0: kay Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan mga kababayan, ito po sa ating kasaysayan, sa kasaysayan po ng Pilipinas, unang beses mangyayari na ang isang vice presidente ay nakatakdang ma-impeach. Ang mga kababayan po natin, ano, nag-aabang, gagawin po yung pagsisimula, ano, sa mismong sesyon na gagawin ng Senado with the Senate sitting as an impeachment court. Mamaya po yung hapon, magsisimula ng alas 2 ng hapon. Ang inyo pong Radyo Pilipinas. Ating pong himpilan at ang iba't iba pa naming mga palatuntunan sa ilalim po ng ating istasyon ay nakadakda pong maghatid sa inyo ng mga pinakahuling balita, impormasyon na kaugnay po ng mangyayaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok po ang lahat ng ating mga kasamahan, nakatutok po ang buong himpilan ng Radyo Pilipinas upang pangbantayan ang mga kaganapan sa Senado, kung saan inaasahan nga po, no, na tatlo ang magiging unang resource persons ng Senado na ipo ng pagdinig sa impeachment trial ng Vice Presidente.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Bago po ang ating panayam, ngayong umagang ito, tanggapin muna natin ang ilang mga pag-uulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Senador Ping Lacson, giniit na walang kapangyarihan ang impeachment court na buksan ang Bureau of Internal Revenue box. Ito po ay may kaugnayan, ano, dun sa mga statements, tax statements ng Vice Presidente. Ang ulat na yan mula kay Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanindigan si Senador Ping Lacson na hindi pwedeng desisyonan ng Senate Impeachment Court ang pagbubukas ng BIR box o ang kahon na naglalaman ng tax records si Vice President Sara Duterte. Ang naturang kahon kasi ay isinumite ng House Prosecution Panel bilang bahagi ng kanilang ebidensya laban sa Vice Presidente sa impeachment trial at naghain sila ng motion noong pre-trial conference na buksan na ito at markahan na ang laman ng BIR box. Ayon kay Lacson, hindi pwedeng mangibagbaw sa batas ang impeachment court at dapat ibatay sa umiiral na mga batas at jurisprudence ang disposisyon sa selyadong kahon. Anya, posibleng ibalik ng Senate Impeachment Court ang kahon sa House Prosecution Team hanggat hindi nasusunod ang mga kondisyong itinatakda ng batas dahil hindi tungkulin ng Senado na i-safekeep ang naturang kahon. Pinaliwanag ni Lacson na sa ilalim ng National Internal Revenue Code, ang mga ITR ay maaari lamang ma-inspeksyon kung may utos ng Pangulo ng Bansa alinsunod sa rules and regulations na itatakda ng Secretary of Finance batay sa rekomendasyon ng Commissioner. Maaari rin anyang mabuksan ang mga record kung magbibigay ng waiver ang respondent. Nagbabala si Lacson na kung magpasya ang impeachment court na buksan ng kahon ng hindi sumusunod sa batas, ay maaari itong malantad sa akusasyon ng grave abuse of discretion. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga runners, nananawagan sa agarang pagtiyak ng impeachment court na pananagutin si Vice President Sara Duterte. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinimok ng ilang runners ang mga senator judges na pahintulutang mailatag ang lahat ng ebidensya at mapakinggan ang lahat ng testigo para makita ng publiko. Ginawa namang ito ang pahayag kasabay ng anti-corruption run sa bisperas ng impeachment trial. Ayon kay Nico Dumlao, organizer ng run, huwag ipawalang sala ang pangalawang pangulo sa pamamagitan ng mga teknikalidad o personal na pampolitikang pagkiling. Ang anti-corruption run ngayon ay upang ipanawagan ang pananagutan ng pangalawang pangulo. Ayon naman sa mga runners, ang araw na ito ay panawagan din sa buong pamahalaan mula Kongreso hanggang Senado hanggang sa Ombudsman na habulin ang lahat ng tiwaling opisyal ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa pagbabantay naman ng mga seguridad sa naturang lugar sa Senado, mga kababayan, mga pulis na ipinapakalat

0: At sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, pinaalalahanang maging impartial at disiplinado. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ang pinalalahanan nga ng lideran ng Philippine National Police ang lahat ng tauhan nito na nakatutok sa pagbibigay seguridad ngayong unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na sa Senado. Sa flag raising ceremony sa Campo Crami ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. na dapat maglingkod ang PNP ng wala kinikilingan, disiplinado at tapat sa kanilang mandato. Binigyan din ito na hindi sila nagsisilbi sa sinumang personalidad o interes sa politika, kundi sa konstitusyon kung saan sila nangako na ipatutupad ang batas, gayon din ay poprotektahan ang mamamayang Pilipino. Nauna nang sinabi ng PNP na handa na ang kanilang inilatag na security deployment para sa pagbubukas ng impeachment trial. Aabot sa mahigit 6,000 pulis ang nakahandang magbigay seguridad, kabilang na ang mahigit sa 3,200 idineploy sa mga pangunahing lugar sa paligid ng Senado at 2,100 civil disturbance management personnel. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
3: Another important national responsibility awaits us as the Philippine National Police secure the impeachment proceedings at the Senate. Let me remind all personnel to remain impartial, disciplined, and faithful to your oath. We do not serve personalities or political interests. We serve the Constitution, uphold the rule of law, and protect the Filipino people.
2: Ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. mula dito sa Campo Crami para sa Bagong Pilipinas, si Martagala Radio Pilipinas, Radio Public.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radio Pilipinas coverage.
0: Samantala, grupong Bantay Senado magsasagawa ng watch party sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Isang watch party ang inorganisa ng grupong Bantay Senado sa Quezon City kasabay ng inaasahang pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, July 6. Gaganapin ito sa Barangay Cruz Naligas Covered Court sa Diliman mamayang alauna hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa grupo, layo ng aktibidad na sama-samang masubaybayan ng publiko. Ang unang araw ng paglilitis at isulong ang isang patas, transparent at makatarungang impeachment process. Bago ito, nagsagawa rin ng Bantay Senado ng mga baranggayan sa iba't ibang lungsod kung saan ipinaliwanag sa mga residente ang impeachment process, ang mga susunod na hakbang sa paglilitis sa Senado, ang kahalagahan ng pakikilok ng mamamayan sa mga usaping may kinalaman sa demokrasya. Sinabi ng grupo na ipagpapatuloy nila mga ganitong talakayan sa iba pang komunidad para mas maraming Pilipino ang magkaroon ng sapat na kaalaman pagdating sa impeachment trial. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Hudikatura, muling ipinamalas ang kalinga at malasakit sa mga empleyado nito sa pamamagitan ng health insurance. Ang ulat niya na mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ni-renew ng Supreme Court ang comprehensive healthcare plan nito para sa judiciary bilang pagpapatibay sa commitment nito sa kalusugan at kapakanan ng mga court personnel sa buong bansa. Pinangunahan ni Chief Justice Alexander Gismundo ang contract signing ceremony sa SC Division Hearing Room sa Maynila kasama sina Supreme Court Associate Justice Samuel Gerlan at Supreme Court Associate Justice Raul Villanueva. Ayon sa SC, layunin ng Unified Healthcare Plan na bigyan ng komprehensibong healthcare protection ang mga justices, hukom, opisyal at empleyado ng hudikatura anuman ang kanilang destinasyon o assignment. Ang renewed contract ay nilagdaan ni Supreme Court Clerk of Court and Bank Attorney Marife Lumibao Cuevas at Kaiser International Health Group Incorporated President Dr. Lea Uyolo. Ipinatutupad ang healthcare plan sa pamamagitan ng joint venture ng Kaiser International Health Group Incorporated at Manila Bankers Life and General Assurance Corporation. Una nang inilunsad ng noong 2024, patuloy na pinalalakas ng programa ang access ng mga miyembro ng judiciary sa healthcare benefits at medical support bilang bahagi ng Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 hanggang 2027. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 24 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, yan po ang kalipunan ng mga balita ng ating mga reporters sa labas po ng ating himpilan. Kaya nga po, nang napaulat ng ilan sa ating mga kasamahan, mga kababayan, alas 2 ng hapon, magsisimula na, formal na magsisimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, tayo po bilang mga Pilipino, tayo po bilang taxpayers, kailangan po nating makilahok dito sa mga ginagawang political exercise. Not just political exercise, mga kababayan, this is a constitutional exercise. Sabihin, nangangahulugan po ito ng ating konstitusyon ay umiiral, gumagana sa ilalim po ng ating bansa. Sa lahat po, no, inaanyayahan naming manood at makinig dito po sa aming gagawing special coverage mamaya po yung hapon. Dito po sa Radyo Pilipinas kung saan pansamantala nga po kaming hindi mapapanood at mapapakinggan sa 738. Kami po ay mapapakinggan muna sa Capital 104.3 FM. Pero bago yan, let's take a short break at sa ating pong pagbabalik, may makakapanayan po tayo upang suriin at asahan natin, mga kababayan, ano yung mga dapat nating maintindihan, ano yung dapat nating bantayan mamaya sa gagawing impeachment trial. Ang oras po natin, 16 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
7: Ako po si Mark Duydoy. Sa tingin ko, mapatunay ang sangkot sa korupsyon ng isang politiko, dapat nanagot siya ayon sa batas. Mahalaga rin maibalik anumang perang napatunayang nakuha sa maling paraan. Para sa akin, ang importante ay patas ang pagpapatupad ng batas at walang pinapaboran.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 19 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin at napapanood kami o napapakinggan kami sa Capital 104.3 FM. Nakasama na natin ngayong umagang ito, Dr. Leopoldo Cachuela, ang atin pong political analyst at isa rin pong political science professor mula po sa Technological Institute of the Philippines o TIP. Dr. Cachuela, magandang umaga po.
9: Magandang umaga ka, Ginoong Al. Magandang umaga din sa inyong mga tagapakinig at mga nanonood. Mabuhay ang Radyo Pilipinas, Bangang Bayang Mahal.
0: Opo, masarama at mabuhay po rin po kayo, Dr. Cachuela, sir. At it's nice to hear from you again, sir, no, mula dun sa una nating panayam. Pag-usapan po muna natin. Ngayong hapon, gagawin na po yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano po bang nakikita nyo na unang dapat bantayan ng ating mga kababayan? Of course, hindi naman po tayo naiiba, no? Sanay na tayo sa impeachment trials. Pero this would be the first time in history, in our history, na ang vice-presidente ang lilitisin naman as ng Senado sitting as an impeachment court.
9: Tama yan, Al. Ito ay totoong makasaysayan at makabuluhang pangyayari sa gaganapan ng ating buhay politika sa ating bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay sasalang sa tinatawag na impeachment proceeding. She was the first VP sa Pilipinas na na-impeach ng ating Congress at ngayon nga ay magsisimula ang kanyang trial. Ang mga dapat na isyung ating bantayan sa aking pananaw ay ang mga sumusunod. Una, mahalagang bantayan kung magkakaroon ng legal challenge sa bagong impeachment case na ito. Dahil may naunang desisyon, tandaan natin, may naunang desisyon ang Korte Suprema noong nakaraang taon. Maaaring gamitin ito ng depensa ang mga argumentong tungkol sa due process, one-year ban rule, at constitutional validity ng proseso. Ikalawa, dapat bantayan ang lakas ng ebidensya ng House Prosecutors kasi sila ang inatasan ng ating saligang batas na mag-prosecute sa kasong ito. Ang impeachment ay hindi lamang labanan pampolitika. Kailangang maipakita ang sapat na factual at legal na batayan para sa bawat article of impeachment. Apat ito eh. Ikatlo, mahalaga ang political attachment or political arithmetic ng ating Senado na siyang tatayo bilang huwes sa kasong ito. Kahit malakas kasi ang ebidensya o malakas ang depensa ng final outcome, ay nakasalalay pa rin ang boto ng ating mga senator judges dahil kailangan, sabi ng ating saligang batas, 2/3 vote para sa conviction ng ating VP. Mataas ang threshold para mapatalsik ang isang vice president. At ikaapat at panghuli na dapat nating bantayan sa kaganapang ito, dapat bantayan ang transparency ng proseso. Bakit? May mga ulat na maaaring pahintulutan ang publiko no, mag-obserba sa proceedings. Pwedeng pumunta ron, pwedeng manood sa TV, makinig sa mga radyo, sa mga shows na katulad ninyo. Ngunit, maaaring magkaroon ng executive sessions kung may sensitibong impormasyon, seguridad o confidential matters na kailangan talakayin. Tulad ng sinabi na yung pagbubukas ng mga bank account sa isang bangko, ang sinasuggest ng defense ay executive session na lang yan. Dapat maging transparent ang impeachment trial court para maliwanagan din tayong mga publikong nakikinig at sumusubaybay sa makasaysayang gawain ito.
0: Opo. Actually, Dr. Cachuela, sir, yun nga po, no, yung sa BIR box, yung box nung saan naglalaman o nilalaman ito, yung mga ITRs, ang depensa kasi, ano, at ang paliwanag ng ilan sa ating mga mambabatas, dapat, upon the recommendation of the Bureau of Internal Revenue Commissioner sa atin pong Pangulo, ang Pangulo magsasabi na, okay, sige, pwede niyong buksan yung BIR box na yan. Kung sakali po kaya na ang gawin ng Senado, gaya nga po sa ulat ng aming kasamahan, iibalik yung BIR box sa House Prosecution Panel pending the approval of the President, Eh kung mapagdesisyon na nila altogether na ay wag na nating buksan yung BIR box, ano po kayang magiging epekto nito? At ano kayang would this lessen the trust on the confidence of the voting population sa atin pong mga nakaupong opisyal?
9: Po pwedeng magduda ang mga mamamayan. Kasi una, tatanungin, bakit parang may itinatago? Alam mo, Al, yan ang pangunahing argumento at motion ng defense. Huwag buksan. Kung bubuksan, gawin hindi sa plenary, gawin sa executive session. Kasi sabi nila, medyo confidential nga at medyo sensitibo ang mga nilalaman. Pero it is up to the Senate Impeachment Court to decide. Pagbabatuhan nila yan eh. Hindi naman agad-agad yan na sasabihin ng defense o ng prosecutor, buksan, hindi buksan, executive session. It is really the impeachment court. Pero tama yung sinabi mo eh, magkakaroon talaga ng pagdududa. Tulad ng sinabi ko sa ika-apat na dapat nating bantayan na issue, yung transparency. Mahalaga yan. This is a trial court, an impeachment trial court. Nililitis ang ikalawa sa pinakamataas na pinuno na ating bansa. Transparency is the name of the game.
0: Opo. At syempre, karapatan ng taong bayan na malaman kung ano talaga yung mga impormasyon. That way, yung mga kababayan po natin, especially the voting population, sila yung makakapag-decide. Ano? Kung yung tiwala nila na inilagay dito po sa ating mga namumuno, eh dapat pa rin nilang ibigay sa mga susunod na pagkakataon, sa susunod na botohan. Dr. Cachuela, sir, yeah, sa isang bahagi naman po, gaano kahalaga na mismong ang vice presidente ikukumpirmahin niya na a-attend ako sa sarili kong impeachment trial? At ano naman kaya magiging epekto po nito kung hindi niya hindi siya dadalo at ang padadaluhin niya lang ay kanyang legal counsel?
9: Napakagandang signos yan kung ang ating pangalawang pangulo, si VP Sara, ay totoong sasabihin niya at gagawin na she will personally attend. Sa ilalim ng saligang batas at ng mga batas ng ating bansa sa trial proceedings, ang akusado ay binibigyan talaga ng karapatan to hear, to meet face-to-face the witnesses. At siya ay binibigyan ng karapatan mismo, personally, na magpahayag ng saloobin niya at magpresenta ng ebidensya niya na sinasabi nilang maraming ebidensya na makapag-aakwit sa kanya. So maganda na talagang umattend siya. However, sinasabi din ng ating mga batas, if the vice president could not possibly attend personally, she would be properly and legally represented by her defense counsel. Tama naman din yan sa batas. Pero mas maganda talaga, Ale, na dumating talaga siya. Makikita talaga na wala siyang tinatago. Makikita talaga seryoso siya sa gawaing ito, sa pagharap ng kanyang mga sinasabing pagkakasala sa batas.
0: Mm-hmm. At of course, kung pag-uusapan lang po natin, Dr. Cachuela, yung procedure, of course, she may waive yung karapatan niya to be there physically, you know, to be present sa kanyang mismong impeachment trial. But yung tiwala po kaya ng taong bayan eh siguro bababa. We know that there is still a number of people na sumusuporta pa rin sa vice presidente. Tingin niyo po ba eh maaapektuhan nito kung sakaling hindi siya pupunta? Maaapektuhan nito yung tiwala at yung siguro paninindigan ng mga supporters pa rin ito ni VP Sara, no? Kung sakali na hindi po siya darating.
9: Definitely, Al. Una, baguhin natin at ang premise na mababawasan ba ang tiwala ng bayan kung hindi siya attend. Unang-una, Al, sa aking pananaw, mula nang sampahan siya ng impeachment case at in-impeach na nga ng Kongreso, talagang nabawasan na at bumaba na ang tiwala ng mamamayan sa kanya. Kaya lalong bababa ang tiwala sa kanya kung hindi siya magpapakita personally sa impeachment trial na ito. Mababa na talaga ang tiwala ng mamamayan sa kanya.
0: Opo. At bukod po dito, ano, Dr. Cachuela, sir, yung mauuna kasi mamaya, ano, yung unang tatlo naiimbitahan as a resource person, namely dito yung NBI Regional Director, no, si Attorney Jeremy Lotok from the BARM, from the Bangsamoro Administrative Region in Muslim Mindanao. Ito po yung may kaugnayan dun sa kanyang mga naging pahayag kung saan pinagbabantaan niya ang buhay ng Pangulo, yeah, ng First Lady, at ni former House Speaker Martin Romualdez. Ito po kaya, ano po ang assessment natin dito? Bilang kayo po ay isang political analyst din, what does this entail? And ano yung mga sa tingin po ninyo mangyayari na mga, how do we say this? Siguro precedents na mangyayari kung paano po i-approach ng Senado at ng mga manguusig sa Vice Presidente itong usapin po na ito kung saan nakapagbitaw ano ng medyo siguro seryosong banta ang Vice Presidente laban sa Pangulo.
9: Napakabigat ng ginawa ng VP na yan sa pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo at ng iba pang opisyales kasama ang unang ginang. Ngayon, sabi ng prosecution, yan kagad ang ating pag-usapan at tama yung sinabi mo, yan ang unang ihaharap na ebidensya. Ang tanong ay ano ang magiging implikasyon nito? Ang pwedeng maging implikasyon na ito ay kung babaguhin ng impeachment, ng Senate Impeachment Court, ang iba sa mga rulings nila, dito pa lang matapos i-present ang ebidensya sa isyong ito sa nabanggit natin, dito pa lang pwede na silang magdesisyon kung i-convict o i-acquit ang VP. Napakabigat nito, napakalalim ng pinanggagalingan na ito. Imagine the Vice President threatening the life of the President. Ay, napakabigat niyan. Bwede nga i-disbar ang ating VP, pero walang nangyayari. Hindi ko alam bakit tahimik at sa isyong iyan. Napakabigat niyan. Diyan pa lang talagang malalaglag na ang defense ng VP. Kasi pagbabantayan, it is talking about the national sovereignty, national protection, at buhay ng Pangulo ang nakataya dito. Sabi ng Constitution, ang pinakamataas na opisyal ng ating bansa na dapat bigyan ng pangunahing protection at bantay ay ang seguridad ng ating Pangulo. Pag nalagay sa alanganin ang buhay ng Pangulo, malalagay sa alanganin ang buhay ng ating bansa. Ganun po, kabigat yan.
0: Opo. And I think, Dr. Cachuela, even, nakasulat din sa ating konstitusyon na yung well-being ng ating Pangulo is a matter
1: of... Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online.
10: Okay, let's go.
1: Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
10: Muli po isang mapagpalang pabati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo po napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes. Ito po ang Radyo Pilipinas World Service, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po yan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa ating pong live audio streaming, sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang sa inyo mga cellphone ang PBS eBox Radio app. Well, ngayon po ay today is a very historic day, July 6, 2026, sapagkat ito po ang simula ng ikang impeachment trial na ni Vice President Sara Duterte, kauna-unahang pagkakataon po na may impeach o may lalagay sa isang impeachment trial ang Vice Presidente ng Pilipinas. Ano po? May mga nauna na po kasing mga impeachment trial, katulad po ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, impeachment trial ni dating Justice Chief of course, yung ating dating Renato Corona, yung ating dating DO, Justice Chief Renato Corona. And of course, syempre, ito pong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay inaantabayanan sapagkat marami po tayo, batay na rin po sa mga ilang mga pag-aaral at survey na lumabas noon, inyo pong matatandaan, maraming mga kababayan natin ang gustong malaman ng katotohanan sa likod ng mga aligasyon dito kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang impeachment trial. Ika nga, justice, transparency, and accountability ang hinahanap po dito ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi lamang dito sa loob ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat, sa ating Filipino diaspora at mga overseas Filipino workers natin spread all over the world. Okay? So binabantayan po natin ang unang araw na ito. So mahigpit na po ang mga ikangang pagbabantay ng ating mga kapulisan sa vicinity ng Senado, gaya na rin ang preparasyon sa loob mismo ng Senado. Ang tanong ngayon, gaano kahanda ang ating prosecution panel para sa araw na ito, unang araw na ito, at gaano na rin ang kahanda ang mga senator judges natin for the start of the impeachment trial. Para po dyan, makakasama natin sa panig po ng House Prosecution Panel ang ikangang po advisor, kanilang advisor ng House Prosecution Panel. Makakasama po natin si former congressman at ngayon ay tumatay yung advisor ng ika nga po House Prosecution Panel, walang iba kundi si former congressman Robert Ace Barbers. Okay? So tingnan po natin ano at antabayan natin at makakasama na po natin siya. All right. Nasa linya na po natin nasa linya na po natin si Congressman former Congressman Robert Ace Barbers, ang tumatayo po ngayong House Prosecution Panel Advisor para po dito sa unang araw ng ating ikang impeachment trial. Okay, magandang umaga po, Congressman Ace Barbers. Good morning.
11: Good morning, Ray, at magandang umaga po sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag!
10: Mayong buntag, Congressman Ace, at isang malaking karangalan na makasama ka namin muli dito sa ating programa.
11: Po.
10: Alright, so hindi marami kang naka-line up na interview for today, pero ika nga, thank you so much for indulging us, ha, Kong Ace. Malaking bagay sa amin yan. Alright, Kong, matanong lang namin, siguro umpisa namin ang pagtatanong. Gaano kahanda ang ating prosecution panel for the first day ngayong araw na ito, July 6, para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte?
11: Well, handa-handa rin, no, ang ating mga prosecution, ang buong panel o panig ng prosecution ay matagal na pong naghahanda, no, dito sa paglilitis na ito na magsisimula ngayong araw. In fact, we call this week, no, tinatawag natin itong linggong ito ay linggo ng paglilitis, linggo ng ebidensya, no? So dito makikita natin na after itong araw na ito ay kung gaano ka handa, no, itong ating prosecution panel sa paglalatag ng mga witnesses at paglalatag ng mga ebidensya na tatalakayin dito sa korte.
10: And speaking of that, Kong Ace, nagre-request ang Senado sa panguna ni Senator Senate President Win Gatchalian na kumare bawasan yung araw ng trial. Pwede bang i-accommodate ito ng House Prosecution Panel?
11: Well, yan hindi pa po napapag-usapan ng Prosecution Panel. But siguro baka ngayong araw na ito, pagkatapos nitong trial mamaya, no, alas 2 ng hapon, baka sa ganitong oras, pinag-uusapan na rin yan ng ating mga public and private prosecutors. Napakahalaga kasi nung puntong paglalatag ng ebidensya at ng mga witnesses. So I'm sure, if they will accommodate the request of the court, palagay ko mapagbibigyan sila kung sakasakaling meron talagang pwedeng ibawas doon sa number of trial days.
10: Alright. Do we expect, does the House Prosecution Panel expect the appearance of Vice President Sara Duterte?
11: Well, siya po inimbitahan, no, doon sa letter at order ng pre-trial order ay sinasabi po doon na naimbitahan ang ating pangalawang pangulo na mag-attend ngayong araw na ito. At so far, wala pa pong confirmation kung siya po i-attend. Pero what is important, Ray, no? Hindi naman yung ano eh, dahil the rules naman, yung rules ng ating impeachment court ay ina-allow naman na siya ay i-represent ng kanyang abogado. So pero ang napaka-importanteng punto dito ngayon ay mag-uumpisa na yung trabaho ng korte at yung constitutional process will proceed. And hopefully, ito ay pagpapakita din ng fairness at saka respect sa due process.
10: Yun. At isa sa mga binabantayan dito kung Ace, kung magagawa bang mabuksan itong BIR box, mapagdidesisyon ng kaya ngayong araw na ito.
11: Oh, wait, alam mo, napaka controversial niyang yung box na yan eh. Meron pong order, no? Meron pong sinabi si Senator Lacson at si Senator Escudero, kung hindi ako nagkakabali, na ibalik muna ito sa House of Representatives, no? Pag-tatago nito ay ibalik muna sa House of Representatives kasi hindi pa naman ito pinag-uusapan. But sabi ko nga, kapag dumating yung appropriate time, ipipresenta ulit ito, i-offer ulit ito bilang ebidensya at sana pag na-offer ito ay matanggap ito ng impeachment court bilang isang ebidensyang gagamitin dun sa Article 3.
10: Pero maraming nagtatanong kung Ace, gano'n ba ka-importante yung BIR box na yan at kinakailangan? Kasi sa Congress pa lang, talagang sinubukan ng buksan to kaya nga lang hindi nabuksan, di ba? Kaya naipasa sa impeachment trial court. Gano'n ba kahalaga itong laman ng BIR box na ito in connection with the assets and liabilities and net worth ng Vice Presidente?
11: In fact, ang ano niyan, doon sa pre-trial, no, tinanggap ito parehas ng dalawang panig bilang common evidence, no. Kaya nga alam natin na hopefully, no, pagdating ng korte, sila magro-rule kung ito ba'y admissible sa korte or hindi, no. But sabi ko nga, napakahalaga nitong records na ito dahil doon mo makikita yung full picture nung financial records ng ating pangalawang pangulo at ng kanyang husband, no? Kung yung bang na-declare nila na net worth o yung income ba na kanilang dineclare matches yung assets at saka yung transaction, yung mga financial transactions o hindi. So napakahalaga din ito dahil ang artikulong yan o articles of impeachment na yan ay nagsasaad ng violation sa unexplained wealth. No? So napakahalaga nito, Ray.
10: Okay. So sa puntong ito, kung Ace, ang ating prosecution pa together with the private prosecutors, kasi may mga instances na may magkakapareha sila ng ano eh, ng mga witnesses, no?
11: Oo. Yes. Oo.
10: Will this not, hindi ba ito magkakaroon ng problema kung pareho sila halos lahat ng witnesses eh?
11: Oo, hindi naman. Normally nangyayari po 'yan sa korte, no, yung pareha sila ng witnesses, iba naman yung angulo na ipapatutunayan ng bawat panig, no? So I guess hindi siya magiging problema at this point, Ray.
10: Pero may makikita na ba po ba tayo ngayong araw na ito, July 6, na witness sa stand sa trial, sa impeachment trial court?
11: Siguro wala pang mangyayaring presentation ng witness ngayon. Ngayong araw na ito, naka-devote ito dun sa, of course, yung opening statement, no, ng dalawang panig, yung depensa, yung prosecution at saka yung depensa. Tapos nandyan yung enter of plea ng ating akusado o ng ating respondent na si Vice President Sara Duterte. And then yung pagre-resolve ng mga issues na tinake up during the pre-trial conference, gaya ng sinasabi mo nga, yung common evidence ba, hindi magkakaproblema? Ano ba yung mga i-admit ng korte na mga present na mga ebidensya at witnesses during the pre-trial conference? At saka yung mga motions, yung mga legalities na ika nga.
10: Okay. Alright. Now, alam ko naman kung Ace, at alam nung mga nakikinig at nanonood sa atin na you are a veteran lawmaker. At talagang you have this experience sa House of Representatives and you have been through siguro ilang mga impeachment, kasi marami na rin naman tayong pinagdaan ng impeachment trial. Oh, impeachment trial ni former President Joseph Estrada kay Renato Corona, ano, kay Ombudsman Mercedes Gutierrez, I think dumaan din siya doon.
11: Yes.
10: Ngayon,
11: yes,
10: anong with that experience you have as a lawmaker, ano ang advice na naibibigay mo sa House Prosecution Panel, both sa mga kongresista natin sa House Prosecution Panel at maging sa private prosecutors?
11: Well, ako sa ang aking lang advice na mabibigay, siguro dapat maging makatotohanan yung ating paglalatag ng ebidensya, mm-hmm, na kung saan ito ay maintindihan ng ating mga kababayan, kasi napaka-importante na madinig itong ebidensya ng ating mga kababayan. Karapatan po ng bawat Pilipino na madinig itong sinasabing ebidensya, dahil hindi ho biro mag-akusa.
10: Mm-hmm.
11: Pero napakahirap pong patunayan ang akusasyon. Kaya nga kailangan, maganda yung paglalatag. And I'm sure yung ating mga magagaling na mga abogado na at mga congressman na magagaling dyan, meron na silang hinanda. No?
10: Mm-hmm.
11: At matagal na nga sila naghahanda tungkol dito. So, pangalawa, syempre, as much as possible, kailangan yung naiintindihan ng taong bayan kung ano yung pinag-uusapan. Dahil nga masalimuot itong proseso ng impeachment, siguro dapat yung language na nagagamitin yun, na yung relatable, mm-hmm, o yung ika nga, yung madaling maintindihan. Kasi kagaya ko, hindi naman ako abogado. Minsan, meron din ako mga tanong doon sa mga technical words, mm-hmm, and terms.
10: Mm-hmm. Perfect. Tama po yun. Kasi yun ang talaga, ang tututok kasi dyan, Kong Ace, di ba, mga ordinaryong mamamayang Pilipino.
11: Oo, sila ang talagang dapat matuto tungkol dito, mm-hmm, at malaman kung ano ba itong usapin ng impeachment. Bakit, mm-hmm, kailangan ito? Ano bang kahalagahan ito sa ating buhay araw-araw? Ano bang kahalagahan ito sa ating gobyerno, etc., mm-hmm, etc.
10: Alright. Kung iiwanan ko muna itong impeachment trial, if you would allow me to ask a separate question labas sa impeachment trial. Kasi itong INC nagsagawa ng di ba, nang bigla ang protest rally nitong mga nakalipas na araw, at merong isang pahayag si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at according to that statement, and I quote, sabi niya, ituloy niyo lang yan, meaning yung protest rally. Anong reaction niyo diyan, Congress?
11: Hindi ko rin narinig yan, at kung kansino nagsabi at saan galing, no?
10: Mm-hmm.
11: Siguro it's better na hindi natin muna komentahan yan,
10: mm-hmm,
11: o mag-comment tungkol dyan, kasi hindi ko alam kung saan galing yung kwentong yan. No?
10: Mm-hmm.
11: So mahirap pa rin na mag-comment ako, kasi hindi ako sure kung totoo bang sinabi,
10: yes,
11: niya yan,
10: totoo,
11: kung sino nakarinig, paano, mm-hmm, niya sinabi, mm-hmm, et cetera, et cetera.
10: Alright. Well, well taken po, Kong Ace. So, Kong Ace, sige. So, ngayong araw, start po. Mga 2 o'clock ang mag-i-start ang impeachment trial. Ano po?
11: Yes, alas 2. So, kaya inaikayat natin yung ating mga kababayan na kung maaari, manood sila, no, nitong trial na ito. Kasi napakahalaga ho nito sa buhay ni Juan de la Cruz.
10: Mm-hmm.
11: Kung ang ating bang gobyerno ay tumutupad sa alituntunin ng ating saligang batas, ang ating bang mga public official ay truthful at rumirespeto sa sinasabing rule of law, no? Kung ang ating bang mga mambabatas ay nagpapakita ng pagrespeto rin sa sinasabing accountability o pananagutan. So ito ay napakahalaga, Ray, no? Dapat tingnan ito at panuorin ito ng ating mga kababayan.
10: Alright. With that, Kong Ace, maraming salamat po, Congressman Ace Barbers at House Prosecution Panel Advisor po. Thank you very much po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much, Kong Ace.
11: Maraming salamat, Ray, at sa uulitin, huwag kayong magsasawa. Thank you.
10: Thank you very much. Ang ating pong former Congressman Robert Ace Barbers, na ngayon po ay tumatayong House Prosecution Panel Advisor. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Senator Erwin Tulfo at tumatayong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nasa linya na po natin siya ng komunikasyon. Magandang umaga po, Senator Erwin Tulfo.
17: Parang Ray, magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa iyong programa ngayong umaga.
10: Thank you very much po, Senator Tulfo, sa pagpapa-unlock. Today, July 6, 2026, start na po ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So, gano'n na po kahanda ang Senado, especially kayo po, tatayong mga senator judges for today, mamayang alas 2 ng hapon po, Senator Tulfo.
17: Unahin ko na muna siguro yung physical preparations ng Senate. Yung aming session hall ay kinonvert na yon as an impeachment court. So, yung mga upuan, babaguhin, and then yung mga visitors, limitado lang dahil expected na maraming mga bisita. Yung mga prosecutors at saka defense, maraming mga bibit-bitin nyo ng mga alalay. So kami ay limited din sa aming mga staff, dalawa hanggang tatlong staff lang pwede namin papasukin. Yung Senate media na dating allowed sa loob ay hindi na allowed, bagkos ay kukuha na lang sila ng live feed mula doon sa Senate official videographer. So naka-standby ang ating mga mamamahayag sa kabilang kwarto. So ganun na magiging scenario. Sa labas naman, Paring Ray, ay may additional augmentation mula sa Philippine National Police that expected na maraming crowd, both sides, ang Sara supporters at saka ang yung mga sa kabila naman. So talaga mag-augment at ilang libong police ang i-deploy dyan sa paligid ng Senado. Heightened alert din po ang buong Senate security namin, just in case lamang po. So lahat po ng papasok doon, kailangan po ng ID, lalo na po yung mga papasok po doon sa impeachment court, sa session hall, ay bibigyan po sila ng ID na nakalagay po for impeachment trial.
10: Oh, okay.
17: In preparation naman po sa atin, sa inyong lingkod, ay over the weekend po tayo po yung nagbasa-basa. Napakarami talaga, Paring Ray, voluminous yung document, 1,000 plus yon. Hindi natin kayang tapusin yon kahit masabihin natin isang taong kung babasahin. So, as we go along na lang, ilalabas natin yung mga binders, mga folders, at babasahin natin dahan-dahan. Pero nakita na natin yung mga articles on impeachment na kailangang sagutin ng defense na inilatag ng prosecution.
10: Alright. Nakapag-desisyon na po ba ang mga senators who will be the presiding officer? Si Senator Win, si SP Win na po ba o si Senator Chiz Escudero?
17: Yun po, na si Senator Win po ang nagsalita po nung Friday, sinabi niya siya po ang tatayong presiding officer po talaga. So as it stands po, hanggang kahapon po, hanggang Friday po, hanggang ngayon, as a matter of fact, hanggang umaga, siya po yung ating presiding officer.
10: Okay. Pero do we expect po, in-expect nyo ba, Senator Erwin, kung darating, magpapakita si Vice President Sara Duterte?
17: We're hoping po na darating, pero kung hindi naman po, prerogative din, din po niya yan. Pwede naman pong attorney lang po niya ang mag-a-attend kasi tatanungin lang naman po kung guilty or not guilty. Yan lang naman po, parang sa mga trial po, di po ba tinatanong agad ng judge kung ano po ang stand. Eh, siyempre sasabihin po, expected po na sasabihin po not guilty, then tuloy po yung trial po.
10: Mm. Ito pong isa pang mainit na pinag-uusapan ay yung sa BIR box, Senator Tulfo. Will the Senate as Senator Judges na mag-decide kaya ngayong araw na to to open the box or keep it sealed o ibalik sa House of Representatives?
17: No po, napag-usapan na po yan on Friday na wala po kaming karapatan po dyan, so might as well just return it na lang po sa BIR. Hindi naman po kami vault o safekeeping ng BIR o ng Congress ng prosecution, kasi kung hindi na po binuksan yan, bakit po kami magbubukas po dyan? Eh, nasa constitution naman po yan. Nasa rules po yan. Hindi natin pwedeng basta-basta buksan po yan. Bubuksan lamang po yan kung talaga, kung pwede executive session po. Pero gayon pa man, medyo ang consensus po ng majority. Well, lahat na po nag-attend po ng caucus nung
10: Friday,
17: kasama po ang ilang minority, hindi po bubuksan yan. So, ibabalik po natin yan sa kinaukulan, which is the BIR.
10: Okay. Alright. So, mayroon po ba tayong ina-expect na maugong din po kasi, Senator Tulfo, na baka may lumabas ng warrant of arrest o laban kay Senator Rodante Marcoleta. Will that have an effect sa pagiging impeachment court kung sakali?
17: I don't think so po. Not necessarily, Ray, kasi kung may warrant man po siya, siya po ay senador pa rin. I guess he can still attend the hearings, impeachment trial. Not unless pag nagpalabas na po ng suspension order, kagaya po kay Senator Jinggoy, may kaso po si Senator Jinggoy, nasa custody po ngayon ng BGMP, matapos po siyang arestuhin sa kasong plunder, siya po suspendido. Suspendido po, ibig sabihin, hindi po siya pwede mag-attend ng mga activities sa Senate. Eh, si Senator Marcoleta naman, if ever na may warrant po, kailangan po muna ng suspension order. Natanong na rin po ako niyan, yung sabi ko, kung wala naman po suspension, bakit hindi po pwedeng umattend? Hatid po siya ng BGMP sa Senate. Pero kung may suspension order, hindi po siya pwede rin pumasok mag-attend po ng any activities po dyan sa Senate.
10: Yun. Sige, at pasensya na po kayo at naabala namin kayo. Pero bago ko bitawan, ano pong mensahe ninyo sa publiko at maging sa ating Pilipino diaspora at mga OFWs na nakikinig at nakatutok sa inyo ngayon, Senator Tulfo?
17: Ang syempre po, lahat po, yung ating pong attention ay mafo-focus po sa mga hearing po sa mga darating na araw. Pero sana lang po na we just have to be more productive pa rin po. Huwag lang po tayong tumutak, gawin po natin parang telenovela o pelikula po yung hearing na yan. Bagkos ay dapat po ay focus din po tayo sa mga trabaho natin. Kahit hindi po tayo, wala tayong kinalaman ho dyan, let's do our work. Pangalawa, let's pray po siguro kahit na kung anong relihiyon ka madyan. Sana hindi ito maging dahilan para lalo tayo maging watak-watak. Kasi as of now, magulo po eh. Di po ba? May grupo po dun sa kabila, may grupo dito, may dun sa kanan, may sa kaliwa. And sana po with this, we just keep on doing our job. And the end result, mga Pilipino naman po tayo, whether acquit po yan or convict po yan, we have to move on. Ika nga, we cannot just, hindi po dapat tumigil yung ating mundo, ang ating bayan because of this incident. Like I said, kung after several months of hearing, ang decision is acquittal or conviction, let's move on po siguro dahil we're in one boat po eh. We're one ship po tayo. At saka dapat po, hindi po tayo, lalo na po yung mga officials po natin, mga politiko natin, like let's not forget po na hindi po tayo senador ni ganito or government official ni ganon, di po ba? Mm-hmm. Tayo ay government official, tayo po ay officialist ng taong bayan. Hindi po ng isang grupo, hindi po ni president o ni vice president, hindi po tayo ganon. O tayo po ay mayor, ni ika nga bata tayo ni governor, dapat po hindi. Dapat, mm-hmm. It should be, tayo po ay mga nasa gobyerno, tayo po ay tao, ang boss natin po ay hindi isang tao, kundi ang buong sambayanan. At it doesn't matter kung anong color, di po ba?
10: Mm-hmm.
17: Kung hindi green, hindi pula, dapat po ang ating loyalty po ay sa konstitusyon, kami po, mga government officials, lalo-lalo po sa taong bayan. The loyalty should be, ika nga, sa taong bayan po. Ayun po, at saka sa konstitusyon. Hindi po sa isang tao, kung sino nakaupo dyan, kung sino namumuno dyan, no. It shouldn't be like that. Dahil lang kaya po kami nailagay dito, nailurklok po dito, is because doon po sa tao, binoto po kami. Doon po sa mga appointed naman, na-appoint po kayo ng appointing authority because binoto rin po ng taong bayan yan. Mm-hmm. Therefore, yung kanyang power po nag-emanate sa taong bayan din. Di po ba? Yes. Kung pangulo man po yan nag-appoint sa inyo, do not forget na yung loyalty is dapat sa konstitusyon, dapat sa taong bayan, not doon sa appointing authority. Kung governor man po yan, nag-apply ka ng trabaho sa office of the governor or office of the mayor, it is the loyalty should not be with the governor or the mayor. The loyalty should be with the public because yung public na yon ang nagboto doon sa nag-appoint sa iyo, nagpasok sa iyo ng trabaho si governor, si mayor, siya po yung tao, yung taxpayers, ayun po yung bottom line.
10: With that, Senator Turpo, very well said. Maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Thank you very much.
17: Maraming salamat, Paring Ray. Good morning.
10: Good morning. Ating pong butihing Senator Erwin Turpo, siya rin pong tumatay yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Hinggil po sa paghahanda ng Senado ngayong araw na ito para sa simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
18: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin,
23: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
23: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
26: Nagkalat sa internet ang fake news.
27: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
28: What they are doing is creating panic.
23: We say no.
29: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
30: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
23: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
29: Stop telling us fake news because you're wrong.
23: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
31: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Kayo po ipatuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. At kanina po napakinggan po ninyo yung unang dalawa nating panayaman po mula kay former Congressman Robert Ace Barbers na tumatayo pong Prosecution House Panel Advisor ngayon. And of course kay Senator Erwin Tulfo na siya naman po tumatayo yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at magiging bahagi ng ikang Senator Judges para po sa impeachment court, impeachment trial court ngayong araw na ito, July 6, 2026. Mga alas hapon po magsisimula ang unang araw.

0: Lagay sila ng mga monitoring equipment doon sa labas. Ano, doon na lang nakamonitor, kukuha ang ating mga kasamahan kapatid sa media. Kasi yung sa loob ng plenary, maraming mga ano, maraming mga taong papasok sa loob. Siyempre, yung dala ng yung mga tao mula sa prosecution panel, both from the House of Representatives and from the private prosecutors. And of course, sa side din ng ano, ng defense panel, marami-rami rin po yan. And of course, yung mga staff pa ng ating mga senators being senator judges. Sabi nga ni Senator Turpo, mukhang tigalawa na lang yatang staff muna ang pwede nilang dalhin sa sobrang dami ng tao sa loob, sapagkat bukod po sa mga taga House Prosecution Panel, both sa House of Representatives at sa private prosecution at sa defense, meron din pong iba pang mga stakeholders na papasok at darating. Kasi meron din pong inalat eh, para sa publiko. Kung sinong gustong manood, pwede. Kaya lang, parang limitado yung seats. So, makikita natin, jump-pack siya. Tuwing naman magkakaroon ng impeachment trial sa Senado, laging maraming tao. Talagang tinututukan po yan. Pero this one, itong impeachment trial na ito, kay Vice President Sara Duterte, this is the very first impeachment trial against a sitting Vice President. Meron na po tayo mga tulad po na nabanggit ko, meron na tayong mga naunang impeachment trial before. Like yung kay former President Joseph Estrada, di ba? May mga nag-walk out pa nga doon. Naalala ko yung impeachment trial na yun dahil sa envelope na hindi nabuksan. Okay? Pero nagkaroon din naman ng ano, excuse me, nagkaroon din naman ng verdict ano po, doon sa impeachment trial na, which led to the, matatawag ba nating, maraming nagsasabi na it was EDSA 2. No, pero it, kung ano man ang tawag doon, it led to the ikang ouster of former President Joseph Estrada from Malacanang. Okay? Kaya nakaupo si, ano nun, si Vice President Gloria Macapagal Arroyo. She was then Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Pero nung na-unseat, na-oust si former President Joseph Estrada as President sa Malacanang, by law of succession, si Gloria Macapagal Arroyo, si former President Gloria Macapagal Arroyo, which was then the Vice President, ang tumayong presidente, pumasok na presidente. At nung nagkaroon ng another election, yung succeeding election, national election, tumakbo ulit si former President Gloria Macapagal Arroyo for the position of chief executive, which is the president, at nanalo naman siya. Kaya kung all in all lang, bibilangin mo yung term niya, yung term na naiwan ni Vice President, ni former President Joseph Estrada, plus yung term ni former President Gloria Macapagal Arroyo, nakaano rin si former President Gloria Macapagal Arroyo, I think 9 years in office, okay, as president. Yung 3 years niya assumed the presidential office upon the ouster of former President Joseph Estrada, and then nanalo siya doon sa election for president, kaya naging presidente tuloy-tuloy yung term niya. And doon meron pang iba, di ba, si Department of DOJ Justice Corona na impeach din yon. Okay. And of course, marami pa. Si ano, kilala nyo ba si dating Ombudsman Mercedes
1: Stos?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Ngayon, nasa linya naman po natin ang ating Professor Louis Checa Montemar. Si Professor Louis Montemar, makakasama po natin ngayon sa ating programa para po naman sa pananaw ng isang ikang sociologist at isang political analyst dito po sa unang araw ng impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Prof. Louis Montemar, at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang umaga po sa lahat.
0: Thank you. Thank you very much, Prof. Louis, sa pagpapaulak po muli. Alright, today is the first day. Sabi nga na, very historic itong araw na ito kasi this is the first impeachment trial sa isang Vice President ng Pilipinas.
3: Yes.
0: Okay.
3: Yes, yes.
0: Alright. So, bilang isang sociologist,

0: How should the Filipino people, how should the Philippine society imbibe this or internalize this very historic day na to, Prof. Montemar?
1: Ano no, napakaganda ng tanong dahil unang-una yung kahalagahan nito sa lahat, no? Ano ba ito para sa atin? Para sa akin bilang isang sociologist, bilang isang ordinaryong mamamayan na rin, may dalawang mahalagang dapat tandaan dito. Unang-una, ito ay usapin ng ano no, pagiging accountable or pagpapanagot sa deliderato. Yan ay essential sa isang demokrasya. Pangalawa, bilang ako'y isang mamayan, gaya ng lahat na nakikinig dito, ito ay kinakailangan aral sa atin na hindi sapat na bumoboto lang tayo. Kailangan in between elections, pinag-aaralan talaga kung ano ginagawa ng ating mga binoto. At kung sila ay may hindi ginawang hindi maayos, kailangan sila mapanagot. Okay?
0: Mm-hmm.
1: So yun po, no, aral ito sa demokrasya at sa ating kapatid bilang mamamayan.
0: Okay. So, ibig sabihin, ito bang araw na ito, would you think will be etched forever sa annals of Philippine history?
1: Well, tignan natin kasi mahirap magsalita kung saan patuan lahat ng ito. Pero the mere fact na nagsimula tayo ng isang proseso na maaaring may malaking impact sa magiging kinaharap natin ay maganda talaga.
0: Mm-hmm.
1: I'm sure this would be etched in history as the sinabi mo na kanina kasama, no, ito ay unang-unang pagkakataon na isang vice president ang involved. Tayo ay nag-impeach siya ng isang presidente dati, pero hindi na-kompleto nga yung proseso, di ba? Dahil sa ERAP, hindi naman talaga natapos yung proseso niya. Siya ay, ano, dahil siya ay nag-resign.
0: Okay.
1: So ito, sana mapakita na pwede mabuo yung proseso.
0: Alright, do you think, ano to, tututukan ng gusto ng ating mga kababayan from the start till the end? Ganito ba ang ano, kasi maraming nagsasabi, nako, meron na namang drama-rama sa Senado. Ganito ba ang tingin ngayon ng ating mga kababayan, ang Philippine society sa nangyayari ngayon sa Senado?
1: Sa huling, pinakahuling mga ulat ng mga survey na nilabas ko sa usapin na ito, 76% ng ating mamamayan ang nagsasabi na nais nila na may magkaroon ng impeachment trial. Hindi dahil sila ay antay o galit sa ating nakaupong vice president, kundi nais nila lang malaman ng katotohanan. So whether ikaw ay kampi o hindi kay Sara Duterte, di ko ikaw ay makikinig. Kasama ka sa napakaraming makikinig. At ang maganda rito, kumpara sa panahon ni ERAP, no, mayroon tayong social media na mas aktibo mga tao sa internet. Magiging magandang platform ito para mas makapakita na mas marami kung ano ba talaga nangyayari sa isang impeachment proceedings. Dati kasi umasa tayo sa ano, broadcast ng TV, no, at saka sa mga dyaryo. Ngayon, dahil may live streaming na, uso na ang Zoom at iba pang platforms, ang TikTok, mas marami makakaalam kung ano nangyayari at paano madadala ang proseso.
0: Ayun, tama yung nabanggit mo, Prof. Montemara, kasi noong impeachment trial ni former President Joseph Estrada at saka ni...
1: Hello, medyo choppy, sir.
0: Opo. Okay, sige po. Well, tulad po na nabanggit nyo kasi, yung mga naunang impeachment trial...
1: Hello.
0: Okay. Kamusta po, Prof? Clear ba? Clear po ba? Hello, medyo... Nawala. Sige, babalikan natin si Professor Louie. Yan, nawala lang yung ating linya. Pero we will try our best to call him back. Okay, sige. Well, sa puntong ito kasi, yung sinasabi ni Prof. Louie, yung paggamit ng social media, okay, napaka-halaga. Ha? Napaka-halaga. Kasi katulad nung mga naunang mga impeachment trial, hindi natin na-experience yung TikTok, Facebook page, 'di ba, mga post reels, walang ganoon, wala pang masyadong social media, umaasa lang tayo noon sa broadcast, sa radyo at saka sa TV, 'di ba? So ngayon, marami na tayong choices, no? Meron tayong social media. All right.
1: Hello?
0: Ayan, nagbabalik yeah. Nagbabalik na si Professor Montemar. So,
1: yes. So
0: ganito, ito bang social media na nabanggit mo kanina, Facebook page, TikTok, Instagram, 'di ba, YouTube, mga reels, this will play a vital role compared dun sa mga naunang impeachment trial.
1: Correct.
0: So how will this influence society?
1: Well, unang-una, tingin ko maraming mas magiging interesado at matututo sa proseso. Bahagi sa akin, no, ang tingin ko talaga dito bilang guru at bilang mamaya na rin. Kasi ang media ay, sabi nga na yung fourth estate, di ba? Ang tingin sa mga eskwelahan, ito ang lugar ko sa tayo natututo sa lipunan. Pero bukod sa eskwelahan, mahalaga yung media dahil dyan yung public in general. Kahit di ka napag-aral, kahit di ka formal na estudyante, mula bata, matanda, nasa internet ngayon. Kaya lahat tayo matututo ko sa pagiging mamayan. At kung ano nga ba talaga ang ginagawa sa isang impeachment trial. Kahit yun lang, paralo na tayo eh, di ba? Lahat tayo may
0: access, oo. Alright. Kumbaga, very transparent. Magiging dapat transparent siya. Dapat maging transparent. Ano po?
1: Yes, Ray. Hello. Yes.
0: Ayan, sige. Ayan, sige. Medyo... Alright. Pero, Prof, last question na lang. Ano ba ang bilang isang sociologist?
1: Nawala na naman.
0: Okay, sige. Mukhang nahihirapan yung ating signal. We'll try again. Last question na lang para kayo, Professor Montemar. Mahalaga itong susunod kong tanong eh. Kasi... Si Professor Monte.
1: Hello,
0: yan, nagbabalik. Hello, Prof. Narinig niyo na? Yan, okay. So, last question na lang, Prof. Louis.
1: Yes.
0: Alam ko sociology tsaka political analyst ka sa PUP and you teach to students, college students at sa iba pa. Ano ang pinakamahalagang mensahe na sinasabi mo sa mga sociologists and students?
1: Paari ba ulit natin yung tanong at hindi ko nakuha. Medyo
0: okay.
1: Choppy.
0: Alright. Ano po yung mensahe ninyo sa mga estudyante, sa mga college students, sa mga tinuturuan nyo, sa mga ganitong pagkakataon para dito sa impeachment trial?
1: Ay, sorry. Talagang malabo.
0: Alright, sige.
1: Malabo, Ray.
0: Sige. Alright. Malabo. Alright. Sige, medyo bitawan na natin. Talaga nahihirapan yung signal kay Professor Louis Montemar. Pero at least meron tayong mga nakuhang mahalagang impormasyon mula kay Professor Louis Montemar, ang ating sociologist at isang political analyst. Nagtuturo siya sa Polytechnic University of the Philippines. Yan, alright? So, mahalaga. Kaya sabi nga nila, tama nga naman yung sinabi ni di ba? Ni Professor Montemar. Eh, hindi katulad po nung mga naunang impeachment trial, wala pang social media, di ba? Wala pang Facebook, wala pang Instagram, wala pang Twitter, wala pang YouTube, di ba? Twitter tuloy X pala. Dati Twitter, ngayon X, di ba? Walang ganun, di ba? Wala mga Facebook broadcast, di ba? Walang ganun. Dati ang pag umaasa lang ang taong bayan sa mga lumalabas sa mga radyo, sa telebisyon. Ngayon, meron ng iba pang mga media outlets na pwede mapagkuhunan ng sources tulad ng sabi nga social media. Pero having said that, dapat maging maingat din po tayo sa pagtutok sa social media. Kasi hindi naman po lahat ng lumalabas sa social media ay totoo or nagsasabi ng katotohanan. Marami pong lumalabas sa social media na mga fake news or mga propaganda para isway ang paniniwala at ikang atensyon ng publiko sa kanilang personal o sa kanilang sinusuportahan na ikang organisasyon o tao. So maganda po na tutukan din natin yung content ng mga social media na lumalabas. Huwag tayong basta-basta naniniwala doon sa mga lumalabas sa mga social media apps, lalo na sa mga personal blogs, medyo mag-ingat din po tayo kasi baka mamaya hindi naman po talaga nakabase sa katotohanan o sa factual information yung mga lumalabas doon. So it's also, although it's nice to have the social media sa mga ganitong pagkakataon para mas dumami yung outlets na mapagkukunan ng impormasyon, hindi lang sa radyo at sa telebisyon, kundi sa social media. It is also very prudent for us and we must be discerning and prudent dun sa mga impormasyon na lumalabas sa social media. Especially kung nanggagaling sa ika, kung hindi naman nanggagaling sa ika nga trusted ninyong media outlets, okay? Yung mga talagang alam nating nire-research at nakabase sa factual na information yung kanila nilalabas. As compared doon sa ibang mga social media posts, social media channels na hindi factual or ika nga nakabatay lamang doon sa kanilang personal na pananaw at hindi nakabatay sa factual evidence or factual information. So magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
0: Tayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo at meron po tayo natanggap na balita. Ano po? Galing po ito sa Sandigan Bayan, 3rd Division. Batay po sa naging desisyon ng Sandigan Bayan, 3rd Division, binasura po nila ang motion ni Senator Rodante Marcoleta. Ayan, hinggil po dito sa kaso sinampa sa kanya ng ombudsman. Okay? Ngayon, batay na rin sa Sandigan Bayan, 3rd Division, naglabas na po ng warrant of arrest at hold departure order laban kay Senator Marcoleta. Kasama na rin dito sa order na ito ng warrant of arrest mula sa third Sandigan Bayan 3rd Division, kasama na rin po dito si dating Congressman Michael Defensor at iba pang dalawang kapwa akusado. Okay? Nananatili ngayon sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division si Senator Mark Senator Rodante Marcoleta. All right? At patuloy po tayong ano diyan, tumututok sa Sandigan Bayan at dito sa Senado hinggil po dito sa sitwasyon ngayon sa Sandigan Bayan dahil yun nga po binasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang motion ni Senator Marcoleta bagkus naglabas na po ito ng warrant of arrest. Naglabas na po ito ng warrant of arrest at hold departure order ano po laban kay Senator Rodante Marcoleta at kay dating Congressman Michael Defensor sa dalawa pang ibang pang akusado. Tabayan na po ninyo pa rin ang iba pang mga kaganapan na yan sa pagpapatuloy po ng pagmumonitor natin dyan sa Sandigan Bayan. Samantala sa iba pang kaganapan, marami pa ho tayong tututukan dito pero dakuin muna natin ang iba pang mga kaganapan. Ano po, tulad po nito sa ating pagkikipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa United sa ating pakikipag-ugnayan po sa ating Philippine Ambassador to the United States, His Excellency Jose Manuel G. Romualdez, regarding po sa Philippine-American Friendship Day Celebration. At nasa linya ba siya ng komunikasyon ngayon? Alright. Magandang umaga po, Your Excellency Ambassador Jose Manuel Babe G. Romualdez. Welcome po sa programang Global na Tayo.
3: Hi, magandang umaga sa iyo.
0: Thank you very much po, Ambassador.
3: Thank you very much.
0: Alright. So, well, the Philippine-American Friendship Day Celebration, 80 years of Philippine-US relations. So, how strong is the Philippines and American diplomatic relations after 80 years, Ambassador?
3: Well, I think I can very confidently say that as of now, our relationship is probably at one of its best, mainly because of the strong defense alliance that we have with the United States, but also because of the fact that President Marcos has been able to have very good relations with the United States ever since he took office in 2022.
0: Mm-hmm, mm-hmm. So, ika nga po, pagdating po sa bilateral and let's say economic ties with the US, kasi 250 years na rin po ang US based on their celebration ng kanilang Independence Day celebration. So, pagdating po sa trade, bilateral trade agreements, nasaan na po ang Pilipinas at ang Amerika?
3: Well, alam mo, kakagaling lang dito si Secretary, Undersecretary Perry Rodolfo ng BOI at DTI, at pinirmahan niya yung ating Memorandum of Agreement for this Pax Silica. Ito ay pinakamalaking investment program ng US State Department, actually sponsored by the State Department, to bring in American companies like, for instance, Foxconn. Yan ang nagmamanufacture ng mga iPhones, mga ganyan. Yung mga factory nila sa China ay ililipat nila sa atin once this Pax Silica has been established, no? This is mainly because of the fact that we have critical minerals that we can offer. So we're going to put together a package where kasama yung ating mga critical minerals that we will be able to now offer to the United States as part of our economic trade. Malaking project ito, at I'm sure lumabas na dyan yung news na meron nang plano to lease 4,000 hectares dyan sa New Clark City, mm-hmm, for this particular project. This is a major investment coming from the United States, at we're really looking forward to it because talagang this is really going to create millions of jobs for our country, for our countrymen.
0: All right. And of course, Ambassador, matanong ko na rin po kasi dito, nakakarating po sa ating mga kapakanan talaga ng taong bayan. Talaga namang silang naglukluk sa mga mambabatas na ito sa pwesto na kanilang hinahawakan ngayon. So, taong bayan, sa konstitusyon, ang dapat na loyalty ng mga mambabatas. Hindi sa isang tao, hindi sa isang political group, hindi sa isang religious group, o kung sino man. Ang dapat na loyalty ng mga mambabatas at mga involved dito sa impeachment trial na ito ay para sa taong bayan, sa Pilipino at sa konstitusyon. Magandang mensahe po yun. Sana ganun lagi ang iniisip ng ating mga mambabatas sa pagdaraos ng impeachment trial na ito, mula sa simula hanggang sa matapos itong impeachment trial na ito. Alright, and of course, nakausap din natin si ang ating Philippine Ambassador Babe Romualdez mula po sa ating Philippine Embassy to the United States. Ano po, hinggil sa 80 years of diplomatic relations between the Philippines and the United States. Napakalawak na rin po ng ating diplomatic relations with the US. Ano po? At siyempre, nakausap din natin si Professor Louis Montemar, pananaw naman ng isang sociologist at isang political analyst hinggil dito sa unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So, subaybayan po natin mga kababayan yung ating mga kababayan sa labas ng bansa, yung mga kababayan natin dito sa loob ng

0: ating ginambayan. Subaybayin natin ang mga kaganapan na yan. Sapagkat kung gusto nating malaman ang katotohanan, tumutok tayo. At nasa sa atin ngayon ang discretion, ika nga, ang prudence, ang discretion, ang pananaw kung ito bang mga ilalatag sa unang araw at sa mga darating na araw sa impeachment trial is worth watching and is worth knowing para po malaman natin ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo.

0: World Service.
1: Sa mga reforma nito kasunod ng mga kasunduang nakuha mula sa official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada. Sa programang Boses, sinabi ni financial at market analyst Professor Astro Del Castillo na isang bagay na dapat tutukan ng pamahalaan ang burokrasya para mas mapalakas pa ang pagpasok ng investment sa bansa. Tinukoy din ng eksperto ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng pribadong sektor para maisakatuparan ang mga nakuhang investment mula sa Canada.
2: Ang dami pa ang kailangan gawin. Kailangan na ayusin ang bureaucracia. Kailangan na maging mura at available ang power and energy sa atin. No? So kailangan i-double time to. Kahit may mga agreements sa ito, pag nakita nilang hindi tayo kaaya-aya sa kanila, ay posible pa rin mag-back out to.
1: Si financial at market analyst Professor Astro Del Castillo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kinumpirma ng legal counsel ni Senador Rodante Marcoleta na kusang loob na sumuko ang senador matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya ang 3rd Division ng Sandigan Bayan. Una nang kinumpirma ng Sandigan Bayan na nailabas na ang warrant of arrest laban kay Senador Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pang akusado ng kasong plunder. Kaugnay nito, nag-issue na rin ang Sandigan Bayan ng hold departure order laban sa apat na akusado. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion for the issuance of warrant of arrest na inihain ni Marcoleta sa kasong plunder laban sa kanya. Nagtungo sa Sandigan Bayan ng senador kanina para sa pagdinig ng kanyang motion to quash sa kinakaharap niyang kaso. Binigyan din ng Sandigan Bayan ng prosecution ng 3 araw para sagutin ang motion to quash na inihain ng senador. Nagtungo siya sa anti-graft court matapos maghain ng ombudsman ng kasong plunder laban sa kanya kay dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang negosyante. Kugnay pa rin ito ng 75 milyong pisong campaign donation na tinanggap ng senador.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: House Prosecution Team handang-handa na sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula mamayang alas 2 ng hapon. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: John Ched, handang-handa na ang prosecution panel sa laktak ng pagbubukas ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong alas 2 ng hapon. Ayon kay Zia Alonto Adyong, tagapagsalita ng prosecutor panel, ito ay proseso na nakasaad sa konstitusyon. Samantala, suportado ng mga trial spokesperson ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat humarap si Vice President Duterte sa paglilitis bilang akusado sa inihaing articles of impeachment. Ayon kay legal spokesperson Jay Tolosa, sang-ayon sila sa pahayag ng Pangulo, gayunpaman nire-respeto nila ang impeachment rules at sa ibinigay na opsyon sa Vice Presidente kung siya ay dadalo o irerepresent na lamang ng kanyang mga abogado. Giit ni Tolosa ang pagdalo ng pangalawang Pangulo, lalo na sa mga Pilipino. Diin niya ang pahayag ng Pangulo ay sentimiento ng publiko dahil deserve nila ang sagot, paglilinaw at pananagutan. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Jay Tolosa Jr.
6: Of course, naririnig ho natin yung opinion at sentimiento ng mga kababayan natin na ito yung sinasabi nila. Considering ho the seriousness of the allegations in these impeachment proceedings, nararapat lang ho na harapin ho ito ng personal ng Vice Presidente. But having said that, we will still respect the rules of impeachment and the order issued by the impeachment court, wherein the Vice President was given an option to appear either in person or through counsel. So at the end of the day, that's a decision for them to make. But still, we understand that sentiment. That sentiment is the sentiment of the entire country or most of our countrymen. Everyone's demanding that the Vice President will face this in person.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: DILG Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. dumating na rin sa Sandigan Bayan. Ang ulat, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ched, bago nga mag alas 11 ngayong umaga ay inalalayan na ni DILG Secretary John Vic Rimulya itong si Senador Rodanto Marcoleta matapos itong sumuko sa Sandigan Bayan ngayong araw kaugnay ng kaso plunder na isinampalaban sa kanya. Mula sa korte ay dadalhin na ang senador sa Campo Crame para sa booking at ipapang custodial procedures.

0: na narito ay ibinasura ng Sindikan Bayan ang ilang mesyong inihain ni Marcoleta kaugnayan sa kasong may kinalaman sa umunoy hindi pagdideklara ng 75 million na campaign donations nito. Mahigpit kanina yung naging seguridad at pagbabantay ng mga tauhan ng CIDG sa senador habang pansamantala pang nagpatupad ng lockdown din dito sa loob ng Sandigan Bayan. Sa panayam naman bago umalis ay sinabi ni Marcoleta na inaasahan na niya ang lahat ng legal na proseso kabilang na itong pag-issue sa kanya ng warrant of arrest. Iginiit din ng senador na wala siyang balak magtago at haharapin ang lahat na akusasyong isinampalaban sa kanya. Samantala, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa tayong impormasyon kung susuko na rin ba sa Sandigan Bayan yung tatlo pang kapwa akusado ni Marcoleta sa kaso. Ayon sa rekomendasyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, si Marcoleta ay madidetine sa Quezon City Male Jail Dormitory. Mula dito sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Handa na ang Senado sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na kabilang narito ang Senate Hall na ginawang impeachment court kung saan limitado ang mga papayagang bisita. Handa na rin aniya ang Senator Judges sa trial habang si Senador Win Gatchalian ang tatayong presiding officer. Narito naman ang pahayag ni Senador Tulfo nang tanungin kung ano ang desisyon ng Senado sa BIR box na naglalaman ng mga dokumento na iniuugnay sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
3: Wala po kaming karapatan po dyan, so might as well just return it na lang po sa BIR. Hindi naman po kami mga vault o safekeeping ng BIR o ng Congress ng prosecution.
2: Yan ang tinig ni Senador Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:12 po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:14 ang ating oras, Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, aabot sa 6,000 pulis ang titiyak ng seguridad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukod pa rito ang mahigit 3,250 na idineploy sa mga pangunahing lugar sa paligid ng Senado at 2,900 na civil disturbance management personnel. Pinaalalahanan naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis na maglingkod ng walang kinikilingan, disiplinado at tapat sa kanilang mandato. Aniya, hindi sila nagsisilbi sa sinumang personalidad o interes sa politiko, kundi sa konstitusyon.
7: Another important national responsibility awaits us as the Philippine National Police secures the impeachment proceedings at the Senate. Let me remind all personnel to remain impartial, disciplined, and faithful to your oath. We do not serve personalities or political interests. We serve the Constitution, uphold the rule of law, and protect the Filipino people.
2: Ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Binoong task group na nakatutok sa seguridad ng Senado kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, pinagana na ng PNP si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Said, pinagana na nga ng Philippine National Police ang binuo nitong task group na siyang nakatutok sa pagtitiyak ng seguridad at kaayusan kaugnay sa pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte simula ngayong araw na ito. Sa katunayan, sinabi ni PNP Chief Police General Luce Melencio Nartates Jr. sa pulong balita dito sa Campo Crami na bahagi ito ng ikinasang security plan para sa naturang proceedings. Sinabi ni Nartates na may sinusunod silang security template para sa ganitong mga okasyon at kanila lamang itong pinag-iibayo sa paglaon ng mga araw. Bukod sa pagpapakalat na mahigit sa 6,000 pulis, kabilang na ang mga nakadeploy sa Senate Complex, mayroon ding nakakalat na Civil Disturbance Management Unit para magsilbing standby force. May mga naka-install na rin CCTV camera sa mga natukoy ng lugar habang nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa ibang sa ilang ospital para sa emergency response kung kakailanganin. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Iba't ibang grupo ang namataan sa palibot ng Senado kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major General o Police Major Hazel Asilo, kinabibilangan ito ng antay at taga-suporta ng Vice Presidente. Nanawagan naman ang pulisya na maging mahinahon sa pagpapahayag ng kanilang saloobin. Samantala, may itinalaga namang lugar para sa pagdarausan ng kilos protesta.
10: Ilaalaw po natin ang mga protesta, ang mga grupo. Ito po sa area ng May Amazing Show. Pwede rin po sila dun sa kabilang side po, dun sa May Sea side po. Allowed po natin ang mga realista sa area lamang po ng southbound po ng Jokno Boulevard. Dahil po yung northbound ay ibigay po natin bilang daanan po para dun sa mga papasok at lalabas po ng GSIS at saka po ng Senate.
8: Si NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinaiting naman ng Philippine National Police o PNP ang 24/7 cyber patrols nito sa harap ng pagsisimula ng impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte. Nagbabala rin ng PNP laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon o online content na pwedeng mangudyok ng karahasan. Kabilang sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente, ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at death threats. Iginiit ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na anumang disinformation na layong maghasik ng karahasan o pahinain ang demokratikong institusyon ay direktang banta sa kaligtasan ng publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Kilos protesta hindi papayagan sa gate ng Senado ayon sa NCRPO si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Walang anumang grupo ang nakakuha ng permit para magsagawa ng kilos protesta sa mismong harapan ng Senado ngayong araw kasabay nga ng pag-uumpisa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito'y batay sa kumpirmasyon ng National Capital Region Police Office. Kabilang dito, ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, papayagan pa rin ang kilos protesta pero sa southbound lamang ng Jokno Boulevard at bawal sa harap ng mismong gate ng Senado. Tiniyak naman ng NCRPO ang pagpapatupad ng maximum tolerance at sa mga oras na ito, mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng seguridad sa Jokno Boulevard at hindi na nadadaanan ng mga sasakyan at may barikada na sa De La Rama Street maging hanggang sa Seaside Boulevard. Bukod pa rito, ilang level na ng mga barriers, steel bar, barbed wires at anti-riot police ang nakapaligid na sa bisinidad ng Senado. Mula pa rin dito sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Majority senators nagkaroon ng caucus ngayong umaga bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, narito si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagkaroon nga ng caucus ang majority senators ngayong umaga bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamayang hapon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, mga last minute topics para sa impeachment ang agenda nila sa caucus. Gayunman, hindi na ito dinetalye ng Senate leader. Giniit ng Senate President na nahanda na ang lahat para sa pagsimula ng paglilitis mamaya. Samantala, sa ngayon ay wala pang impormasyon si Gatchalian kung personal na pupunta si VP Sara sa Senado para sa pagbubukas ng paglilitis laban sa kanya. Patuloy anya ang koordinasyon at pakikipagtulungan ng Senado sa PNP para matiyak na magiging maayos sa loob at labas ng Senado ngayong araw. Muli rin binigyang diin ng Senate President na siya ang magsisilbing presiding officer ng impeachment court alinsunod na rin sa kanilang rules. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Vice President Sara Duterte hindi pa rin sigurado kung personal na dadalo sa pagsimula ng impeachment trial ngayong araw. Si Luis Erispe sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Wala pa rin sagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung dadalo ng personal o magpapakita ang bise sa unang araw ng impeachment trial laban sa kanya sa Senado. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa abogado at tagapagsalita ng defense team, hindi pa nag-aabiso ang vice presidente kung personal ba siyang pupunta. Pero handa naman umanong humarap ang kanyang defense team sa Senado. Kung pagbabasihan din naman ay ang ipinadala na order ng Senate Impeachment Court, pwede kahit legal counsel lang ng bise ang dumalo ngayong araw. Pero giit naman ni Attorney Poa, aabisuhan naman nila ang vice-presidente kung talagang kinakailangan at importante na dumalo at humarap ito ng personal sa trial. Sa ngayon naman, nakahanda na ang defense team sa pagsisimula ng paglilitis. Katunayan, kaninang umaga ay nagkaroon sila ng meeting bilang parte ng kanilang paghahanda at noon pa man umano ay handa na sila sa paglilitis. Nasa 16 na abogado naman ang bumubuo ng defense team ng vice-presidente, kasama na rito si Attorney Poa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isa sa mga tututukan sa impeachment trial ngayong Lunes ang BIR box na sinasabing naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni House Prosecution Panel Advisor Robert Ace Barbers na mahalaga ang records na ito para makita ang financial records ng Vice Presidente sa gitna ng iniuugnay sa kanya na unexplained wealth.
14: Doon sa pre-trial, tinanggap ito parehas ng dalawang panig bilang common evidence. Kaya na alam natin na hopefully, no, pagdating ng korte, sila magro-rule kung ito ba'y admissible sa korte or hindi.
8: Samantala, umaasa si Barbers na magiging makatotohanan ang pagpresenta ng mga ebidensya sa gagawing impeachment trial. Anya, hindi kasi madali ang mag-akusa at dapat patunayan ng mga akusasyon. Samantala, wala pang kumpirmasyon kung dadalo si VP Sara sa impeachment trial. Subalit may karapatan naman itong magpadala ng kanyang abogado.
14: Dapat maging makatotohanan yung ating paglalatag ng ebidensya. Saan eh, ito ay maintindihan ng ating mga kababayan kasi napaka-importante na madinig itong ebidensya ng ating mga kababayan. Karapatan po ng bawat Pilipino na madinig itong sinasabing ebidensya dahil hindi ho biro mag-akusa. Pero napakahirap pong patunayan ang akusasyon.
8: Si House Prosecution Panel Advisor Robert Ace Barbers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magsasagawa ang grupong Bantay Senado ng Impeachment Watch Party kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Ayon sa grupo, layo nitong masubaybayan ng publiko ang unang araw na paglilitis at isulong ang isang patas, transparent at makatarungang impeachment process. Gaganapin ang Impeachment Watch Party sa Barangay Cruz Naligas Covered Court sa Diliman, Quezon City mamayang alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Una na rin ipiniliwanag ng grupo sa mga residente sa iba't ibang barangay ang tungkol sa impeachment process, mga susunod hakbang ng paglilitis sa Senado at kahalagahan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa usaping may kinalaman sa demokrasya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Umaasa ang isang financial analyst na mabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para hindi maapektuhan ang ekonomiya ng bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni financial analyst Jonas Ravelas na makakaapekto kasi sa development ng bansa ang ganitong political noise.
15: ito ay isang ingay lamang, no? It's a political noise na sana umabot lang tayo dyan sa noise na yan. Sana huwag magtagal. Kumbaga, mas mabilis na malitis matapos yung impeachment trial. Mm-hmm. And we can move forward.
8: Si financial analyst Jonas Ravelas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inaasahan naman ng isang law expert na magiging maayos at mabilis ang kauna-unahang impeachment trial ng Vice Presidente sa Pilipinas. Ayon kay Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa, sa halip na technicality ang tutukan, ay mas mainam na mapatunayan kung mayroon o walang pananagutan si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kinakaharap na impeachment case. Umaasa ang eksperto na tututukan ng publiko ang isasagawang impeachment trial.
16: Sana ho, hindi na naman sila, yung mga abogado na magdadalang panig, pupunta sa mga technicality. Ang pinaka-importante, malaman natin ang katotohanan. At kung may pananagutan, managot. At kung makita na hindi karapat-dapat na manilbihan yung ganyang klaseng tao, edi makonvict siya.
2: Ang pahayag ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: 26 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, sa iba pang balita, abot ng papuri ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Pinay tennis superstar Alex Ayala. Kasunod nito na makasaysayang panalo ni Ayala sa Wimbledon Court noong Sabado, Manila time. Ayon sa Pangulong Marcos Jr., ang tagumpay ni Ayala ang pwersang magbibigkis, isang bansang nagkakawatak-watak dahil sa politika. Labis ang kasiyahan ng Pangulo nang ibahagi niya ang balita ito sa mga mamamahayag sa pagkatapos ng kanyang official visit sa Vancouver, Canada noong Sabado. Pinapunihan niya si Ayala sa pagiging inspirasyon sa mga kabataan Pilipino dahil sa siya ang kauna-unang Pinoy na nakaabot sa ika-apat na round ng prestihosong Grand Slam Tournament.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Philippine Sports Commission, PSC at MMDA magdaraos ng public watch party para sa mga laban ni Filipina tennis ace Alex Ayala at ng Gilas Pilipinas mamayang gabi sa Field Sports Arena sa Pasig City. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Magsasagawa ang Philippine Sports Commission at Metropolitan Manila Development Authority ng public watch party sa Phil Sports Arena para sa mga laban ni na Filipina tennis sensation Alex Ayala at Gilas Pilipinas ngayong gabi. Magbubukas ang Phil Sports Arena ganap na alas 5:30 ng hapon at may free seating on a first-come, first-served basis. Ang event ay kayang tumanggap ng hanggang 8,000 manonood. Tangka ni Ayala na mapalawig pa ang kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon sa kanyang pagharap kontra Jasmine Paolini ng Italy sa Round of 16 match, ganap na alas 8:30 ng gabi. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ipinabunyi ang makasaysayang tagumpay ni Ayala para sa bansa at isang patunay na talento at husay ng mga Pilipino sa larangan ng sports. Samantala, ang pagdaraos ng watch party ayon kay PSC Chairman Patrick Gregorio ay paraan upang maipakita ang pagkakaisang suporta ng mga Pilipino kay Ayala na walang sawang nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Magsisilbi naman pampagana bago ang laban ni Ayala ang laro ng Gilas Pilipinas kontra Australia Boomers para sa third window ng Basketball World Cup Asian Qualifiers. Hangad ng Pilipinas na makabawi mula sa kanilang double overtime loss sa kamay ng New Zealand sa kanilang pagharap kontra Boomers bandang alas 6:30 ng gabi. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na bigo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na aksyonan ang maanomalyang flood control project sa termino ng dating Pangulo. Ayon sa Pangulong Marcos Jr., ito ang dahilan kaya naiwan sa kasalukuyang administrasyon ang responsibilidad para linisin ang malawakang katiwalian. Binuwalta ng Pangulo ang mga bumabatikos sa umano'y mabagal na investigasyon para mapanagot ang mga nasa likod ng flood control mess. Binatikos ng Pangulong Marcos Jr. ang nakaraang administrasyon sa kabiguan nitong umaksyon, gayong batid na nito ang malawakang problema sa panahon ng kanilang panunungkulan noon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Agad magtataas ng wind signal ang PAGASA sa sandaling pumasok sa bansa ang Super Typhoon Bavi na tatawaging Inday. Ayon kay PAGASA weather forecaster Charmaine Varilla, posibleng bukas ng umaga o sa Miyerkules ng umaga pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Pinag-iingat naman ng PAGASA ang mga residente sa Batanes at Northern Luzon sa posibleng epekto ng masamang panahon.
18: Magpasok po nito ng power natin bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Agad po tayo magtataas ng wind signal. Kaya ngayon pa lamang po ay mag-ingat na po yung ating mga kababayan. I-ready na po yung ating mga go bag as well as makipag-coordinate na po sa ating local government units kung may mga kailangang evacuation na gawin.
2: Si PAGASA weather forecaster Charmaine Varilla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Naka-preposition na ang Family Food Packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghanda sa banta ng super typhoon na papalapit sa bansa. Bago pa man ang pagdating sa bansa ng bagyo, nagpadala na ang DSWD ng 7,000 Family Food Packs sa Batanes na isa sa pinangangambahang maapektuhan ng masamang panahon. Layon ng naka-preposition na relief supplies na tiyaking sapat na pagkain at agarang tulong sakaling lumala ang lagay ng panahon. Samantala, pinalalakas din ang disaster response operations para sa mabilis na pagtulong sa mga komunidad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kaugnay pa rin niya, nakaantabay na ang Philippine Coast Guard sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na posibleng pumasok sa bansa. Ayon kay PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina, nakaabang na ang kanilang quick response team at nakipag-ugnayan na sila sa mga kaukulang ahensya para sa ikakasang operasyon. May ugnayan din sila sa coastal communities kaugnay sa bagyo habang nakaantabay sa paglalabas ng notice to mariners at travel advisory.
19: Asay po doon, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa mga LGUs para makapag-prepare din po sila ng mga necessary logistical support sa ating mga kababayan.
2: Ang tinig ni PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Naghahanda na ang Metro Manila sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na pinangangambahang pumasok sa Pilipinas. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, magkakasanampulong ang Metro Manila Mayors kasama ang MMDA para sa mas maayos na koordinasyon. Bahagi naman anya ng paghanda ang pagtiyak na gumagana ang mga pumping station at nakahanda ang emergency response equipment. May ugnayan din ng Metro Manila Mayor sa DSWD para siguruhin nakaantabay ang karagdagang food boxes kung kinakailangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:33 ng umaga, antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit? Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:35 ng umaga. Balita dito sa Luzon, sunog na naganap sa Batak Public Market na apula na. LGU tiniyak ang pagpapaabot ng tulong sa mga naapektuhang negosyante. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Idineklara ng fire out ang sunog na naganap kagabi bandang alas 9 sa Batak Public Market. Ayon kay Mayor Marky Chua, kabilang sa mga apektado ng sunog ay ang main building ng nasabing merkado publiko. Kabilang dyan ang mga stalls ng animal feeds, dry goods section, bigasa at mga kainan. Katunayan, sa kasagsagan ng insidente, may mga narinig na pumuputok na kung saan pinaniniwala ang mga LPG, butane tanks at mga linya ng kuryente ang mga ito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa nasabing insidente upang makita ang naging sanhi at kabuuang danyos ng sunog. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na magbibigay sila ng tulong, pati Provincial Government of Ilocos Norte ay nagpaabot na rin ng commitment na magbibigay sila ng tulong sa mga nasalanta. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Agoo, DILG La Union, sinuportahan ng Youth Anti-Drug Ambassadors Forum 2026. Sa detalye mula kay Antoinette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nakipagtulungan ng Department of the Interior and Local Government, DILG La Union, sa lokal na pamahalaan ng Luna La Union upang tagumpay na maisagawa ang Youth Anti-Drug Ambassadors Forum 2026 sa Bayang Pagbigkas na may temang Tinig ng Kabataan Laban sa Iligal na Droga. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pamahalaan sa Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA Program upang puksain ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Iginiit ng DILG La Union ang mahalagang papel ng kabataan para maipagpatuloy ang laban kontra sa iligal na droga. Dumalo sa aktibidad ang mahigit sa 140 student leaders, teachers at facilitators sa 7 secondary schools mula sa nabanggit na bayan. Maliban sa pagbabahagi ng impormasyon mula sa mga dumalong ahensya ng pamahalaan, ay isinagawa rin ang Sabayang Pagbigkas Competition kung saan bawat paaralan ay nagtanghal. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tungo tayo sa Kabikulan, Penro Catanduanes ng kaloob ng mga titulo ng lupa sa ilalim ng Handog Titulo Program ng DENR. Si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac para sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nagkaloob ng mga titulo ng lupa ang Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Catanduanes sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Handog Titulo Program na isinagawa kasabay ng DENR Permitting on Wheels sa Barangay Sapang, Palay, San Andres. 5 agricultural free patents ang ipinamahagi na nagbibigay ng legal na pagmamay-ari at katiyakan sa pananatili ng mga benepisyaryo sa mga lupang matagal na nilang sinasaka at pinakikinabangan. Bukod dito, inawa din ang mga special patent sa Palawig Elementary School, Alibwag Elementary School, San Andres Municipal Police Station at lokal na pamahalaan ng San Andres upang mapagtibay ang paggamit ng mga lupang kinaroroonan ng mahalagang pasilidad ng pamahalaan. Pinangunahan ni OIC Penro Attorney Vivian D. Escoto ang ginawang programa na dinaluhan din ng mga kinatawa ng Register of Deeds, Integrated Bar of the Philippines, lokal na pamahalaan ng San Andres at iba pang opisyal ng Penro. Ayon sa DNR, layunin ng handog titulo at permitting on wheels na mailapit sa mga komunidad ang mga serbisyo sa land titling at iba pang permit processing upang maging mas mabilis, epesyente at mas madaling maabot ng publiko ang mga serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang mga paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alas 11:40 oras po natin Pilipinas. Baling tayo ngayon sa Malacañang para sa isasagawang press briefing. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
9: Diyan palagyan natin ang press briefing dito sa palasyo ng Malacañang.
10: Meetings ni Pangulong Marcos Jr. sa mga leading companies at industry leaders mula sa Canada. Focus nito ang mining, critical minerals, energy, IT and business process management, at iba't ibang industriya na sumusuporta sa industrial transformation, digital economy, at long-term economic resilience ng Pilipinas. Binigyan diin din ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas na maging investment destination at isang reliable partner para sa mga negosyante mula sa Canada. Nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Vancouver, Canada bilang tugon sa imbitasyon ni Prime Minister Mark Carney. Pinasalamatan ng Pangulo ang Prime Minister sa patuloy na suporta ng Canada sa Pilipinas sa mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea, lalo na sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Bago bumalik ng bansa, nakasalamuha ng Pangulo ang Filipino community sa Canada kung saan nagpaabot siya ng pasasalamat sa kanilang kontribusyon sa pagpapanatili ng matatag na samahan ng Pilipinas at ng Canada.

0: Iyan ang aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Informal settlers, no more. Dahil sa ilalim ng expanded 4PH program ng Pangulo, mas maraming Pilipino na ang nakakamit ang kanilang hinahangad na titulo. Pangalap lang noon, pero realidad na ngayon. Ganito maisalarawan ang magandang bunga ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga naging benepisyaryo nito. Kamakailan lang ay mahigit 200 beneficiaries mula sa San Isidro Labrador Homeowners Association at mahigit 800 beneficiaries naman mula sa Sitio Santo Niño sa Antipolo ang nakatanggap ng Transfer Certificates of Title sa ginanap na awarding ceremony sa Social Housing Financing Corporation. Para sa ibang beneficiaryo, mahigit 25 years ang kanilang hinintay para makamit ang pangarap na titulo ng lupa. Pero dahil sa mga proyekto ng Department of Human Settlements and Urban Development at sa masigasig na trabaho na isinusulong ni Sekretaryo Sir Ramon Aliling sa ahensya, kasiguraduhan sa pabahay ang bunga ng kanilang matiyagang paghihintay. Disenteng tahanan at pamumuhay na may dignidad para sa lahat. Ito ang layunin ng programang pabahay ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga Pilipinong patuloy na nagsisikap at nangangarap.
1: Naiaangat na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Pote, kumbaga nagkaroon ng pag-asa kasi pumasok ang social housing.
3: Sa nagbunga yung pagsisikap din namin na magkaroon ng sariling lupa, sariling bahay, hindi na kami mangangamba.
1: Na-expanded 4PH na mas maraming pamilyang Pilipino pa ang mabigyan ng kasiguraduhan sa mas ligtas, disente at abot-kayang pabahay.
0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
4: Unang tanong mula kay Maricel Alili, TV5.
5: Good morning, Yusek. Yusek, Senator Rodante Marcoleta is now in custody. What did the President say about it?
0: Kung yan po ang isinasaad at sinasabi ng batas at yan po ang kautusan ng korte, yan po ay irerespeto ng Pangulo.
5: Pero ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor just now, sabi po niya, nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Mapapakulong niyo kami at mapapatahimik pero hindi kami susuko. Reaction.
0: Yun nga po, sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumitik kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte.
5: Pero yung sinasabi po ni Congressman Defensor na clearly wala raw basis itong case na isinampa kay Senator Marcoleta at sa kanya.
0: Sa korte na lamang po nila ito gawin at depensahan.
5: Okay, last na lang po. Ano po ang tingin ng Malacanang, how will this arrest, if this is considered an arrest, affect the happenings in the Senate, especially na ngayong araw magsisimula yung impeachment trial against the Vice President?
0: Nasa kamay na po yan ng Senado. Ang sa atin naman po, sa anumang pagkakataon, kung ano man ang oras, kung ano mang araw, kung ano ang sinasabi ng korte, kung mayroon silang inisyu na warrant of arrest, hindi po ito mapapahinto. Hanggat wala rin naman pong court order na maaari magpahinto sa pagpapatupad dito. So kung inisyu po ito, ng korte, ito yung valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce.
4: Follow-up question mula kay Clizel Pardilla, PTV.
6: Good morning po, Yusek. Yusek, nakaamba pa lang po kasi yung plunder case noon kay Senator Marcoleta. Nagprotesta na po yung isang religious group. How prepared is the government for a possible backlash from the INC? Halimbawa po, malawakang protest po ulit.
0: Tayo po, unang-una ayaw po natin sumagot ng hypothetical question dahil alam po natin ang liderato ng INC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte. kung ano po ang sinasabi ng batas. So mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng INC.
4: Sunod na tanong mula kay Christian Yosores, DZMM.
7: Magandang umaga, Yusek. Ngayon po yung pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. We would like to know kung imomonitor po ba ito ng Pangulo at asan po ang Pangulo sa pagmamonitor nito?
0: Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
7: May we know lang po yung thoughts ni President Marcos for today's impeachment trial na yung kanyang dating kaalyado sa pagtakbo sa halalan ay masasalang po ngayon sa isang impeachment trial.
0: Katulad po na sinabi po natin even before at nagsalita na rin po ang Pangulo sa kapihan, kung may kinakailangan pong sagutin ay dapat lamang pong sagutin. Kung kinakaya naman po na malinis ang mga pangalan ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya.
4: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC.
8: Hi, good morning, Yusek.
0: Morning.
8: There are ongoing debates on the conviction threshold of Vice President Sara Duterte because under the Constitution, 2/3 of the votes of all senators are required to convict an impeachable official. However, several senators are currently legally embattled and apparently cannot actively participate in the impeachment trial. And there are actually talks from the House prosecution team to seek the lowering of the conviction threshold. May we have the pulse of thoughts on this?
0: Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad.
4: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
9: Hi, Yusa. Good morning. Some congressmen already denied having heard hearing about a supposed impeachment complaint against Ombudsman Boyeng Remulla, but they did confirm and hear about a group looking for a congressman to endorse a complaint against COMELEC Chair George Garcia. Nakarating na po ba ito?
0: COMELEC Chair.
9: COMELEC.
0: Okay. Hindi pa po siya nagiging issue sa ngayon. So hindi pa po napag-uusapan ang issue na yan.
9: Po. Pero there being a group looking for a congressman to endorse a complaint, ano po ang nakikitang motibo dito ng palasyo?
0: This is against COMELEC Chair?
9: Yes.
0: Hindi po natin masasagot. Hindi pa po namin nababasa kung ano man yung complaint na yan. So hindi po kami makakapagbigay ng anumang opinion patungkol dyan.
4: Okay. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
10: Magandang umaga po, Yusek. May mga push po ang mga ilang mga abogado. Sinasabi po nila na dapat daw yung mga senators facing plunder charges ay automatically masuspend at dapat daw ma-hold yung budget ng kanilang opisina, ipasagad yung opisina, pati na yung mga sahod ng kanilang mga staff ay i-hold na rin po. Ano po ang thoughts po ng palace dito?
0: Yan din po ay nasa kamay po ng Senado kung ano po ang kanilang ipatutupad. Kung wala po talagang maaaring trabaho sa nasabing opisina, it would really be unfair kung mapapaswelduhan kung wala naman nagiging trabaho. But still, ang decision na po na yan ay magmumula po sa Senado. Hindi po ito hahadlangan o pakikialaman ng ehekutibo.
10: Follow-up lang po kasi base dun sa plunder law, hindi po ba nakalagay na dapat automatically suspended ang isang senator na arrested for plunder? Mm-hmm. Tama po ba, ma'am?
0: Dapat po ganon. But still, sabi nga po natin, ito po ay nasa kamay ng Senado dahil marami rin po talaga maaapektuhan ng mga empleyado. But sabi nga po natin, kung wala naman nagtatrabaho, talagang maaari lang masayang ang pondo. And at the same time, kung ganito kasi talaga ang magiging epekto, yung mga tauhan mismo ang maaaring makapagpigil dun sa kanilang mga senador o yung mga congressman na kanilang pinagsisilbihan na huwag masangkot sa mga gintong klaseng mga issue ng korupsyon para hindi rin sila maapektuhan. But still, sabi nga natin, ang anumang decision dito ay magbumula sa Senado.
10: Thank you po.
4: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times.
11: Good morning, Is.

0: Sa ngayon, wala pa pong binibigay na particular o detalye ang Department of Finance patungkol po dyan.
1: Last na lang po. Na medyo nasagot na rin po nila, pero para lang po mas clear po. Makaka-apekto po kaya yung UMIC status pagdating po sa plans ng government to finance the 2026 budget and preparation po for the 2027 NEP po.
0: Sa ngayon, wala pa po. Kasi sabi nga po natin, ito'y titignan sa loob ng 3 taon. So, yung 2027 budget ay hindi naman po maapektuhan.
1: Thank you po, ma'am.
2: So, natanong mula kay Erica Sinaking, Business World.
3: Good afternoon po, Yusek. May we get the palace comments lang po. BSP Governor Remolona said that more banks are expected to waive or lower transfer fees. Secretary Go also po hopes all digital transfer will be free of charge. Does Malacanang share the same sentiment? Do you think zero transfer fees should be the standard?
0: Yes, actually po, si Secretary Frederick Go bilang chair of the board ng Land Bank, sila po talaga ang nagpauna sa pamamagitan po ng Land Bank na ma-reduce ang transfer fees and to eliminate convenience fees for certain person to government transactions. At dahil po dito, nag-start po ang Land Bank, sinimula ng Land Bank, at sumunod na rin po ang BPI at ang RCBC. So, ito po ay sang-ayon na rin po sa kagustuhan ng Pangulo.
3: Okay po, follow up lang po. For ordinary Filipinos, especially mga consumers po, may mga concern they are asking when will their own banks will parang match this trend. So, we understand that the rules is under BSP, but meron po bang anything na move ang Malacanang to encourage other financial institutions?
0: Katulad po ng sinabi natin, pinasimulan po ng Land Bank. So, mas nanaisin po natin na lahat po sana ng bangko ay gayahin na rin po ang pinasimulan ng Land Bank para po makatulong sa ating mga kababayan.
2: Thank you po. Last question mula kay Vivian Angeles, Daily Tribune.
4: Hi, Yusek. On a different matter, following Alex Ayala's historic victory at Wimbledon, is the President considering granting her any incentives or special recognition?
0: Nakita po natin kung gaano po kasaya ang Pangulo sa na nakuha na tagumpay ng ating kababayan si Alex Ayala. So, hindi ko po pangunahan ang issue na yan. So, hayaan po natin ang Pangulo ang mag-announce.
4: Thank you, Yusek.
2: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo.
0: Maraming salamat. Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project, umarangkada na. Mas maayos na kalsada, mas ligtas na biyahe, iyan ang nais makita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kahabaan ng EDSA. Alinsunod sa direktibang ito ng Pangulo, double time ang kilos ng DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dison. Sinimulan ang repair works sa northbound ng Ortigas Bus Lane sa Mandaluyong City nitong Sabado, July 4. Mas matibay na mga kalsada, mas malawak na mga sidewalk gamit ang dekalidad na materyales at pulidong trabaho. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababayang commuter at motorista. Prioridad ng administrasyon ang repair works sa tinaguriang main transport artery ng Metro Manila. Ito'y para panatiling tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan at tiyaking walang sagabal sa trabaho at asenso ng mga Pilipinong dumaraan dito araw-araw. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi na uso ang trabahong pwede na. Dapat ay maayos at nararamdaman ng bawat Pilipino.

siguro naman po yung mga obstructionist ay makikita na yan trabaho na yan. Kitang-kita po yan sa EDSA. At bago tayo magtapos, alinsunod sa whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtugon sa problema ng baha sa bansa. Ang Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cunha ay nakiisa na rin sa iba't ibang ahensya kagaya ng DPWH at ng MMDA. Bilang tugon ng DENR sa kautusan ni Pangulo Marcos Jr., nilagdaan ang ahensya noong June 29 ang Administrative Order 2026-30

na formal nang nag-adopt sa International Union for Conservation of Nature o IUCN Global Standard for Nature-Based Solutions, ONBS. Sa nakatakda at nakatakda sa mainstreaming ang institutionalization ng NBS sa lahat ng mga polisiya, plano, programa, proyekto at aktibidad ng DENR. Sa ilalim nito, itinatag ang isang national framework upang palawakin ang mga ecosystem-based interventions na inaasahang makakabawas sa panganib na dulot ng iba't ibang sakuna. Nagsisiguro sa supply ng tubig at mag-restore ng mga nasirang lupa at baybayin. Naghahatid din ito ng benepisyo sa mga kabahayan. Para sa mga karaniwang Pilipino, ang NBS ay nangangahulugan ng mas kakaunti na araw ng pagbaha at bawas sa pinsalang dala nito. Mas malinis na tubig para sa inumin at pagsasaka. At mga bagong oportunidad sa kabuhayan mula sa mga naibalik na ang ecosystem.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagpapakita ng mabuting asal dito man o sa ibang bansa. Hindi ipinagyayabang ang kagalingan sa pagmumura at pagbabanta sa buhay ng iba. Ang mga masamang elemento ay nilalabanan ng isang tunay na bagong Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Yes, Chair John, as expected, naitanong kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, yung pinakahuling development kaugnay nitong pagkaka-aresto o pagsuko itong si Senador Marcoleta. Ang sabi naman ni Undersecretary Claire Castro, kung yan ang utos ng korte, yan ay nire-respeto ng Pangulong Marcos. At meron kasing binigkas itong si dating Congressman Mike Defensor na nauna pa raw yung mga dapat na managot kaysa sa kanina na wala namang sinasabing kasalanan. Pero sabi naman dito ni Jose Castro, sana kung minadali lang nila yung konkretong mga ebidensya, nagkaroon sana ng mabilis na resolusyon kung nakapagbigay lang sana yung kampo nila dating Congressman Mike Defensor ng konkretong ebidensya at nang maimbestigahan yun talagang mga isinasangkot nila doon sa mga sinasabing may kinalaman dito sa flood control. At ang huling pahayag dito ni Jose Castro, sa korte na lamang sila dumepensa. Sa tanong na posibleng baka mag-backlash o magkaroon ng of course yung reaction sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ang tungkol naman dito ni Jose Castro, alam ng Palasyo ng Malacanang na ang Iglesia ni Cristo

0: takbo ng unang araw ng impeachment trial kay Vice President Duterte?
1: Sorry, naputo lang ulit. No? Ano yung, paulit po ang tanong? Sorry, naputol.
0: It's alright po. Bali po ang aming katanungan po, Sir Carlo, is ano po ang inyong pangkalahatang inaasahan po sa magiging takbo ng unang araw ng impeachment trial na gaganapin nga po sa Senado ngayong araw?
1: Oh, after one long year, no, higit isang taon ng pag-iintay, inaasahan ng bantay Senado na talagang masisimulan na ang impeachment trial kung saan magpapakusyon at depensa at talagang mabibigyan na ng tamang direksyon na para masagot yung agam-agam ng mga Pilipino, matutuloy ba itong trial na to? So inaasahan namin na sa wakas, after a long delay, matutuloy na sa wakas ang impeachment trial.
0: Sa inyo pong pananaw, no, diyan sa bantay Senado, gaano po magiging kahalaga yung opening statements ng magkabilang panig from the prosecution and the defense panel sa paghubog po ng opinion ng ating publiko?
1: Oo, magandang tanong yan, no? Kasi ang opening statement talaga ang magsisilbing balangkas. Paano ba susubaybayan ng taong bayan ang impeachment trial mula sa kabilang panig sa prosecution at sa depensa? Mahalaga sa amin sa bantay Senado na malaman namin yan para mapaliwanag, no? At tugang mapalawak namin ang usapin na yan sa ating mga kababayan. So maganda na magkaroon na ng outline, magkaroon ng konting expectations. Ano ba yung aasahan natin sa makabilang panig para masingil din natin sila sa dulo. Nagampan ba nila ang kanilang dapat gawin? At na-deliver ba nila ang kanilang mga promise?
0: Given that you have mentioned po, no, yung kahalagahan nitong opening statements na ito,

0: I'm sure ditong opening na ito ay maraming kumbaga dahil isa itong proceeding eh maraming mga introduction at mga last minute na motion na maari pang ihabol ang magkabilang panig. So kami excited na kaming malaman. Sana malabas na yung mga ebidensya at masunod yung inadvertised na order ng impeachment court.
1: Paano naman po ninyo susuriin yung pagiging prepared o yung kahandaan mismo ng Senado as an impeachment court sa paghawak nga po no, nitong mga complaint against the Vice President?
0: Dito sa Bantay Senado, inaasahan natin ang mga senator judges natin na gampanan kanilang sinumpa ang tungkulin na isang bahagi ng pagiging senador kasi ay pagiging senator judge. Ito lang kanilang sinumpa ang tungkulin. So number one, pagiging impartial ba sila? Ang layunin ba nila sa proseso ay i-block ba ang paglabas ng katotohanan? Magiging may mga itatago bang bahagi na impeachment trial na alam naman natin eh, huwag taong bayan na malaman ng mga detalye tungkol sa impeachment trial. So yun lang, napakaganon lang, no? Wala pang sinasabi o hindi pumuposisyon ng Bantay Senado kung dapat ba ma-convict or ma-acquit si VP Sara. Ang sinasabi lang natin, sundin ng Senado ang kanyang sinumpa ang tungkulin na ipagpatuloy with impartiality at atay sa ebidensya ang lahat ng mga bagay na mangyayari sa impeachment proceedings na ito.
1: Bukod po sa posibleng pagbo-boycott po no ng ilang senator judges no na sana hindi naman po no na mangyari, ay meron pa po ba kayong mga nakikita na possible challenges or hopefully wala namang ganito, yung any controversies na maaring lumitaw sa unang araw pa lamang po ng impeachment trial?
0: Medyo unprecedented kasi yung nangyari sa Senado in the past four weeks, no, compared sa mga ilang nagdaang uri ng nagdaang versions ng impeachment proceedings, di ba? In the last four weeks, nagkaroon ng dalawang leadership changes, nagkaroon ng barilan sa Senado. At for the first time in sa kasaysayan natin, may impeachment proceeding na may isang senador na nagtatago, may dalawang nasa custody ng korte. So, dahil unprecedented ito, maaari din kung talaga ang layunin ng ilang mga partido o ng mga ibang sektor na talagang maging obstructionist at hindi na bigyan ng pagkakataon na umusbong ang impeachment trial, eh baka magkaroon pa ng mga last minute na mga taktika na hindi natin alam na magiging cause of delay. Na sana hindi mangyari. Kaya ang Bantay Senado talaga, nakabantay kami at handa kaming mga lampag para masiguro talagang matuloy na ang impeachment trial na ito.
1: And given that yung inyong grupo po ay nais lamang na magkaroon yung impeachment trial na ito ng transparency, fairness and fidelity to the Constitution, ay ano po no ang inyong masasabi na panawagan sa ating mga senator judges no upang matiyak nga po ang patas at makatarungang proseso.
0: Sinasabi namin sa Bantay Senado na hindi lang si VP Sara ang nasasakdal. Ang nasasakdal din sa pagkakataon na ito ang mga senador at ang Senado bilang institusyon. Kung gagampan nito, no, ng tama at talagang susundin nito ang kanyang mandato sangayon sa konstitusyon. Kaya ang pangatlong nakabantay dito ay ang taong bayan. So ang magsasakdal hindi lang sa Vice Presidente, ang taong bayan kundi ang Senado din. So mahalaga dapat, no, ang panawagan lagi naman ng Bantay Senado. Gawin po natin ang lahat ng gagawin at gawin po dapat ng Senado ang kanyang dapat gawin para may siguro na magkaroon ng patas na impeachment trial.
1: Sa tingin po no ng Bantay Senado ay paano naman po no sa side ng ating general public, paano po ba dapat nila ihanda ang kanilang sarili sa mga impormasyon po na maaring lumabas sa paglilitis na ito?
0: Oo, ako magandang tanong yan. Yung unang impeachment trial ay President Erap Estrada. Ang sabi namin sa Bantay Senado, ito ay text-powered dahil wala pa nga masyadong internet noon. At talagang sa pakikipag-text lang, nagkapasahan ng informasyon ng mga nanonood sa impeachment. Noong impeachment trial ni si Corona, meron na tayong internet-powered. No? Ito namang impeachment trial ni VP Sara ay magiging parang social media-powered. At power din siya ng mga Gen Zs, no? So, inaasahan natin na mga kababayan natin na may dalawang bagay. Una, may mga sektor na talagang

0: tayo lang ay guluhin ang usapan. Ilayo sa usapin ng ebidensya at ano ang dapat na sundin na proseso sangayon sa batas. So may ganung mga may mga sektor na maaring guluhin at lituhin ng taong bayan. At pangalawa, ang inaasahan na sundin lang ng taong bayan at ang ebidensya at tignan nito na may objective na pananaw. Kaya ang Bantay Senado ay talaga nananatiling non-partisan at talagang magiging ang tanging bias namin dito ay ang katotohanan at ang batas.
1: At nabanggit niyo rin po no yung magiging papel no ng inyong grupo sa paglilitis na ito ay ano pa po no yung inyong magiging iba pang roles no sa pagbabantay ng transparency sa buong proseso ng impeachment trial na ito.
0: Oh, ang Bantay Senado, very fortunate kami na meron tayong mga volunteer law students at volunteer lawyers no na naka-monitor ngayon sa kahabaan ng impeachment trial. Kung magkaroon ng mga technical na mga interpretasyon o mga technical na bagay, ang layunin namin sa Bantay Senado ay gawin itong accessible sa mas nakakaraming mga Pilipino. Kaya ang pangalawang mandato namin magpaliwanag. Kaya kami ngayon nandito sa Barangay Covered Court para kapag kami break time sa Senado o may mga technical na mga aspeto madidiscuss, ay agaran din namin paliwanag sa taong bayan. So yun ang...
1: Medyo napuputol tayo. Ayun, subukan lang natin ulit kay...
0: In direction ng impeachment trial.
1: Ayun, medyo ano lang po, no? Medyo naputol lang yung audio natin na kanina. No? Pero ituloy po natin ang ating talakayan. So, ito naman po, Sir Carlo, ay paano po tinitingnan ng Bantay Senado ang epekto nitong impeachment trial na ito against the Vice President sa tiwala ng mamamayan sa mga institusyon ng ating pamahalaan. Sir Carlo?
0: Sorry, naputulit sa tinitignan na.
1: Ano po, ulitin ko lamang po yung katanungan. Bale
0: sige po.
1: Sige po. Sir Carlo, bale po, paano po tinitingnan ng Bantay Senado ang epekto ng impeachment trial na ito against the Vice President sa tiwala ng mga mamamayan sa mga government institution?
0: Oo, batay sa isa sa pinakahuling survey ng Okta Research, alam naman natin na about 70% ng mga kababayan natin ay gustong-gustong matuloy ito, ang impeachment trial. At ang ikalawang pangamba natin ay ang lumabas din sa nasabing survey ay 4 sa 5 Pilipino ay may agam-agam po magiging objective ang ating mga senador. No, magiging batay ba sa ebidensya ang kanilang pagpapasya, no, at ang pagpapatuloy na to. So syempre hindi naman malayo na titignan ng taong bayan natin na kapag hindi naging maayos o hindi naging objective ang pagpapatakbo ng impeachment trial. Eh, syempre apektado din ang gobyerno as a whole, no? Tignan ang pangkaraniwang mamamayan na nahihiwalay ang...
1: Ayun, medyo napuputol tayo.
0: Tawag dito ang pagtingin ng taong bayan no sa pangkalahatan. Dahil pag sinabi naman ng pangkaraniwang tao, isasabi lang naman, isang gobyerno lang yan. No? So kaya mahalaga na maging talagang matuloy o maging... partial o magawa ng tama yung impeachment trial.
1: Siguro ito na lamang po, Sir Carlo, ano, bilang aming panghuling katanungan po sa inyo, ay ano po ang mensahe ng Bantay Senado sa sambayan ng Pilipino habang nagsisimula ang makasaysayang proseso na ito ng impeachment?

0: Hello?
1: Ayun, hello po. Ayun, narinig niyo po yung tanong po namin, Sir Carlo.
0: Ayan, narinig niyo na po ulit.
1: Ayun, naririnig na po
0: hello?
1: Namin kayo. Ayun po. Bali po, ulitin ko lamang po yung tanong, Sir Carlo.
0: Please, pasensya na.
1: It's all right po. No worries po. Ang panghuli na po, bali namin na katanungan sa inyo is, ano po ang mensahe ng Bantay Senado sa sambayan ng Pilipino habang nagsisimula na nga po, no, itong makasaysayang proseso ng impeachment?
0: Lagi pinapaalala ng Bantay Senado na ang taong bayan ay kalahok sa impeachment trial na ito. Hindi lang to ang impeachment hindi lang sa pagitan ng Vice Presidente at ng kanyang mga prosecutor at ng Senado. Ang taong bayan ay dapat bahagi sa proseso na ito dahil ito ay pagpapanagot at isang proseso kung saan ang demokrasya natin ay sinusubok. Kaya mahalagang maging bahagi ang taong bayan at ang responsibilidad natin bilang mga Pilipino ay talagang makinig at magmatsyag at magmaniwala sa mga fake news at makinig lamang at sumunod lamang sa mga bagay na makatotohanan.
1: And with that po, maraming salamat po Sir Carlo sa pagbibigay niyo po ng oras para makasama po namin kayo dito sa programa. And of course, tulad po ninyo ay patuloy din po nga nakaantabay ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas World Service sa mga kaganapan sa unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa ulitin po and God bless po.
0: Maraming salamat, Steph. Maraming salamat sa inyong lahat.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang co-convenor ng Bantay Senado. Walang iba kundi si Sir Carlo Flores. Magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niya yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at sa puntong ito ay tatalakayin natin, no, ang isa sa mga naging bahagi ng official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Canada nitong nagdaang linggo. Dahil sa gitna po, no, ng lumalalim na ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Canada, inaasahang matatapos na po ngayong taon ang negosasyon para sa isang mahalagang Free Trade Agreement o FTA. Layo nitong palakasin ang kalakalan, palawakin ang pamuhunan at gawing mas matatag ang supply chains ng dalawang bansa. Ngunit kasabay ng mga opportunities na ito ay meron ding mga kinakaharap din na challenge, lalo na sa lokal na industriya, manggagawa at maliliit na negosyo. Upang masuri ang kabuuang epekto nito sa ating ekonomiya, ay makakasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon via phone patch ang ating economist na si Professor Astro Del Castillo. Sir Astro, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
11: Magandang tanghali po sa ating mga kababayan.
1: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras upang kayo po ay makasama namin dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. So Sir Astro, sa konteksto ng global economic uncertainty at maging ng technological shifts, gaano kahalaga ang timing ng Philippines-Canada Free Trade Agreement o FTA para sa Pilipinas?
4: Yes, Steph, no? Napaka-importante ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan natin sa mga iba't ibang gobyerno, iba't ibang bansa para naman makaakit ng investments, no? May crisis man o wala, ito ay napakahalaga para makatulong sa pag-undad ng ating bansa, no? Recent na visit ng ating gobyerno ng presidente sa Canada ay malaking tulong 'yan. Mapapalakas ang mga iba't ibang sektor na makakatulong sa hindi lang sa ekonomiya natin pati sa ekonomiya ng Canada.
1: Sa kabuuan po, Sir Astro, ano po kaya ang masasabi na pinakamalaking oportunidad at pinakamalaking panganib, no, na dadala, no, kumbaga pros and cons nitong FTA na to sa pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa?
4: Well, Steph, alam mo, itong agreement na to makakadagdag talaga ng oportunidad to both countries. No? Eventually, it will also help generate more jobs and employment, no? Between countries. Yung focus sa energy and natural resources, labor and migration, tourism, cultural exchange, defense, no? Yung mga mahalagang sektor ng ating ekonomiya na makakatulong agad, no, sa pag-unlad natin, lalo na kung aayusin ng gobyerno ang ating biyokrasya, no, nagtrabaho ang ating presidente, sana naman yung mga cabinet secretary itutukan ang biyokrasya, no. Isa sa mga reklamo ng ating mga investors ay bureaucracy is of doing business, no. So kailangan ma-address to para maging maging reality itong agreement na ito, itong mga potential na malalaking investment ay dapat ayusin yun. Pangalawa, kailangan din tutukan natin ma-solve ang problema sa power and energy. Pag ang power and energy natin ay put into question, medyo mahirapan na maging reality yung investments na yan, no? Around $2 billion plus. No? So sana ma-adjust to ng gobyerno, maayos ng Department of Energy. No? Ito rin ang hinihiling naman namin sa private sector, sa akadin doon pa, it's about time na seryosong matutukan, no? Tutukan ng ekonomiya rather than politika.
1: Mapunta naman po tayo, no, sa trade targets, Sir Astro. Dahil binanggit po ang layunin na mapalago ng triple ang bilateral trade pagsapit po ng taong 2035. Gaano po ito ka-realistic at ano-anong kondisyon ang kailangan matupad upang makamit po itong mga figures na ito?
4: Yes, tingin naman natin kakayanin niya, no? Basta talaga nakafocus lang kung paano iayos, no? Ang ating bansa, no? Sa pag-aakit ng investment. Napakayaman ng ating bansa, kaya sila ay nakikipag-partner rin sa atin sa kadahilanan na madami talaga tayong resource dito, eh. Hindi lang natural resources, but also human resources, no? Talagang naaakit sila. Ang kailangan lang natin na ayusin ay talagang yung nabanggit natin kanina, yung bureaucracy, yung ease of doing business. Yan yung mga talagang naging obstacle during the past 2 years, no? Lalo na nung nagkaroon ng crisis, lalo na yung issue ng doon sa ghost projects. No? Sana maayos natin sistema. Pag napabilis natin, ayos natin ito ng tama. No? Tingin natin yung mga targets na yan, even beyond 2030, no? 2035, we will really benefit. No? But again, the devil is in the details. You know? So sana talaga tutukan. Kami naman sa business, sa academy, may willing partner naman ng gobyerno, no, para may ayos itong mga ito.
1: Sa lukuyang datos naman po, no, na 3.4 billion US dollars pagdating sa goods at 3.2 billion US dollars sa services naman po, Sir Astro. Ano po ang sinasabi naman ito tungkol sa structure ng ugnayang pang-ekonomiya between the Philippines and Canada?
4: Well, again, it will enhance the existing relationship, no? Business relationship. It's just targeted lang sa mga specific industries na nabanggit natin kanina. Definitely, yung multiplier effect na to sa ekonomiya ay maganda, no? Dadagdag ng trabaho, dadagdag ng kita sa ating mga kababayan. Again, kailangan lang may ayos natin ang sama, no? Sa kadahilan ng investment na ito ay talaga makakatulong sa pagbilis ng pagbundad ng ating ekonomiya.
1: Ito naman po siguro, no, when it comes to negotiations and strategic positions po, no, Sir Astro, paano po makakaapekto, no, yung sabayang negosasyon ng bilateral FTA at ASEAN-Canada FTA sa bargaining power ng Pilipinas? Meron po bang panganib na mabawasan ang benepisyo nito?
4: Hindi naman natin nakikita na dapat maging tagabal yan. Of course, may mga counting conflicts yan. But somehow, yung ating trade representatives, pati ang BFA natin, ay I'm sure masusunod-sunod yan. No? Katulad ng mga nangyayaring experience natin na nakaraan na nagkaroon ng conflict between some bilateral agreement and ASEAN so-called agreement. No? So, I think ano, malalampas ka naman yan. It will only be a minor headache. It's more of a mga tariffs and competitive advantage yung mga pag-uusapan dyan. But again, we have the experience to overcome it.
1: Pero po, Sir Astro, meron po bang possibility naman na mas lumaki yung trade deficit ng Pilipinas sa Canada kapag naisakatuparan itong FTA na ito? At paano po maiiwasan yung ganitong klaseng scenario?
4: Well, it's possible. It's usually possible. However, kailangan talaga natin na palakasin ang ating export industry, no? Maalalayan ng gobyerno, mapasigla ang pribadong sektor para naman mas madami rin tayo na ipapadala sa Canada at sa ibang partners natin, no? Foreign partners natin. Para naman malimitahan itong so-called deficit na ito, no? Mas maganda talaga. Mas marami tayong kinikita na dolyare kaysa sa kanila, no, para naman na mas mapalakas ang ating ekonomiya.
1: Sa pagpasok naman po ng mas maraming Canadian investments sa mining at energy, paano naman po kaya matitiyak ang balanse sa pagitan ng pag-unlad ng ating ekonomiya at environmental sustainability po, Sir Astro?
4: Steph, ang Canada, isa sa pinaka maganda ang talagang pamamalakad in terms of governance, hindi lang sa gobyerno, but also sa business. I think they will respect the laws of the land. They are more, they are environmental. No? Kung makita mo ang kanilang bansa, napakalaki and yet very effective at sustained ang kanilang power and energy resources. No? Yun ang matututunan natin sa kanila. Technical capability and also somehow some financial assistance and investment dito sa ating bansa. So kung maging reality to, talagang magandang positibong epekto na to sa power and energy industry natin, posibleng mas magmura pa, hindi lang yun, mas madaming available pa na resource sa ating bansa.
1: And we know naman po na malaki talaga yung nagiging papel nitong IT-BPM sector, lalo na sa mga tinatawag po na AI hubs at upscaling. Handa na bang Pilipinas sa ganitong digital transformation?
4: Perhaps sa tingin natin, hindi pa. No? Kailangan talagang palakasin pa rin natin yung ating supply ng kuryente, no? And mas maganda, mas maging competitive yung presyo natin. As of now, nakaka-experience pa rin tayo ng mga alert notices, no? Sa Visayas and Mindanao, no? Sometimes dito rin sa Luzon. So ang AI pati ang digital industry, alam mo, napakalakas sa kuryente. Kaya kailangan talaga seryoso at mabilis na umaksyon ng ating gobyerno para ma-address to, no? Kailangan talaga natin ng mga base load sa energy, no? Na mapalakas na para may regular na talagang siguro at siguradong supply na kuryente para sa ating
1: Ayun, naputol tayo naputol yung ating linya ng komunikasyon dito kay Sir Astro del Castillo. Ayan, babangal lang natin. Ayun, naputol lang tayo. Ayun, hopefully, Sir Astro, naputol lang tayo. Go ahead po.
11: Naputol, yes. Oo. So, kailangan natin palakasin ang ating base load, no? Yung ating mga sources ng regular na kuryente, Steph, no? Para maakit natin talaga itong mga nagbe-business ng AI at ng mga anything related sa digital, no? Maganda sana talaga 'yan. Itong bansa natin tingin natin ay hindi lang magbenepisyo but andiyan yung kakayahan natin na talagang ma-accommodate yung kanilang investments, no? However, yun lang talaga kailangan na palakasin natin at mabilis sana, no? Mapalakas natin ang ating power and energy.
1: Mapunta lamang po tayo dito naman sa supply chains at economic resilience kasi meron pong emphasis dito sa resilient supply chains at paglaban po sa economic coercion. So paano po ito maisasalin sa konkretong benepisyo para po sa Pilipinas?
11: Well, yes. Oo, yung resiliency programs na yan ay very important, no? Lalo na lagi tayong tinatamaan ng natural and man-made crisis, no? Yung natural crisis, alam niyo na, yung climate change, talagang every year, no? Not only once a year but several times a year talagang tinatamaan tayo. Itong mga resilient programs na to, nakaakibat naman dyan talaga yung ma-ensure natin yung logistics and yung supply chain issues, no? It's very vital to any country, no? Mas maganda sana pinuproduce natin dito, no? However, we should also be aware that yung ibang bansa ay talagang kinakalat rin nila yung sources ng kanilang mga supplies, no? Hindi lang sa ekonomiya but also dun sa mga resiliency programs nila, no? Tayo ay very ripe for a candidate, no, na mag-host ng mga programa dito, no, na part ng value added chain or the supply chain and lalo na related sa mga resiliency projects, no. Hopefully we can tackle them all, no. We can really accommodate all of their investments, no. But again, we must prepare.
1: Pagdating naman po sa labor at human capital naman po, Sir Astro, ano po kaya ang posibleng epekto ng FTA between the Philippines and Canada sa ating labor market, lalong-lalo na pagdating po sa sahod, kalidad ng trabaho, at maging sa skills mismatch?
11: Well, Steph, yung labor and aning isa pang nabanggit mo?
1: Labor and human capital po, no? Ulitin.
11: Okay. Yes. The labor and human capital, no? Well, every time na nagkakaroon tayo ng agreement sa isang bansa, halos na tatakal rin 'yan. In terms of the Canada, meron silang pangangailangan at na skills na nakulang pa rin sila dahil alam mo naman tayo, talagang 100 million plus ang population natin, napakabata, kayang-kaya natin supplyan ang kanilang pangangailangan. Yung populasyon nila ay kulang sa mga eksperto sa medical and hospital care, no? Sa ibang pang mga special skills, no? Ito ay kayang-kaya nating supplyan, lalo na ang kanilang populasyon ay medyo nagkakaedad na, no? Or tumatanda na. Mas kailangan talaga nila ng focus sa medical and health care. So, yun lang. Ang problema lang sa atin ay unti-unting na uubos yung mga magagaling natin, lalo na sa medisina, no? na sana talaga ma-manage ng maayos ng ating gobyerno, no? Kailangan mag-produce na tayo ng mga papalit sa kanila, lalo na doon sa mga industriya na nawawala sa atin, sa medical, sa engineering, no? Sa architecture, no? Even sa agriculture. Ang alam natin kahit sa agriculture ay nare-recruit na rin ang ating mga kababayan, no? But in terms of sa relationship between Canada and the Philippines, I think more of the really the ano, no, the medical care. But nonetheless, we really need to prepare dun sa ano, dun sa inevitable, no, na pag may oportunidad na makikita ang ating mga kababayan, whether Canada or ibang bansa, ay dapat talaga ay mapalakas pa rin natin ang human resource dito, no, lalo na tungkol sa medisina at engineering na mga talaga naapektuhan sa ngayon.
1: Siguro ito na lamang po, Sir Astro, bago po kayo pakawalan dito sa ating interview, sa layuning maging innovation driven economy po, no, itong ating bansa, ano-ano pong structural reforms ang kailangan gawin upang tunay na makinabang po tayo dito sa FTA between the Philippines and Canada?
11: Well, yes, oo. Kailangan talagang tuloy-tuloy ang ating koordinasyon sa kanilang sa kanilang respective institutions, no. Kailangan na mas mag-focus sana muna sa power and energy para mas mag-beneficyo ang parehong bansa, no. Katulad nga ng nasabi ko sa iyo, kung hindi natin mapalakas 'to, ay mahihirapan mag-invest talaga ng mabilis at madami ang mga Canadian investors, no, sa kadahilanan na napakanipis ng ating supply ng kuryente, no, at medyo mahal. Kung ito ay matutukan ng parehong bansa, ay talagang mas mapapalakas natin yung ibang oportunidad na pinag-usapan natin, no. Lalo na sa turismo, no, sa cultural exchange, sa defense, no, na pag-usapan. Sana po yan ang ano, yan ang mga structural reforms na kailangan, focus on power and energy, focus on education, no, para mas mapalakas yung ating ugnayan sa labor na migration, no, na eventually makakatulong dun sa so-called FTA or free trade agreement sa Canada.
1: And with that po, maraming salamat po, Sir Astro, for giving us a time na makasama po namin kayo dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
11: Steph, maraming salamat. Maraming salamat din sa ating mga kababayan. Mabuhay kayo.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ang ating bisita na economist, walang iba kundi si Professor Astro Del Castillo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
12: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
13: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik pong muli ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na tayo sa ating ikatlong palayam sa ating edisyon ngayong araw dahil sa gitna naman ng lumalawak na usapin hinggil sa kaligtasan sa cyberspace ay ating tatalakayin sa palayam na ito ang kontrobersiya sa online game na Gorblox na iniugnay po, no, tulad ng ating mga nababalitaan itong mga nakaraang linggo ay naiugnay dun sa school shooting sa Tacloban City at ang posibleng permanenteng pagbabawal sa online game na ito dito sa Pilipinas. At upang ating mahimay-himay ang naturang topic na ito, ang paksang ito, ay makakasama natin ang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, walang iba kundi si Assistant Secretary Alvin Navarro. Asek Navarro, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Asek, hello po. Ayun, tatawagan natin na ulit si Asek Navarro para mabalikan itong paksang ito, dahil importante din ito para rin sa kaalaman, no? Especially ng ating mga magulang dyan na maaring may concerns patungkol sa... Ayun, nandyan na si Asek Navarro. Asek Navarro, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
14: Magandang hapon po sa inyo, Mrs. Steph, and sa inyo pong napakaraming tagapakinig.
1: Maraming salamat po, Asek, for joining us dito sa programa. Unang-una po sa lahat, ano po ang kasalukuyang batayan ng CICC sa pagsasaalang-alang, no? Na maaring gawing permanente na nga itong pagbabawal sa larong gore box, at ano-ano pong particular na panganib po ang nakita niyo po dito?
14: Ang isinasaalang-alang po natin doon sa ban ng gore box ay yun pong willingness nitong game app na palakasin po yung age verification.
1: Mm-mm.
14: Kasi ito pong larong ito ay pangmatanda na. Kaya ang mga tema po nito, marahas at madugo. Kahit na sino po, halimbawa 9 to 11 years old, pag sinabi niya, in-input niya doon sa portal na 18 years old siya, makakapasok na siya. Gayon din po, yung parental control, mahina po eh. Hindi friendly sa mga magulang. Kapag itong mga ito po ay nananatiling ganyan, meron pong batayan talaga na pigilin yung paglaganap pa ng pag-download ng gore box. Ang panganib po nito, eh syempre ho, nakita naman ho natin, na pakinggan naman natin yung mga testimonya ng nasa law enforcement at mga eksperto nung nakaraang hearing sa Senado. Ang mga ganito pong mararahas na laro sa online, bagamat hindi po ito yung nag-iisang dahilan, mm-hmm. kasi marami rin pong factor, eh nakakapag-contribute po para yung bata ay magamit o mahikayat po doon sa mga mararahas na krimen.
1: Asek, gaano po kaya kalaki, no? Kasi di ba po tumanggi itong game developer na nasa likod po nitong gore box doon sa investigasyon ng Senado na in relation po, no, sa possible impact nitong gore box, no, sa ating mga kabataan, particularly, no, when it comes doon sa Tacloban na school shooting.
14: Siguro po kung yung tanong ninyo, malaki ba yung epekto nung hindi pagdalo, nung
1: yes,
14: pinatawan man lang ng gore box, di ba, doon sa Senate hearing? Ako ho, ang sa pananaw ko po, ang talaga pong naging dahilan, yung mga features po ng game app nila na hindi nagkaroon ng remedial action sa bahagi nila, di ba? Kasi tiyak po ako, kahit nawala sila doon at agaran silang nagpatupad ng mga measures para po ma-improve yung tinatawag na age gating o pagtiyak na tamang at mga nasa tamang edad lamang ang makaka-access ng laro, hindi naman ho tayo magre-resort doon sa pakikipag-ugnayan na mapigil ang pag-download ng game app po sa Google Play Store ng gore box.
1: Samantala, Asek, ano-ano po ba yung uri ng safety measures na inaasahan po talaga natin from game developers, at bakit mahalaga ang mga ito sa konteksto po ng cybercrime at public safety?
14: Sir, katulad nung nabanggit ko kanina, mahalaga yung age verification. Bakit? Kasi mapipigilan nito na ma-exploit yung mga murang kaisipan ng bata na naliligaw o na naakit, di ba, doon sa mga laro na yun? Kasi nagagamit sila at nahihikayat doon sa maling gawa o paggawa ng krimen. Ang ikalawang binigyan din na natin ay yung parental control. Bakit? Kasi ito yung magbibigay ng oportunidad sa magulang. Tandaan natin na sa dulo, magulang pa rin eh, ang kasama ng bata sa mas mahabang panahon niya na pamamalagi sa bahay. Magagabayan nung magulang yung kanyang anak at maiiwas agad dun sa mga criminal na elemento, mga predator, groomer, yung kanilang mga anak.
1: Ito naman po, no, ASEC, ano po ang proseso na isinasagawa po ng CICC sa pakipag-ugnayan po sa mga dayuhang developer o kumpanya kapag meron pong mga ganitong uri ng issue at ano ang maaring kahinatnan kung patuloy pa rin pong hindi makikipagtulungan itong mga game developers na ito tulad nung sa case nga po nitong Gorebox?
14: Yan. Step, maganda na itanong mo yan. Kasi baka nagkakaroon ng isipan ang publiko na masyadong mabigat ang kamay, di ba, ng pamahalaan na agaran ibaban itong mga ganitong app. Sumusunod po tayo sa proseso na rin nitong mga app. Halimbawa po, pag meron tayong napuna o napansin na ganitong mga uri ng laro at naiugnay nga, halimbawa, sa mga marahas na krimen, nagpa-file tayo ng complaint dun mismo sa kanilang game portal. Pagkatapos niyan, nag-i-email din tayo sa kanila formally. At nakikipag-ugnayan din tayo doon sa mga app distribution platform na nagke-carry ng ganitong mga app para gumawa ng hakbang. Malinaw, pinadadaan natin sa tamang proseso. Katulad ng pangyayari dito sa Gorebox, yung DICT po na siya naming mother agency, sumulat sa kanila. Pero nakalulungkot, walang sagot. Ngayon, in-escalate natin, kasama po ang DICT, kinausap po natin ng masinsinan yung Google. And to their credit naman po, bagamat it took some time, tinanggal na nila yung Gorebox dun sa kanilang platform.
1: Kung sakali man po, no, ASEC, na ipatupad yung permanent ban, kung sakasakali lang po, paano po ito ipatutupad sa online platforms at app stores? At ano po yung hamon na inyong inaasahan when it comes to enforcement?
14: Okay po. Step, lilinawin ko ulit ha. Ang CICC po at ang gobyerno, hindi naman kalaban ng mga online games at mga platform. Kasama po nila kami doon sa kanilang hangarin, napag-usayin pa nila yung kanilang produkto at offering sa publiko. Pero, tukulin naman natin na pangalagaan yung kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na sa sitwasyon na to, yung kaligtasan online ng mga bata. Yung pagpapatupad po ng ban sa pamamagitan ng app distribution platforms, ito po yung ano eh, yun pong app distribution platforms ang nasa pinakamainam na posisyon na para hindi ma-download o ma-access ang mga harmful online apps na ito. Ang hamon po sa ating mga tagapagpatupad ng batas, step, patungkol doon sa jurisdiction. Kasi ang naging sitwasyon dito, yung developer taga ibang bansa, yung Play Store o yung app distribution service nasa ibang bansa. Yun din kanilang mga kinatawan, wala sa Pilipinas. Imaginin mo yung nightmare at yung difficulty ng coordination. Kaya ang isinusulong natin dito ay magkaroon ng batas.
1: Umabot na sa mahigit 105,000. Recovery at rehabilitasyon patuloy na pinaiigting. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao.
15: Kapina sa 105,000 ka mga pamilya ang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province base kini sa pinakabag-ong situation report nga gisubmiter sa Provincial Incident Management Team kon IMT kaniadtong Hulyo 1 ning tuiga. Sa kinatibuk-an 105,925 ka pamilya ang naapektuhan samtang 3,940 ka pamilya ang nagpabiling nagpuyo sa mga evacuation center na record usab ang 43 ka namatay by 262 kaangol ug 7 ka mga tao ang nagpabiling missing. Gipadayon sa IMT ug sa mga kaubang ahensya ang pagpalig-on sa mga lakang alang sa recovery ug rehabilitation. Sumala kang Sarangani Province Governor Rogelio Pacquiao, gimanduan na niini ang tanang hingtungdan nga ahensya nga paspasan ang paghatag ug relief assistance, emergency shelter, medical ug psychosocial support ug ang komprehensibong damage assessment aron nga mapadali ang pagbangon sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dadakoy naman natin ang Butuan, digital connectivity ibinahagi sa Puting Bato IP community. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano.
16: Mga information technology equipment na batunan sa komunidad ng indigenous peoples sakop sa Puting Bato Manubo Mamanwa Indigenous Peoples Organization.

0: ug duna pay smart wifi unit gilantaw nga pinaagi sa gidonar nga mga gamit kahatag ug kapas ang mga IP subay sa executive order number 70 o ang whole of nation approach sa paningkamot nga masustini ang kalinaw ug tinguha sa gobyernong lokal ilawom sa tema serbisyong tinuoray serbisyong walay pili aron usab matarong ang ilang community development initiatives padulong sa pag-uswag sa komunidad sa mga IPs gikan sa RP Butuan kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakoy na natin ang Marawi, mga aktibidad na nagtatampok sa kultura at tradisyong Maranao, tatampok sa isang buwang pagdiriwang ng ika 67 araw ng Lanao del Sur. Narito ang kabangulat mula naman kay Malik Mambuay.
3: Ikakarang timbura ng mga papakaragi na kapangbunti ang sumang ula-ula agugan at tumangay ang Maranao sa ikaw sulod sa ulaan at sila sila kung ikanumpo lagupito lagun abitun sa araw ng Lanao del Sur abitun sa papakaragi ng Sarimanok. Dinan official si Wakia Punerun at Yerpuan ng timbura ng sektor o di na pagtaw padunan kung gupo na nagusuport at sa ikaw celebration pag isang kutuwa ka papakaragian si Wakam Butalo sa Kambol sa mabubal salida padun kong Maranao Lane sa 2026. Lagi ito mambusuwa culinary competition at kileron suwa pimbarang kapanindihan umbrano. Siko kailakay ko kalimbun na piyakin kay Governor Mamintal Aluntuan Yung Junior agyan kaya tinaslaslan na kanabu ba kapapakaradian kapalulin suwa kapresir ba kugan at mga umbrano agungbitan at kukupan na pamangisalano. Si sangkay papakaradian na plumpan suwa kiambubal sa Darpa uwa uman munisipyo sa Landusul ay paparadon su uman ikalayaman na pasad at dagangan uli na produkto o indiran kibaga kuwa gupo na tisalano. Anong pa na fan run kambat sa luwap yung mga pindalo mga lalagod kuping barang kategory. Gabo si Malik Mambuay po sa Maray City para sa Bagong Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dadako na tayo at didiretso sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan na susundan ng segmentong balitang sports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Lumampas sa target ng koleksyon para sa Hunyo ang Bureau of Customs o BOC sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Nakakolekta ang BOC ng 86.073 billion pesos noong Hunyo, mas mataas ng 2.85 billion pesos sa target na 83.22 billion pesos. Dahil dito, umabot sa 491.748 billion ang kabuang koleksyon ng BOC mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon na lumampas ng 11.478 billion pesos sa target para sa unang kalahati ng taon. Mas mataas din ito ng 7.2% kumpara sa 458.771 billion na koleksyon sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Ayon sa BOC, nagambag sa malakas na koleksyon ang 17 collection districts. Mas pinalakas na customs enforcement, trade facilitation, compliance measures at modernisasyon ng mga sistema at proseso. Nagdagdag din ng 2.283 billion pesos sa revenue generation ang post-clearance audit group sa pamamagitan ng post-clearance audit operations. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang revenue collection para sa development agenda ng bansa, target ng BOC na maabot ang 1 trilyong pisong koleksyon ngayong 2026.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: Yeah. bumaba sa 10

0: 10 piso mula 15 piso ang InstaPay bank transfer fee ng GCash simula Hulyo, habang nananatiling 5,000 piso ang cap kada transaksyon. Libre pa rin ang unang 500 piso GCash to GCash transfers bago maningil ng 5 piso sa heavy users. Kasunod ito ng bagong regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para tiyaking tugma ang fees sa aktwal na gastos. Ang Maya naman ay nagbaba rin ng InstaPay fee sa 10 piso habang libre pa rin ang P2P at PesoNet transfers. Mas agresibo ang traditional na bangko, Bank of the Philippine Islands o BPI, nag-zero fee para sa InstaPay at PesoNet simula Hulyo 1, Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC nag-waive ng outward fee sa Pulse app para sa unang 30 InstaPay transfers, habang ibinaba ng Land Bank sa 8 piso ang InstaPay fee. Ang Sabayang Bawa Singil ay tugon sa BSP Circular 1238 na nagkaroon ng bisa noong Hulyo 4 na nagtatakda na ang fees ay dapat tumugma sa aktual na switch cost ng mga network tulad ng BankNet. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., positibo ang regulator sa pagbaba ng fees at umaasang mas maraming institusyon ang susunod. Gate niya, mas mababang entry fee, kung maaari ay zero, ay makabubuti sa mas malawak na paggamit ng digital payments.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-6 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 42 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 57 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 6 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 83 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 2 sentimo. Nasa 70 piso at 28 sentimo ang euro, 43

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise.
3: Discarding Wise.
2: Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
3: Discarding Wise.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ayan, magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas!
5: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise.
4: Yan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan nakatakdang magsimula ang trial proper sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte itong Lunes, Hulyo 6, at ipinagmalaki naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-angat ng ugnayan ng Pilipinas at Canada kasama ang 2.5 bilyong dolyar na investment commitments sa pagtatapos ng kanyang 4 na araw na official visit sa Canada. Bukod dyan, sinabi ng BSP na mas marami pang bangko ang posibleng mag-alis ng transfer fees sa mga susunod na araw. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, magbibigay ng savings tip muli si Jonas, lalong-lalo na sa ating mga OFWs. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Unahin na muna natin to. opisyal nang umangat ang Pilipinas sa Upper Middle Income Country o UMIC status matapos umabot sa $4,850 ang Gross National Income o GNI per capita noong 2025 ayon niyan sa World Bank. Tumaas sa $566.8 billion ang GNI ng bansa, hatid ng malawakang economic expansion at 5.8% average gross domestic product o GDP growth sa nakaraang limang taon. Gayunpaman, naungusan ng Vietnam ang Pilipinas na umabot sa $4,970 ang GNI per capita nito dahil sa export-driven growth na 7-8% noong 2024 hanggang 2025. Bumagal ang Philippine economy matapos ang 4.4% GDP dip noong 2024 na naapektuhan ng flood control corruption scandal na nagpahina sa consumption at investor confidence. Kasama ng Pilipinas sa mga bagong UMIC group ang Jordan, Micronesia at Sri Lanka habang umangat sa lower middle income status ang Togo. Sa bagong kategorya, inaasahang unti-unting mawawala ang access ng Pilipinas sa pinakamurang concessional loans mula sa World Bank, Asian Development Bank o ADB at Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB. Jonas, ano ang pinakamalaking economic impact ng pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status?
5: Well, unang-una, ito ay isang magandang senyales, no, na talagang kahit ano nangyari doon sa floodgate, nakikita pa rin ng mga katulad ng World Bank na may progreso na nangyayari sa Pilipinas, no? Hindi lang kasi alam mo naman, pag napag-usapan na yung floodgate, nakalimutan na lahat yung mga dating magagandang nangyari tulad ng build more, no?
4: Oo.
5: So ngayon, ito ay isang malaking paghatak ng mga potential foreign direct investments papunta sa Pilipinas, no? Kaso tulad rin ng nasabi mo, it is a blessing and a curse. Kasi blessing siya na titingnan tayo lalo ng mga investors. Pero yung access natin sa mas murang pag-uutang dahil tumaas na yung ating level of income. So mawawalan tayo doon sa access na medyo mura na binibigay ng mga institution na mga nabanggit mo tulad ng ADB, World Bank. Medyo mahal na kung uutang tayo sa kanila.
4: Oo, yun lang, no? Oo.
5: Ang mas maganda sana kung maramdaman ng bawat tao yung ganda nung yung pagtaas ng kita natin, ano, ng bawat isang tao. Ngunit sa ngayon hindi natin makita dahil dito sa sticky inflation, no.
4: Ayun, so diretso na tayo, no? Nakatakdang magsimula ang trial proper sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, Hulyo 6.

0: nanganganib dyan sa AI.
1: Mm.
0: So maganda sana kung itong bagong strategic partnership natin sa Canada will yield tourism, will yield manufacturing, at saka yung mining.
1: Yun nga, may inaasahang long-term economic gains mula sa mas malalim na ugnay ng Pilipinas at Canada sa Indo-Pacific region.
0: Definitely, kasi kung talagang dahil sa interest nila, dahil marami tayong natural resources,
1: mm-hmm.
0: kailangan natin ng technology para makuha natin yan ng mas mura at maibenta sa pandaigdigang pamilya, mas maganda.
1: Mm-hmm. Oh.
0: So mag-generate talaga yan ng jobs at saka kumbaga negosyo talaga.
1: Ayun, ito no, magandang balita ito no. Mas marami pang bangko ang posibleng mag-alis ng transfer fees sa mga susunod na araw. Ayon yan kay Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr. Ito ay kasunod ng anunsyo ng Bank of the Philippine Islands o BPI at Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC na libreng bank-to-bank at e-wallet transfers kapag ginawa sa kanilang app. May limitadong free transfers din ang land bank bawat araw. Malugod na tinanggap ng BSP ang hakbang na ito na anilay magpapalawak sa digital payment sa bansa. Hindi pa niya tinutukoy kung aling mga bangko ang susunod pero inaasahan niyang mas marami pang magtatanggal o magbabawas ng fees. Para naman kay Finance Secretary Fred
0: din sa ating pananampalataya hanggang ma-internalize natin kung ano yung mangyayari at ano yung mga sinabi sa Biblia, may isa puso natin. So tulad ng financial literacy, kung magawa natin lagi, makakatulong yan sa savings at susunod yan, papunta na ng investments.
1: Yun. Gandang ano yun ha. Meron lang ako naisip kung sa family, parang ano siya, whole of family approach. Yan, bagong ano yun ha.
0: Oo, tama.
1: Oo, di ba? Kunyari, may objective kayo. Gusto niyo ng mas malaking TV. Di yung buong pamilya ang mag-ano. No matter how small, basta't maitabi yan, pagdating ng oras, andyan na yung pera. O di, bilhin niyo na yung TV, di ba? Para sa lahat, di ba?
0: Tama yan. Kasi yung whole family approach na sinasabi mo, kasi yan ang problema. Na majority sa atin, yung mga nagtatrabaho, yun lang ang nagpa-financial literacy. So kailangan talaga lahat. Kaya nga, di ba, parang kumbaga, the family that prays together stays together.
1: Yes.
0: So the family that saves together becomes wealthier.
1: Yeah.
0: So, di ba? Parang ganun.
1: Ayun. Okay. Ay, bago tayo magpaalam, maraming salamat muna kay Sean Kyle Flores na nakikinig mula sa Angeles City, Pampanga. So, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
0: Ako po si Jonas Ravelas.
1: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: Sa Radyo Pilipinas World Service, programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service.

Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Kanina po ay marami tayong narinig mula sa magkabilang panig mula sa prosecution at sa defense at lalo ng ating mga senator judges. At kanina po ang isa sa pinaka-highlights ay ang pagboto ng ating mga senator judges sa pag-upo bilang presiding officer si Senator Chis Escudero. Ang bumoto po in favor, 12 bumoto in favor, is si Senator Bam Aquino, Senator JV Ejercito, Senator Chis Escudero, Senator Risa Ontivero, Senator Judge Ping Lacson, Senator Lito Lapid, Senator Francis Pangilinan, Senator Tito Soto III, Senator Erwin Tulfo, Senator Rafi Tulfo, Senator Joey Villanueva at si Senator Mig Subiri. At para naman sa against o tutol sa pag-upo bilang presiding officer si Escudero, Senator Escudero, ay si Senator Alan Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Bongo, Senator Loren Legarda, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Camille Villar at Senator Mark Villar. Samantala, pinag-debatihan din kanina kung pwede bang dumalo o kaya hilingin ang pagdalo ng dalawang nakaupong senador na nasa pihitan sa ngayon. Sila po si Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada. Samantala, alamin po natin ang pinakahuling mga kaganapan sa pag-adjourn ng Senate Impeachment Court ngayong araw, unang araw ng paglilitis, the impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. At alamin din po natin ang bukas sa pag-adjourn. Ayun, sa pag-adjourn ng unang araw ng paglilitis ay babalik po ang ating mga senator judges alas 2 bukas. Samantala, alamin natin ang pinakahuling update mula sa Senado. Si Senate Impeachment Presiding Officer Chis Escudero ay giniit na 16 na boto pa rin ang kailangan para sa conviction ni VP Sara Duterte. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin Ginning Fasunsyon.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Niva?
2: Yes, Norwich, nilinaw nga ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang kanyang posisyon tungkol sa kailangang threshold o bilang ng boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang talumpati matapos ng mahalal bilang presiding officer ng Impeachment Court, sinabi ni Escudero na malinaw sa konstitusyon na 16 ang botong kailangan para mahatulan ang respondent sa kaso. Ito'y base 6 sa nakasaad sa konstitusyon na 2/3 ng 24 na mga senator judges ang kailangan para ma-convict ang isang nahatulan. Suportado rin anya ito ng ruling ng Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora, maliban na lang kung maglalabas ng panibagong pasya ang SE. Giniit ni Escudero na ito ang umiiral na batas ngayon at kailangang sumunod dito. Sino man anyang hindi sang-ayon dito ay maaari namang humingi ng judicial relief mula sa Supreme Court. Binigyang din rin ng presiding officer na ang prosecution ang may burden of proof at nananatili ang presumption of innocence ng respondent. Pinunto ni Escudero na ang isinasagawang impeachment trial kay VP Sara ay bukod nangi dahil si VP Sara yung kauna-unahang opisyal ng bansa na 2 beses na na-impeach ng Kamara. Siya rin ang unang vice-presidente na sasailalim sa impeachment trial. Si VP Sara rin ang may pinakamalaking mandatong nakuha sa kasaysayan ng vice presidential election sa nakakuha ng mahigit 32 million na boto. Sinuportahan rin anya ng 257 na mga kongresista o mahigit 80% ng Kamara ang articles of impeachment laban sa vice-presidente. Giniit ni Escudero na ang impeachment ay hindi dapat gawing arena ng pamumulitika, paghihiganti o personal na pag-atake. Pinaalalahanan rin ito yung mga senator judges, prosecutors, respondent, abogado at mga testigo na umiwas sa paglalabas ng mga public statements tungkol sa merito ng kaso habang gumugulo nga itong paglilitis. Samantala dito rin sa kasagsagan ng proceedings natin ngayong hapon ay nagdesisyon yung Senate Impeachment Court na yung BIR box na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte ay ibabalik nila sa Senate Impeachment Court. Tumayo rin kanina si Senator Judge Alan Peter Cayetano at hinihiling niya sa Senate Impeachment Court na ikonsidera na makipag-communicate sa Sandigan Bayan para hilingin na makadalo dito sa ginagawang impeachment trial sila Senator Judge Rodante Marcoleta at si Senator Judge Jinggoy Estrada. Matatanda ang sina Senador Marcoleta at Estrada ay kasalukuyang nasa jurisdiction ng korte dahil nga meron silang kinakaharap na kaso at kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP ng ating mga otoridad. Yan muna yung mga pinakahuling kaganapan yan sa parte na yes Nords.
0: Anong oras ulit magkukonvene yung Senate Impeachment Court bukas? Paglilinaw lang?
2: Bukas alas dos. Alas dos pa rin ng hapon.
0: Ayan. Okay, sige.
2: Yes, yan nga yung sa bahagi ng Senate Impeachment Court yan muna yung mga pinakahuling update. Ito si Nifason Shaw para sa Radyo Pilipinas.
1: Makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: Ayan, inyo po nga napakinggan si Nympha Asuncion mula mismo sa Senado sa kanyang pag-cover sa Senate Impeachment Court o kaya proceedings ngayong araw, unang araw ng Senate Impeachment na kung saan ang Senado ay tatayong bilang Impeachment Court. At sa mga susunod na mga araw, I think bukas, ha, meron na naman na hearing, proceeding bukas mismo sa Senado alas dos. Ikang sabi nga ni Senator Chis Escudero na alas dos bukas ay magkakaroon ulit ng hearing sa Senado. Samantala, nagkaroon ng iba't iba naman ang suporta na ipinapakita sa labas ng Senado na kung saan may mga grupo ng mga pro at anti nandoon at nakabantay sa Senate impeachment sa impeachment ng pangalawang pangulo. At meron ding mga kababayan natin na sa kanilang mga bahay ay nakatutok. At actually kanina nga itinitingnan natin yung numero ng mga live viewers sa feed ng Senado na kung saan pinag-utos din ni Senate Presiding Judge Escudero na gawing available yung lahat ng means para makatutok o kaya links, websites, pages sa social media ng Senado para makatutok lahat ng mga kababayan natin at masundan itong impeachment trial ng ating pangalawang pangulong Sara Duterte. At mamaya-maya ay makikibalita naman tayo sa mga iba pang mga kaganapan sa iba't ibang area ng Senado na kung saan ay kasakasama din natin ang ating mga Radyo Pilipinas reporters na makikibalita sa atin mamaya. Ayan, mamaya alamin natin ang mga pinaka-late. Samantala, ito na po ata no? Yung pinaka-abangan at tinitingnan at tinabangan natin mga kababayan regarding itong impeachment trial. Samantala, makibalita naman tayo sa iba pang mga kaganapan sa Senado mula kay Melanie Valdez-Reyes.
1: Ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: Lani?
3: Nords, binigyan diin ni House Lead Impeachment Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luistro na ang kasalukuyang paglilitis ay malapit sa puso ng bawat ordinaryong mamamayan dahil karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang katotohanan, pananagutan at public accountability. Isang matapang na payag naman ang binitiwan ni Luistro niya ngayon lang sa kasaysayan ng Pilipinas na may Vice President na nagbanta sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa. bansa. Ito ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si First Lady Liza Araneta Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervin Luistro.
4: Na may kaibigan na hitman. Ngayon lang. Walang busy presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang. Walang busy presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. The Constitution provides many means.
3: Anya, kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot sa batas, bakit hindi ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno? Di niya walang sino man ang may immunity pagdating sa pananagutan sa bayan. Hindi anya deserve ng mga bawat Pilipino ang kawalan ng pananagutan. Muli narito si Lead Prosecutor Jervin Luistro.
4: The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Public office is merely borrowed. And every borrowed power carries with it the obligation to account for its use. If a barangay treasurer must account for public fund, then so must the vice president. If an ordinary public servant can be investigated, then so can the highest officials of the government. If ordinary citizen is expected to obey the rules, then surely those who govern them must obey the rules. Otherwise, what lessons do we teach our children? That there is law for the powerful and another for everyone else?
3: Nilinaw din ng mambabatas na ang paglilitis ay hindi udyok ng politika kundi isang legal na proseso. Tiniyak niya sa publiko at sa korte, sa Senate Impeachment Court, na ang bit-bit na bala ng prosecution ay may matibay na sandigan. Hindi ito base sa chismis, sa haka-haka, sa fake news. Ito ay base sa opisyal na records. Ang apat na articles of impeachment na ipapresenta ng prosecution team ay ang confidential fund, unexplained wealth, bribery and corruption, grave threats. Panawagan din niya sa senator judges, pakinggan na muna mabuti ang saksing ihaharap at suriin ang patas ng mga ebidensya. Anya, ito ang pinakamagandang pagkakataon upang patunayan sa buong bansa ang batas sa Pilipinas ay walang kinikilingan at ito ay para sa lahat, maliit man o makapangyarihang opisyal. Kanina, Nords, binanggit din ni Luistro ang kanyang mga manifestation base sa rules of impeachment. Kabilang dito ang pagharap ni VP Duterte sa paglilitis, pagboto ng mga senator judges base sa bawat articles of impeachment at ang entry of plea for each articles. At yan ang update mula dito sa Senado. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Ay ba, napakinggan natin si Melanie Valdos Reyes sa mga pinakahuling kaganapan mula naman sa side prosecution kung saan ay nilantad ng prosecution panel sa pamumuno ni Attorney Luistro na kung saan ay doon sa kanya mga nabanggit, no? Dapat kung ang pinakamataas na posisyon na halal sa ating gobyerno ay dapat din malitis kung ang mga karaniwang Pilipino ay nililitis. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa iba pa mga pinakahuling kaganapan mula sa ating mga kasama dyan sa Senado. Live po nakatutok ang Radyo Pilipinas kasama ang ating mga Radyo Pilipinas reporters sa Senado. Motion ng prosecution na magpasok ng not guilty plea ang korte sa bawat articles of impeachment labang kay VP Duterte, binasura ng impeachment court. Para sa detalye, makakasama naman natin si Luisa Erispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Luisa.
3: J. Mark, bahagyang agad naging mainit ang panimula ng pagdinig o paglilitis ng impeachment court para dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito nga ay matapos na ibasura ng impeachment court ang motion ng prosecution panel laban sa Vice Presidente. Ito ay ang motion na maghain ng not guilty plea ang korte sa bawat articles of impeachment at basahin sa korte ang mga artikulo sa motion na inihain lead prosecutor representative Jervil Luistro bago ang kanyang opening statement. Sinabi niya na base kasi sa rules of impeachment kapag hindi dumalo ang akusado sa paglilitis o kahit ang kanyang abogado at hindi ito nagbigay ng answer ay dapat ang korte ang magpapasok ng not guilty plea para sa kanya. Kaya dapat umano magpasok ang korte ng not guilty plea para kay VP Sara. Narito ang pahayag ni Representative Luistro.
4: The prosecution moves, respectfully moves, for the reading of the four articles of impeachment and the entry of the corresponding answer or plea for each article of impeachment, Your Honor. Your Honor, this is consistent to the Senate rules on impeachment, particularly Rule 7, Your Honor, the last paragraph of which mentions about failure to appear, failure of the lawyer to appear, and failure to file answer, there should be an entry of plea of not guilty.
3: Abogado, kahit hindi ito dumalo at ang pagbasa ng articles of impeachment ay gagawin lang matapos ang paglilitis bago bumoto ang mga senator judges. Narito naman ang pahayag ni Presiding Officer Senator Francis Escudero.
5: And a plea of not guilty will only be entered in accordance with our rules in behalf of the Vice President if she does not file an answer. But in this case, she has filed an answer and appeared through counsel. Insofar as the reading of the articles of impeachment is concerned, it will be done at the final resolution of this case when it is put to a vote by the senator judges where each article of impeachment will be read before a vote shall be taken thereon. For those reasons, the motion is denied and the lead prosecutor, Representative Luistro, may proceed with her opening statement. Kindly be mindful of the clock. And before recognizing you, ma'am, may I remind the council...
3: Nords, matapos naman ang desisyon ay natuloy ang paglilitis at nagbigay na ng kanyang opening statement si Representative Luistro at pati na rin ang defense team. Samantala, naglabas naman ang korte o ang impeachment court ngayong araw ng subpoena para sa dalawang NBI agents na magiging witness ng prosecution. Ito ay sina Attorney Jeremy Lotok at John Mark Kalilong dahil bukas nga ay inaasahan diringgin ang articles of impeachment hinggil sa grave threats o pagbabanta ng Vice Presidente. Mula rito sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: And po na napakinggan si Luisa Erispe, maraming salamat. At yan po ang kabuuan ng unang araw ng special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kaugnay ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Magpapatuloy po ang nasabing hearing bukas ng alas 2 ng hapon. Muli ako si Norges Maguindanao para sa inyong paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, special coverage ng Radyo Pilipinas.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
8: 104.3 the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM
9: Radyo Pilipinas
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: ng Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ng UFC, kung sino back up sa main event between Conor McGregor and Max Holloway. Meanwhile, nagbigay ng statement etong si John Jones patungkol sa kanyang naging viral video. O, hindi po ito scandal, ha? O, doon kasi sa video na ginawa niya after nung UFC Freedom 250 kung saan natalo si Alex Pereira kay Cyril Gane. Doon naglaban sila for the interim heavyweight world title. Merong video etong si John Jones na may suot-suot siyang kwintas. Ang pendant ng kwintas ay kambing. As in G-O-A-T, goat. Na alam naman natin, stands for greatest of all time. Ngayon, sabi ni John Jones dun sa kanyang statement, ano, hindi niya inaatake o hindi niya iniinsulto si Alex Pereira. Yun daw video na yun, kaya siya may suot na kwintas na merong kambing ay para sa mga haters niya. O, ang message niya para sa mga haters niya at hindi para kay Alex Pereira direkta. O, kasi maraming nagsasabi nun eh, na kung, I think kahit din yata si, if I remember correctly, sinabi rin ni Dana White na kung manalo doon si Alex Pereira, he's the greatest of all time. If he wins that third world title, kasi wala pa nakakagawa nun sa UFC, yung champion ka sa three weight divisions. So yun yung nilinaw nitong si John Jones na ang message niya para sa kanyang mga haters at hindi para kay Alex Pereira. At sabi niya, he has nothing but respect para kay Alex Pereira. Alam mo, maniwala ka man o hindi do sa paliwanag ni John Jones, pwedeng totoo, pwedeng hindi rin naman, di ba? Pero isa lang ang sigurado eh. Insecure talaga to si John Jones pag sa usapan ng ano eh, ng greatest of all time. Kahit na, alam mo yon, laging may eksena kung saan gagawa siya ng video or may statement siya, may pasaring siya patungkol sa pag ang pinag-uusapan eh yung pagiging GOAT or greatest of all time. I don't know kung bakit meron gano, kung bakit meron siyang ganong parang insecure siya. Kasi in most people's list of greatest of all time in MMA, nandun naman siya eh. Siguro 9 out of 10 nasa listahan ng GOAT etong si John Jones. Hindi ko alam kung bakit nai-insecure pa rin siya. Kasi, syempre kanya-kanya ang mga tao when it comes to their standards kung sino yung tinuturing nilang greatest of all time, di ba? Sa UFC, parang ang hirap eh. Ang hirap pumili ng greatest of all time. It's talaga napaka subjective niyan. Kanya-kanya tayong panlasa. But if mas ako ha, personally mas tinatanggap ko yung usapin ng Mount Rushmore. O, pag sinabi mo Mount Rushmore, yung pinaka-apat na mag-apat na pinaka-magagaling. And ako, sa lista ko, nandun si John Jones. John Jones together with Anderson Silva, Demetrius Johnson, and my personal GOAT na si George St. Pierre. Kanya-kanya lang talaga tayo. Sana hindi na ma-insecure si John Jones. Ay, laking tao insecure sa pinanggote. Eh. Okay, 5:40 ang ating oras. At this point, makibalita tayo sa atin pong Philippine boxing team. Lately, napaka-busy ng ating mga boksingero. Competing abroad, winning abroad. And their next big assignment will be, of course, etong parating na Asian Games sa Aichi, Nagoya in Japan in September. So, let's find out. Meron na bang lineup para sa Philippine boxing team natin sa Asian Games? Ito yung pinakahuling mga pahayag ng Pangulo ng Association of Boxing Alliances in the Philippines na si Sir Marcos Manalo.

0: respecting the rights of everyone to peacefully and lawfully express their views.
1: Sa Kabuuan ay aabot sa halos 6,000 pulis ang ipapakalat ng PNP, kabilang dito ang mahigit 3,000 na nakadeploy sa paligid ng Senado. Aabot naman sa halos 3,000 ang Civil Disturbance Management Group ang naka-standby. Dinagdagan din daw ang mga CCTV sa lugar para matiyak na hindi sila malulusutan ng mga nais sumabotahe sa impeachment proceedings. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
2: Iginiit ng Malacanang na hindi na kailangan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bantayan ang impeachment dahil may mas importanteng trabaho ito. Samantala, ayon sa palasyo, iginagalang ng Pangulo ang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
3: Business as usual si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
3: Ayon sa Malacanang, dinaluhan ni Pangulong Marcos ang ilang pribadong pagpupulong at personal appointment ngayong araw. Ipinag-utos din niya sa Office of Civil Defense ang paghahanda sa epekto ng superbagyong Inday. Kasabayan ang pagsisimula sa paglilitis kay VP Duterte na naharap sa impeachment dahil sa questionableng paggasta ng higit 600 milyong pisong confidential funds. Hindi umano maipaliwanag na yaman, panunuhol sa ilang kawanin ng Education Department at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Liz Arneto Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
4: Kung may kinakailangan pong sagutin ay dapat lamang pong sagutin. Kung kinakaya naman po na malinis ang mga pangalan ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya.
3: Bago marangkad ang impeachment trial, naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest sa kaalyado ni Duterte na si Senador Rodante Marcoleta. Sabi ng Malacanang, iginagalang ni Pangulong Marcos ang pag-aresto kay Marcoleta matapos sumuko. Sinampahan ang kasong pandarambong si Marcoleta dahil sa hindi niya umano pagdideklara sa 75 million pesos na campaign funds na karaang halalan.
4: Kung inisyo po ito ng korte, ito ay valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce.
3: Tiwala ang Malacanang, narerespetuhin ang Iglesia ni Cristo ang isinampang kaso kay Marcoleta. Matatandang nagdaos ang protesta ng INC na karaang linggo bilang pagsuporta sa mambabatas.
4: Alam po natin ang liderato ng INC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte, kung ano po ang sinasabi ng batas. So mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng INC.
3: Hinikayat naman ng Malacanang si dating Congressman Mike Defensor na harapin na lamang ang kaso sa korte. Kasunod ito ng patutsyada ng dating mambabatas na sinasabing isa sa mga nagbigay ng milyong-milyong pisang campaign funds kay Marcoleta na wala umano sa salae ng mambabatas.
5: Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon.
4: Sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Sa korte na lamang po nila ito gawin at depensahan.
3: Clazel Pardilia, para sa Bayan.
2: Naging mabilis ang takbo ng unang araw ng impeachment trial. May mga pagtatangka na i-delay ang pagsisimula ng paglilitis sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa umupong presiding judge, pero hindi ito namayani. Ilang mga motion ang nadesisyonan sa unang araw ng paglilitis, kabilang ang kontrobersyal na mystery box mula sa Bureau of Internal Revenue, at nakapagpalabas na rin ng mga subpoena. Ang kabuuan ng unang araw ng impeachment trial, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer Lai. Bernard?
6: Ayos hindi humarap si Vice President Sara Duterte sa pagsimula ng impeachment trial ngayong araw. Samantala, inihalal naman si Senator Judge Cheese Escudero bilang presiding officer ng paglitis. Naging mainit ang talakayan at debate sa pagitan ng ilang senator judge sa unang

0: Araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos buksan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang usapin sa pagpili ng presiding officer ng impeachment court, kwinestyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung bakit kinakailangan pa ng botohan. Malinaw anya sa 1987 Constitution na ang Senate President ang dapat magsilbing presiding officer. Agad dumipensa dito si Senator Judge Francis Kiko Pangilinan. Ayon kay Pangilinan, walang nakakasaad o nakasaad sa konstitusyon na nagsasaad na kapag ang ini-impeach ay ang pangalawang pangulo, obligadong magsilbing presiding officer ang Senate President. Sa kabila ng pagtutol, ipinagpatuloy pa rin ang botohan. Si Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang nagnomina kay Senator Judge Francis Chis Escudero bilang presiding officer. 12 Senator Judges ang bumoto pabor kay Escudero, habang 8 ang tumutol, kabilang sina Senator Judges Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Nananatili naman sa 16 na botong kailangang makuha para sa guilty verdict, alinsunod sa konstitusyon na nagtatakda ng 2/3 vote ng 24 na miyembro ng Senado. Hindi naman dumalo sa paglilitis si Vice President Duterte. Hindi dinetali ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel, kung ang hindi pagdalo ng pangalawang pangulo ay personal niyang pasya o batay sa payo ng kanyang mga abogado. Sa order of presentation of evidence, mauunang dinggin ang Article 4 of grave threats. Susundan ito ng Article 1 of misuse of confidential funds. Pagkatapos ay Article 3 or bribery and corruption. Huling tatalakay ng Article 2 o unexplained wealth. Inuutos ng impeachment court na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang tinatawag na green box na naglalaman ng tax records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawang si Man Scarpio. Hindi nakasaad o hindi nakasama ang nasabing kahon sa mga ebidensyang naisailalim sa marking of evidence ng pre-trial conference. Inaprubahan ng impeachment court ang motion ng depensa para sa 5-day witness disclosure rule. Naglabas din ng mga subpoena ang impeachment court sa 9 na bangko para isumite ang bank records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa. Naglabas din ito ng subpoena ad testificantum kina Attorney Jeremy Lontok at Attorney Mark Kalilong ng National Bureau of Investigation. Samantala, hiniling ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na inkonsidera ang kanyang panukala na payagan na makadalo sa mga susunod na paglilitis sina Senator Jinggoy Estrada at
1: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, sa Bicol Region naman, binigyang diin ng ilan nating kababayan ang kahalagahan ng pagsubaybay ng mga Pilipino sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalo na't paninindigan sa bayan ng pinag-uusapan. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, nananawagan ng ilang sektor dito sa Albay kay Vice President Sara Duterte na harapin ang mga isyung ibinabato sa kanya. Para sa tricycle driver na si Tatay Gilbert mula Daraga, mahalagang malaman ng publiko kung may katotohanan ang mga reklamo laban sa bise.
3: Ang gusto ko lang maraming imamaya, harapin ni Vice President ang mga pinupukol sa kanyang controversial na pinupukol sa kanya.
2: Sa isang barbershop naman, naging paksari ng usapan ng mga barbero at kanilang mga customer ang nalalapit na impeachment trial. Hiling nila, dapat mailatag ang lahat ng ebidensya at mapanagot ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas, anuman ang katungkulan nito sa pamahalaan.
4: O kung wala namang pananagutan, dapat nandun pa rin siya, di ba? Kaya para sa akin, dapat during impeachment trial, nandun si BP Sara. Para harapin kung ano man ang kailangan niyang harapin sa taumbayan.
2: Nagpaalala naman ang Dean ng Bicol College School of Law sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong kanilang nababasa at napapanood kaugnay ng impeachment trial. Paliwanag ng dekano, maganda rin na nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sigaw ng sambayanan.
5: So dahil involved ang tao and at stake din ang administrasyon ni PBBM, kaya sa tingin ko, ganito yung ginagawa. Dahil kung hindi siya makikinig sa tao, hindi siya susunod sa kagustuhan ng tao, it will put his administration under doubt and pwede na mag-alsa yung mga mamamayan. So maganda yung ginagawa niya ngayon kasi at least natututukan lahat ng mga katiwalian lumabas and lahat ng involved ay kinakasuhan.
2: So pagsisimula ng paglilitis mamaya laban sa bise, isa lang ang hiling ng mga taga-Albay, panagutin ang mga dapat managot. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Kasama ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino sa nakatutok sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, panawagan ng ilan sa ating mga kababayan, transparency at dapat managot ang mga sangkot. Ang POV ni Juan Silipin sa ulat ni Elijah Canlas.
7: Habang binibilang ng mga ordinaryong mamamayan ang bawat barya para mapagkasya ang pang-araw-araw na budget sa gitna ng mataas na bilihin, maririnig sa lansangan ang ugong ng bilyon-bilyong pisong usapin sa nalalapit na impeachment trial ng pangalawang pangulo. Sa pagsisimula ng paglilitis sa Senado ngayong araw, nahaharap si Vice President Sara Duterte sa patong-patong na reklamong nahahati sa apat na articles of impeachment. Ang umano'y maling paggamit ng milyon-milyong confidential funds sa OVP at DepEd, alegasyon ng unexplained wealth, at hindi tugmang salen, katiwalian at panunuhol sa mga opisyal ng edukasyon at ang kontrobersyal na pagbabanta sa buhay ng first couple at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Para kay Leticia Gabayni, isang fishbowl vendor na 12 taon nang nagbabanat ng buto sa kalsada, lubhang nakagagalit na marinig ang ganito kalaking halaga habang ang maliit na negosyante gaya niya ay naghihirap. Kaya ang panawagan niya?
8: Ang kurakot niya sobra na, malaki na. Dapat tulungan talaga ang mahihirap. Kaso hindi eh. Napunta sa kurakot, halos naman lahat eh. Hindi lang isa.
7: Ikinadismaya rin ng 15 anyos na estudyanteng si Princess ang mga kontrobersyang ito. Bilang bahagi ng kabataan na naghahangad ng transparency, pangarap niya ang isang tapat na pinuno mula sa Department of Education na magtataguyod ng ikauunlad ng kanilang sektor sa halip na madadawit sa isyu ng irregularidad sa procurement at bribery.
9: As a Filipino, we should, na dapat tayong aware kung ano yung mga maling nagawa ni BB Sara. Like, nang alam natin na yung katiwalaan ng nagawa niya bilang isang BP presidente at kung karapat dapat ba siya sa position niya. Ano po, matanggap ng mga estudyante yung karapat dapat po na dapat namin, ano, yung deserve namin. As a student, kailangan namin ng maayos na namumuno sa department po ng education.
7: Sa kabilang banda, inamin naman ng residenteng si Pauline Galang mula sa Barangay Holy Spirit, Quezon City na talamak ang fake news. Kaya nakalilito ng kilalanin kung ano ang katotohanan sa mga mabibigat na akusasyong ibinabato sa bise.
10: Kung ano lang din ang itakabubuti ng ano natin, yun lang din po. Kasi siyempre bilang isang Pilipino, mahalaga din sa atin yung peace, ano, peace order, yung ikakaunlad ng bayan. Parang ang dami-dami ng ano, ang dami-dami na hindi nalulutas. Kaya siguro yun ang ano, yung talagang maganda sana ang mamumuno.
7: Ipinapakita lamang ng sitwasyon ang malaking agwat ng marangyang kapangyarihan at seryosong mga paratang sa pamahalaan kumpara sa simpleng hiling ng mga mamamayan para sa mabuting pamamahala. Habang abala ang mga mambabatas sa paghimay ng mga ebidensya at forensics ng bank records, ang mga ordinaryong Pilipino ay patuloy na nagmamasid kung paano masasagot ang araw-araw nilang pasanin na bungan ng katiwalian. Kaya naman, hamon ni Paulina at Leticia sa mga kapwa-botante na maging matalino at pumili ng leader na may malinis na track record at handang lumingap sa mga kapuspalad.
10: Mapagmatsyag, maging matalino sa lahat ng desisyon. Suriin kung sino talaga ang karapat-dapat.
8: Ang mensahe ko ay pumili ng magandang leader. Yung ano, walang kurakot, yung tumulong sa mahihirap, yun lang.
7: Sa pag-usad ng makasaysayang paglilitis sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno, nakaabang ang buong bansa kung paano lalabas ang katotohanan, pananagutan at katarungan. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Bagamat panglima na si VP Sara Duterte sa mga na-impeach na opisyal ng pamahalaan, sina dating Pangulong Joseph Erap Estrada at dating Chief Justice Renato Corona pa lamang ang talagang sumalang sa matagalang paglilitis. Balikan natin ang mga pagkakaiba ng kanilang kaso pagdating sa proseso, mga ebidensyang iniharap at sa laging pinal na hatol. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
11: Erap! Resign! Erap! Resign! Kaunaw na ang pangulo ng Pilipinas na na-impeach si former President Joseph Erap Estrada noong taong 2000 matapos harapin ang mga paratang ng plunder, bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust.
12: Let me assure everyone, however, that I will abide by the outcome of the ongoing impeachment process so long as this is consistent with our Constitution. And I'm confident that the truth will prevail in the end. I'm convinced that I'll be cleared of all issues that are unfairly being leveled against me.
11: Nagsimula ang proseso Nobyembre at 13 taong 2000 nang aprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Estrada. Pagkaraan nito, inakyat sa Senado ang kaso na nagsilbing impeachment court para dinggin ang mga paratang laban sa nooy Pangulo. Formal na nagsimula ang impeachment trial noong December 7 sa kaparehong taon. Sa mga sumunod na linggo, iniharap ng prosekusyon ang mga ebidensya at testimonya kaugnay ng umano'y pagtanggap ni Estrada ng milyong-milyong pisong weteng payola at iba pang iligal na yaman. Ang paglilitis ay naging sentro ng pambansang atensyon at mahigpit na sinubaybayan ng publiko. Taong January 16, 2001, biglang naputol ang impeachment trial matapos bumoto ang mayorya ng mga senador, 11-10, laban sa pagbubukas ng tinaguriang second envelope na pinaniniwala ang naglalaman ng mahalagang ebidensya kaugnay ng umano'y lihim na bank accounts ni Estrada. Bilang protesta, sabay-sabay na nag-walkout ang prosecution panel, isang pangyayaring nagpasiklab sa malawakang kilos protesta na kalaunay naging EDSA People Power 2. Sa gitna ng lumalawak na protesta at pag-atras ng suporta mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at ilang miyembro ng kanyang gabinete, umalis si Estrada sa Malacañang noong January 20, 2001. Sa araw ding iyon, nanumpa bilang Pangulo si Gloria Macapagal Arroyo na nooy nagsilbing vice-presidente. Dahil hindi natuloy ang impeachment trial hanggang sa pinal na botohan ng Senado, walang naging hatol na conviction o acquittal laban kay Estrada sa impeachment court. Gayunman, matapos siyang bumaba sa pwesto, naharap siya sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Taong 2007, nahatulan siyang guilty sa kasong plunder. Pero pagkaraan lamang na mahigit isang buwan, ay pinagkaloban siya ng executive clemency ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naging sentro ng pambansang atensyon noong 2012 ang impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona, ang kauna-unahang Chief Justice sa kasaysayan ng Pilipinas na napatunayang nagkasala sa isang impeachment case. Nagsimula ang proseso noong December 12, 2011 matapos aprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Corona. Makalipas ang dalawang araw, inakyat sa Senado ang reklamo na nagsilbing impeachment court para tuluyang dinggin ang kaso.
13: May I raise a continuing objection to this line of questioning? I do not see the point in establishing any hostility there may be between the President and the Chief Justice. We have the witness here as the Ombudsman.
14: Yes.
13: What's the connection between the Ombudsman and the President?
14: Well, at that time, Your Honor, we wanted to show how hostile the President was, and having acted that way led to the filing of this complaint for impeachment, Your
13: That's
14: Honor.
13: That's totally irrelevant, Your Honor.
14: We submit, Your Honor.
11: Formal namang nagsimula ang paglilitis noong January 16, 2012, kung saan humarap ang prosekusyon at depensa para iharap ang kanilang mga ebidensya, dokumento at mga saksi. Umiikot ang paglilitis sa walong Articles of Impeachment, kabilang ang alegasyon ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Gayunman, nakatuon ang naging desisyon ng Senado sa Article 2 ng Impeachment Complaint na may kaugnayan sa hindi umano ganap na pagdedeklara ni Corona ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALEN. Isa ito sa pinakamahigpit na sinubaybayang legal at pampulitikong proseso sa bansa na araw-araw tinutukan ng publiko sa telebisyon, radyo at iba pang media platforms. Sa gitna ng paglilitis, naging usap-usapan din ang pagbubukas ng mga dollar account ni Corona, ang pagbusisi sa kanyang mga bank records at ang testimonya ng iba't ibang opisyal ng pamahalaan at mga eksperto. Naging mahalagang usapin din ang balanse sa pagitan ng karapatan sa privacy at ng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno sa taong bayan.
15: As jurors, it is our obligation and responsibility to closely and diligently examine the evidence and the facts to be presented before us to determine whether such evidence and facts sufficiently and convincingly support the charges and ultimately to decide the fate of no less than the Chief Justice of the highest court of the land and the head of a co-equal branch of our government. The Constitution recognizes a distinct class of public officers, elected or appointed, that include the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of constitutional commissions, and the Ombudsman.
11: Matapos ang halos 4 buwang paglilitis at 44 trial days, bumoto ang Senado noong May 29, 2012 ng 20-3 para hatulang guilty si Corona sa Article 2 ng impeachment complaint dahil sa hindi niya ganap na pagdedeklara ng kanyang salen. Dahil sa hatol, agad siyang napatalsik bilang punong mahistrado. Itinuring ang kasong ito bilang isang mahalagang pagsubok sa sistema ng checks and balances ng pamahalaan at sa mekanismo ng impeachment na nakasaad sa konstitusyon. Nagbukas din ito ng mas malawak na diskusyon hinggil sa transparency, accountability at integridad ng mga opisyal ng hudikatura at iba pang sangay ng pamahalaan. Floyd Brenz para sa Bayan.
1: Ipinaaresto na ng Sandigan Bayan si Senador Dante Marcoleta. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
16: Ako ay hindi magtatago. Haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po.
17: Yan ang pahayag ni Senator Marcoleta matapos ibasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang tatlong mosyon ng kanilang kampo kaugnay ng kasong plunder. Naglabas ng resolusyon ng Sandigan Bayan 3rd Division pagkatapos ng kanilang hearing kaninang umaga kung saan may probable cause para mag-issue ng warrant of arrest laban kina Senator Rodante Marcoleta, Michael Tan Defensor, Aristotel Baluyot Viray at Joseph Varias Espiritu. Kaugnay pa rin ito ng kasong plunder sa ilalim ng Republic Act No. 7080.
18: The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charge. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt.
17: Dumating din sa Sandigan Bayan sina Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. kaugnay ng pag-issue ng arrest warrant sa senador. Iginagalang naman anya ni Senator Marcoleta ang naging desisyon ng Sandigan Bayan at nagtitiwala ito sa proseso.
16: Igalang natin 'yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman, yon ay bibigyang daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Siyempre, kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinahal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganun, i-counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash.
17: Samantala, matapos arestuhin si Senator Marcoleta ay inaresto na rin sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu na siyang dumating din sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Ayon kay Defensor, mauuna pa niya silang makulong dahil sa di umano'y walang basehan na kaso kaysa sa mga totoong nagnanakaw ng pondo ng bayan. Giit ni Defensor na hindi sila susuko para makamit ang transparency, accountability at justice.
19: Matapos ang return of warrant ni Mike Defensor at Joseph Espiritu dito sa Sandigan Bayan 3rd Division, dumiretso ang kapwa akusado sa Quezon City Jail sa Payatas para pansamantalang idetena habang gumugulong ang kanilang kaso. habang si Senator Marcoleta naman ay kasalukuyang nananatili sa PNP General Hospital. Bagamat walang kasiguraduhan kung kailan siya mabibigyan ng medical clearance, isa lang ang sigurado. Sa Quezon City Jail din ang kanyang diretso. Mula rito sa Sandigan Bayan, JM Thompson para sa bayan.
6: Sa kaugnay na balita, dinala ng mga otoridad si Senator Rodante Marcoleta sa ospital matapos siyang magreklamo ng chest pain at mataas na blood pressure. Kasunod ito ng pag-aresto sa kanya sa ilalim ng utos ng Sandigan Bayan dahil sa kasong plunder. Narito ang aking ulat. Maaaring abutin ng 2 araw sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Ito ay para sumailalim sa iba't ibang medical check-up bilang bahagi ng booking procedure nito matapos siyang maaresto kaninang umaga sa Sandigan Bayan. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nagreklamo ng pananakit ng dibdib at tumaas ang blood pressure ni Marcoleta.
20: Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain at mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sasabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan.
21: Temperitos na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat na tayo mangungunin sa kanya. Marami po siyang test na pagdadaanan, katulad ng mga ECG at iba pa, para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ang kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwedeng ilagay.
6: Pasado alas 9 kaninang umaga nang maisilbi ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang warrant of arrest laban kay Marcoleta. Isinabay ang pagsisilbi ng warrant matapos mabasura ang kanyang inihaing motion to quash sa 3rd Division ng Sandigan Bayan.
21: Kandabi po ng alas 10:30 ng gabi ay nag-release ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para kay Rodante Marcoleta, Senador na Republika ng Pilipinas. Ino pong alas 8:30 bago mag-alas 9 ay pumunta po siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash. Nung dininay po yung motion to quash, ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas.
6: Alas 11:25 kanina nang dumating sa Campo Crami si Marcoleta para sumailalim sa mugshot at fingerprinting, tiniyak ng PNP-CIDG na igagalang ang digdinag ng senador.
21: Kung naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi po namin wawalangin. His picture will be taken as he appears in public. We are here to arrest him and to have him tried, but not to humiliate the person. He still has his rights.
6: Si Marcoleta ay naharap sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ng 75 million pesos na undeclared campaign donation noong 2025 election. Samantala, naaresto na rin ng PNP-CIDG sina Mike Defensor at Joseph Espirito na kapwa akusado ni Marcoleta.
21: Natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po at dinadala na ba kayo sa Sandigan Bayan para sa kanilang return of warrant. Dadalhin po yung dalawa dito mamaya para sa kanilang medical clearance at kanilang processing. Pagkatapos po, dadalhin sila sa Payata City Jail para sa kanilang detention.
6: Ryan Lisiges para sa Bayan. Samantala, may rest box si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga aligasyong binabato sa kanya na may kaugnayan sa manumalyang flood control project. Iginiit pa ng Pangulo na siya ang nagsiwalat sa anomalya, bagay na hindi umano nagawa ng mga nakaraang Pangulo. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
22: Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense.
23: Resbak yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batikos na siya umano ang nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Sa isa sa kanyang mga aktibidad sa Canada, sinalubong ang presidente ng protesta kontra korupsyon kaugnay ng bilyong-bilyong pisang flood control scam.
22: I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit ang mga nakaramba ng Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finished na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa. Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan.
23: Bago pa maluklok bilang 17th presidente ng Pilipinas, sabi ni Pangulong Marcos, may katiwalian na umano sa mga fraud control project. Halimbawa, noong 2019, ibinulalas ni Noy House Majority Leader Rolando Andaya Jr. ang higit 300 bilyong pisong halaga ng makwestiyonable umanong fraud control project.
22: The pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017-2018. And at the time, the President, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody's.
23: Si Pangulong Marcos lang ang tumindig para imbestigahan ang mga tila guni-guni at mga binalahurang proyekto kontra baha.
22: So that I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it.
23: Sa kanyang 4th na State of the Nation Address o SONA, ibinulga ng presidente ang katiwalian sa mga proyekto kontra baha.
0: Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera.
23: Ang tanong, may nahiya na nga ba sa pangungurap sa mga flood control project?
22: Nahiya ba sila? Yung iba hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture.
23: Simula nang umpisahan ang investigasyon sa flood control project, ilang contractor na ang nakulong dahil sa kasong graft at malversation of public funds. Naaresto na rin ang ilang matataas na opisyal tulad ni dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada at ilang kawani ng DPWH. Muling iginiit ni Pangulong Marcos, walang selective justice. Lahat ay pananagutin.
1: Hindi pa raw tapos ang administrasyon sa paghabol sa mga nasa likod ng mga kinurap na flood control project. Pero aminado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang sumasambulat na impormasyon. Kalezal Pardilia, para sa bayan. PR stunt umano ang panukala ng Chinese Embassy na magkaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal. Welta ni Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi dapat magpapaniwala sa mga ganitong pahayag. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Hindi tayo pinanganak kahapon. Yan ay karapatan under the arbitral award.
4: Mariing tinutulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang umano'y proposal ni Chinese Ambassador Jing Chuen na magkaroon ng common fishing area sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc at isinumite sa Department of Foreign Affairs. Gid ni Teodoro, nakilalang kritiko ng China, isinaad na sa 2016 Arbitral Award na traditional fishing ground ang Bajo de Masinloc, kaya't hindi na anya kailangan ang mga ganitong panukala. Paliwas din umano ang mga aktibidad ng China sa kanilang sinsalidad na magkaroon ng mapayapang resolusyon.
3: Tatanggap ka ng proposal na sasabihin mo dahil sa proposal nila, kaya nagka-common fishing ground. Eh, nakalagay na yun dyan eh. Common fishing ground with our ECC. So, sino niloko nila? PR ang gawa nun eh. Ngayon, sa kabila naman ito, ang dami nilang kabalbalan na ginagawa.
4: Dati nang nanindigan ang China na hindi nila kinikilala ang arbitration case na pumabor sa Pilipinas at nagsaad na walang basehan ang 9-dash line sa buong South China Sea. Ngayong Hulyo, ipinagdiriwang ang 10th anibersaryo ng naturang tagumpay ng Pilipinas.
3: Nakikita na natin ang convergence efforts dito na ginagamit na basis ang arbitral award. Kaya hindi ito papel lamang. Yan ay hindi dapat mapaikot ng mga mapalinlang na gawain ng mga gustong sirain ang ating pagkakaisa.
4: Bukod sa Palawan, ideneklara na rin sa Cebu City at Labrador, Pangasinan na West Philippine Sea Victory Day ang July 12, ang mismong araw na iginawad ang Arbitral Award noong 2016. Patrick De Jesus para sa Bayan.
6: Nananatiling prioridad ng gobyerno ang mga hakbang na makatutulong sa pamilyang Pilipino at pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Kasunod ng pag-angat sa upper middle income country status ng Pilipinas, yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
2: Nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pagpapabilis ng paglago ng ekonomiya at pagpaparamdam ng benepisyo nito sa bawat Pilipino. Sa mid-year press chat ng Department of Economy, Planning and Development, sinabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na mahalagang hakbang ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country status ng World Bank. Ngunit iginiit niyang hindi pa rito nagtatapos ang trabaho ng pamahalaan. Ayon kay Balisacan, bunga ito ng ilang taong reforma sa ekonomiya, maayos na pamamahala at katatagan ng bansa sa kabila ng mga daigdigang hamon. Aminado ang kalihim na nananatiling malaking hamon ang inflation at epekto ng mga pandaigdigang krisis gaya ng sigalot sa gitnang silangan.
5: Of course, our challenge is both, no? It's not just improving the growth, making the growth faster, but also to make that growth more inclusive.
2: Kaya prioridad anya ng pamahalaan ang pagpapanumbalik ng kumpiyansa sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng infrastruktura, pagpapabuti ng digital connectivity, paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at pagprotekta sa mga pamilyang Pilipino laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
5: Our task now is to restore a higher and more sustainable growth path, one that is underpinned by rising productivity and innovation, resilient to shocks, and expands opportunities for every Filipino to participate in, contribute to, and benefit from economic progress.
2: Sa kabila ng unti-unting pagkawala ng concessional loans dahil sa bagong income classification ng bansa, sinabi ng kalihim na inaasahang mababawi ito sa pamamagitan ng mas mataas na investor confidence at mas malaking oportunidad para sa pamumuhunan. Samantala, umaasa rin ang DepDev na gaganda ang takbo ng ekonomiya sa nalalabing bahagi ng taon, habang nananatili ang 3.5 hanggang 4.5% na GDP growth target para sa 2026. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
6: Abiso po para sa mga motorista, magpapatupad pong muli ang ilang mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Sa kabila nito, asahan umano ang pagbabalik sa dating presyo sa mga susunod na buwan. Yan ang ulat ni Gob Villegas.
9: Muling magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa diesel at kerosene, pero ang presyo ng gasolina maaaring tumaas o di kaya ay bumaba simula bukas. Sa forecast ng Department of Energy, aabot sa 1 peso and 57 centavos hanggang 3 pesos and 57 centavos ang maaaring itaas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 1 peso and 70 centavos hanggang 3 pesos and 70 centavos ang pwede namang itaas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang gasolina naman, maaaring bumaba na 1 peso and 75 centavos o di kaya ay sumipa ng 25 centavos kada litro. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, sa kabila na bumaba na sa $80 per barrel, ang presyo ng Dubai crude, hindi pa rin nakakabalik sa pre-war levels ang presyuhan ng finished products. Sa Min of Plats, Singapore, kaya't nananatili pa rin mataas ang presyuhan ng produktong petrolyo sa bansa.
10: Kahit na yung Dubai crude ay naging pantay na nung pre-war, yung diesel mismo may premium pa rin. Mas mataas pa rin ang benta ng diesel ng $22 per barrel kesa nung bago nag-umpisa ang gera. Kaya nagre-reflect ito sa pump price natin.
9: Inaasahan naman na mararamdaman ng mga Pilipino ang pagbabalik sa normal ng presyo ng produktong petrolyo sa loob ng 1 hanggang 3 buwan. Nag-anunsyo na ang Pilipinas Shell, Sea Oil, Petrogas at Unioil na magkakaroon sila ng oil price increase kung saan 3.30 centavos ang kanilang itataas ang presyo ng diesel, habang 20 1 peso and 75 centavos kada litro naman ang ipapataw ng Pilipinas Shell at Sea Oil na dagdag sa kada litro ng kerosene. Gab Humilde Villegas para sa Bayan.
1: ng Government Service Insurance System ang Balik Ginhawa 2 program para magbigay ng dagdag na pinansyal na ginhawa sa mga kwalipikadong miyembro at pensyonado. Ayon kay GSIS Senior Vice President and Head of the Membership Group na si Attorney Joseph Philip Andres, maaring makatanggap ang mga kwalipikado ng refund na katumbas ng hanggang 6 na buwan ng kanilang mga eligible loan amortizations. Dagdag pa niya, naglunsad ang GSIS ng mga bagong solar energy at e-mobility loans bilang karagdagang programa na naglalayong tulungan ang mga miyembro sa paggamit ng mas malinis at mas abot kaya mga pagpukunan ng enerhiya. Maaring mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro mula July 1 hanggang October 31 sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile App.
7: Patuloy po ang GSIS na pag-isip ng mga programa na makapagbibigay ng ginhawa po sa kanila. That's why we came up with this extension po dito sa Balik Ginhawa. And napakaganda naman po ng resulta, which means marami po talagang gusto pa mag-avail. And ito po, nangyayari po ito dahil patuloy po ang komunikasyon namin sa ating mga stakeholders at sana po patuloy pa namin mapaganda ang servisyo natin sa ating mga miyembro.
1: Posibleng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility bukas ang Super Typhoon Babi na bibigyan ng lokal na pangalan na Bagyong Inday. Bukas ng gabi ay magtataas na ng wind signal warning sa Hilaga, Kanduran at katimugang bahagi ng zone at maaring tumaas sa signal number 3. Nalayan ng malawak na sakop ng Super Typhoon. Malayong abot ng outer cloud bands ito. Huling namataan ang super typhoon sa Dagat Pasipiko. Papalapit yan ng Philippine Area of Responsibility at ito ay salay na 2,120 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay itong hangin umaabot sa 205 kilometers per hour at pabugso na umaabot na sa 250 kilometers per hour at gumagalaw yan sa mabilis na 20 kilometers per hour. Paglilinaw po ng pag-asa, hindi naman ito tatawid sa kalupaan pero maaasahan na magsisimula ang pabugso-bugsong malalakas na hangin sa malaking bahagi ng ating bansa simula bukas, dala naman yan ng hanging habagat. Magdadala din ang habagat ng malalakas na pag-ulan sa Hilaga at kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya alerta po sa posibleng pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar at posibleng pagguho ng lupa. Antabayanan at makinig din sa mga paalala at abiso ng inyong komunidad. Ang super typhoon ay tinatayang papasok bukas ng gabi araw ng Martes o sa madaling araw ng Miyerkules. Tatawagin itong Bagyong Inday at mapapanatili nito ang kanyang lakas bilang super typhoon hanggang sa makalabas muli ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes. Nasa 3-4 na araw sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Ibig sabihin, magtatagal at posibleng walang tigil din ang pag-ulan ng hanging habagat sa 4 o 5 araw ngayong Linggo. Bukas Miyerkules, good weather pa sa malaking parte ng ating bansa. Pero may chance pa rin ng paminsang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorm, lalo na sa Cagayan Valley at sa Aurora. Dahil yan sa hanging silangan. Samantala, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Huwebes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
8: Samantala, tiwala po ang prosecution panel na sapat ang kanilang ebidensya para patunayan na nalabag ni Vice President Sara Duterte ang tiwala ng bayan at naabuso ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng konstitusyon. Yan ang ulat ni Rod Lagusad live. Rod.
12: Ryan, masaya ang House Prosecution Panel sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay House Lead Prosecutor Representative Gervin Lujistro, ito na ang pinakaimportanteng nangyari ngayong araw dahil anya nasunod ang mandato ng saligang batas. Dagdag niya, tagumpay ito para sa bahagi ng prosecution. Ipinag-utos naman na ng impeachment court na ibalik ang BIR box. Kaugnay nito, may panibagong request ang prosecution para sa pag-i-issue ng subpoena para sa expanded list para sa BIR. Anila, hindi na lang ito patungkol sa income tax return. Ayon kay Lujistro, mahalaga ito para suporta ng kanilang articles of impeachment. Samantala, kanina sa naging opening statement ng House Prosecution Panel, binigyan din ito ang pagsunod o pagsunod sa ebidensya salma nito patungo. Kasama rin sa binigyan din ni Luistro na tingnan ang mga dokumento, makinig sa mga witness at suriin ng mabuti ang mga record o tala. Anya, dapat husgan ang naturang kaso hindi dahil sa politika, popularidad, takot kung kanino tapat, kundi dapat nakaayon sa saligang batas. Anya, sa unang tingin, magkahiwalay ang apat na articles of impeachment. Pero anya, ang mga ito ay maituturing na chapter sa iisang kwento. Dagdag ni Luistro, ang impeachment trial ay patungkol sa pagkakaroon ng pananagutan. Kabilang din sa binanggit ni Luistro sa kanyang opening statement na ngayon lang anya, nagkaroon ng vice presidente sa kasaysayan ng bansa na may kaibigang hitman na umano'y handang magpapatay para lang makaupo sa pwesto. Ayon kay Luistro, natatapos ang demokrasya kung may karasan. Itikaw din ng Article 4 patungkol sa umano'y pagbabanta ng pangalawang pangulo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Uunahin ng House Prosecution Panel na talakay ng Article 4 na nakatoon sa umano'y assassination plot ni Duterte. Ryan, sa kabuuan, naharap nga sa apakat na articles of impeachment si Vice President Sara Duterte. Bukod dito sa grave threat, kabilang din dito yung issue ng confidential funds, issue sa deklarasyon sa SALN, at umano'y bribery at corruption sa Department of Education. Kasama naman sa inaasahan na witness para sa linggong ito dito sa impeachment trial ay ang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation at House of Representatives. Ryan?
6: Maraming salamat, Rod Lagusan.
1: Isang royal encounter ang ibinahagi ng Pinay tennis star Alex Ayala matapos makilala ang Princess of Wales na si Kate Middleton sa Wimbledon. Samantala, kinilala ang Nation's Girl Group na binibilang bagong tourism ambassadors ng bansa. Narito ang ulat.
11: Mukhang papasok na ang bansa sa era ng Biniverse. Ang Nation's Girl Group Bini ay kinilala bilang bagong tourism ambassadors ng Department of Tourism kamakailan. Ang kay Tourism Secretary Dita Angaramasa ay malaking tulong ang fresh ideas ng grupo. Bukod sa tourism campaign, target din makasama ng DOT ang Bini sa pagpopromote ng fashion, food, sports at iba pang aspect ng Philippine culture. Pero higit lang naman sa campaign ang pagpili ng Bini. Una pa lang ay ine-embrace na ng grupo ang Pinoy identity simula day one sa pagiging consistent nila sa pagsasama ng Filipino culture sa imahe ng bawat miyembro at sa puso ng kanilang musika. Mismong pangalan pa lang ay derived sa Tagalog na pangalan na Bini-Bini na sumasalamin sa isang modern Filipina. Maging ang kanilang pinakaunang electric pop na rendisyon ng klasiko ni Ryan Cayabyab na The Coconut noong June 2021. Successful din ang grupo sa pagre-representa ng bansa sa global entertainment stage. Mula sa kanilang pagganap sa Coachella, tuloy-tuloy ang pagtangkilik ng fans mula sa iba't ibang bansa. Magpre-perform din ang Bini sa Japan Summer Sonic 2026 sa Osaka at Tokyo. Ngayon, nasa higit 2.3 million followers na ang kanilang Instagram at higit 7.2 million followers sa TikTok. Isang kuweba sa kanilang mabilis na paglago ng kanilang fan base.
13: Maayong adlaw, Bisdak Blooms! At, sa lahat
11: at ng ang isa rin nga sa dahilan sa pagpili ng Bini ay dahil sa pagtatampok ng kanilang individuality at ethnicity ng bawat membro. Kaya Bini embodies diversity. Si Aya ay mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Si Colette na born at raised sa Tagbilaran City sa Bohol. Maloy mula sa Lemery, Batangas. Gwen naman ay mula sa Daraga, Albay. Si Stacy naman ay pinanganak sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Mika naman ay born from Cebu City bago lumaki sa Laguna at Cavite. Si Joanna naman ay born and raised sa Calamba City, Laguna, habang hometown naman ni Sheena ay ang Santiago City sa Isabela. Kumakatawan ang mga ito sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa at sumasalamin sa makulay na pagkakakilanlan ng mamamayang Pilipino. Mula nagkaroon ng pagkakataon ng Pinay tennis star na si Alex Ayala na makilala si Kate Middleton, na kilala rin bilang Princess Kate or Princess of Wales sa 2026 Wimbledon. Nagbahagi si Alex ng larawan kasama ang Royal sa kanyang Instagram stories. Nasa larawan din ang Turkish tennis player. Anya, so honored to have grabbed the pick with Her Royal Highness. Si Kate ay gumawa ng surprise appearance sa 2026 Wimbledon noong July 2. Ang Princess of Wales ay nagsisilbing patron ng All England Lawn Tennis and Croquet Club, ang organisasyon sa likod ng prestigyosong Grand Slam Tournament. Nakuha ng 21-year-old tennis star ang 7-6-9-6-2 na panalo upang maging unang Pinoy na umabot sa ika-apat na round ng prestigyosong tennis tournament. Ang sunod na kalaban ni Alex ay ang dating finalist at number 13 na si Jasmine Paolini mula sa Italy. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: Bukas inaasahan masisimulan ang trial proper sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw po ay binasa sa impeachment court ang mga kahilingan kung sino ang mga dapat mapadalhan ng subpoena.
14: Nag-desisyon rin ang controversial or napag-desisyon rin ang controversial na mystery box ng Bureau of Internal Revenue. Ipinagutos ng impeachment court na seryuhan ito at pansamantalang ibalik sa kustodiya ng BIR habang walang formal na motion para ilabas ito sa impeachment court.
1: Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis sa kanya sa impeachment court.
14: Sa pagbubukas ng paglilitis ay binigyan ng pagkakataon ang prosecution at ang depensa na magbigay ng kanilang opening statements kung saan parehong tinalakay ng magkabilang panig ang kani-kanilang pananaw sa ebidensya ng kaso.
1: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
14: At yan po ang mga maiinit na balita ngayong Lunes. Sa ngalan ni Audrey Goriceta, ako po si Ryan Lisigas para sa Bayan.
1: At tabayanan po ang pagpapatuloy ng ating special coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At hanggang bukas, ako po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
14: Bagong Pilipinas!
15: Mas pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
18: Ang tagintig ng FM
15: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
18: Radyo Magic 1278.
15: Sports Radio 918.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
17: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
26: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
19: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
26: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
20: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
21: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
22: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
26: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
23: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
27: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
31: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
32: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
31: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
33: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
31: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
30: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. 7:08 in the evening at tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 8 ng gabi. Kumusta? Kayo ba ay na-solve kanina? Unang araw ng impeachment trial sa Senado na pinuunahan ng ating mga senator judges kasama ang prosecution at saka ng defense panel. Well, that's one thing that we have to indulge ourselves to listen. Kasi kumbaga, parte tayo dito sa pinag-uusapan dahil pondo natin itong nawawala. Kaya naman, sa anumat ikaw ay pro-anti o nonchalant, makinig ka na lang para at least nadadagdagan yung information mo when it comes to the needed na mga dapat pinag-uusapan natin. Actually, we should steer this conversation at home eh, no? Kumbaga para alam ng mga, well, yung mga kumbaga PG-13 up, no? Oh, may parental guidance kailangan din yon, ika nga, no? But anyways, napakaganda dahil namamayani ang demokrasya dito sa ating bansa. Nakikita ang tama at saka mali at saka kung ano man yung dapat na proseso na pinagdadaanan, eh maluwag naman na tinatanggap ng

0: kamay ng gobyerno. Ayan. Yan yung maganda naman doon. But anyways, tutukan po natin. Bukas po, alas 2 magsisimula ulit yung impeachment trial na kung saan ay kaninang hapon, ano, first part. Kumbaga parang nasa 3 hours mahigit eh. 3 hours mahigit yung unang araw. So we're expecting na sa mga susunod na araw baka madagdagan pa yung oras dahil preliminary nga lang itong nangyari, no? Pagpapakilala, no? Initials yung mga nangyari, pagpapakilala, who's the prosecution panel, yung mga ibang debates, no? Importante diyan na naiboto na din yung presiding officer kasi 'di ba yun yung isa sa mainit na tinalakay nila kanina. So again, let's participate. Kumbaga, instead na kung nasa opisina kayo, 'di ba? Tune in kung may radyo kayo maliit, tune in to Radyo Pilipinas dahil po naka special coverage tayo. Tuloy-tuloy po 'yan, all out the hearing hanggang sa merong paglilitis, no, ay nakatutok po ang Radyo Pilipinas. Anyways, 7:12 in the evening, eto na po ang ating mga headlines sa abangan ninyo sa ating programang Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Dating bumoto kay Vice President Sara Duterte pumunta sa Senado para suportahan ng pagpapatalsik sa kanya. Phil Walks, pinalakas ang kahandaan sa tsunami ng ang 6 na barangay sa Zamboanga City. Tig 200,000 na tulong sa ilalim ng bawat barangay makinabang program opisyal nang natanggap ng 389 na barangay sa Zamboanga, Sibugay. DA, PCC at NDA naglunsad ng isang buwang AIPD training para sa pagpapalakas sa livestock at dairy industry. QC, pinawi ang pangamba ng publiko sa pagtaas ng mild COVID-19 cases. Tatlong barangay sa Pangasinan idineklarang drug cleared, mahigit 700 barangay na panatili ang malinis na status.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At mamaya po may makakasama tayo na Moro entrepreneur, ika nga, dito sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Yan po, pakaabangan ninyo 7:14 in the evening. Magbabalik mo sa Salam Radio, pagkaraan nilang paalala.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
4: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
3: Ang Darangin

0: aling sa salitang darang, which means to narrate, in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
2: Radyo Magic 1278,
1: Sports Radio 918,
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM,
2: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybayin sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 7:19 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita.
10: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
11: Attorney Reginald Tonggol, itinalaga muli bilang Senate Impeachment Court spokesperson. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Nifa Asuncion.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
11: Report. Diva.
14: Itinalaga muli si Atty. Reginald Tonggol bilang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Una nang nagsilbi si Tonggol bilang spokesperson ng Impeachment Court noong unang beses na na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte noong 19th Congress. Bilang spokesperson, si Tonggol ang magsisilbing primary point person na sasagot sa mga katanungan ng media tungkol sa mga aksyon ng Senate Impeachment Court. Sa press conference pagkatapos ng unang hearing ngayong araw, pinaliwanag ni Tunggol kung bakit magkasama sa rostrum sina Senate President Sherwin Gatchalian at Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero. Ayon kay Tunggol, magpapakita itong magkapantay sina Escudero at Gatchalian pagdating sa impeachment trial. Mananatilihan niya ang ganitong setup sa buong paglilitis ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tunggol. Mula sila ito para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Babalikan po natin ang naging pahayag na yan ni Attorney Reginald Tunggol.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Ah, okay, sige. Paglilinaw po namin, wala atang kasamang pahayag ang naturang balita ayon sa pahayag ni Reginald Tunggol, spokesperson ng Senado sa nasabing Senate impeachment trial.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Samantala, kaugnay pa rin ng Senate sa Senado, dating bumoto kay Vice President Sara Duterte, pumunta sa Senado para suportahan ang pagpapatalsik sa kanya. Para sa detalye, alamin natin kay Dicky Zarate.
13: Radyo Pilipinas. Report.
11: Dicky.
15: Nagtipon-tipon sa harapan ng Senado ang iba't ibang grupo ngayong unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Karamihan sa ating nakita yung mga pro o yung pabor para mapatalsik sa pwesto si VP Duterte. Ayon kay Kajet, binoto niya dati si VP Duterte pero nais niyang mapatalsik na ngayon ang pangalawang pangulo kaya nagpunta sila sa Senado para suportahan ang impeachment trial. Paliwanag ni Kajet, nakakatakot ang pamamahala at attitude ni VP Duterte at ayaw niyang kamulatan ito ng kabataan. Tinawag niya ring bingi ang pangalawang pangulo dahil kahit alam niya na may trial sa Senado ay hindi ito sumipot. Hinamon niya rin si Bibi Duterte na harapin ang impeachment trial. Mula sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, PhilBox, pinalakas ang kahandaan sa tsunami ang 6 na barangay sa Zamboanga City. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
13: Radyo Pilipinas. Report.
11: Ray.
15: Nagtipon-tipon sa harapan ng Senado ang iba't ibang grupo ngayong unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Karamihan sa ating nakita yung mga pro o yung pabor para mapatalsik sa pwesto si VP Duterte. Ayon kay Kajet, binoto niya dati si VP Duterte pero nais niyang mapatalsik na ngayon ang pangalawang pangulo kaya nagpunta sila sa Senado para suportahan ang impeachment trial. Paliwanag ni Kajet, nakakatakot ang pamamahala at ating...
11: Babalikan natin yung balita ni Ray Ferrer patungkol mamaya sa ating pagbabalik. Anyway, 7:23
9: Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 7:23 in the evening, magbabalik po sa Salam Radio. Pagkaranilang paalala.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo.
19: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: World Service Sports Radio.
21: Ang taginting ng FM
22: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
24: Pinagsanib na puwersa
25: para sa mas malawak na
26: serbisyo publiko.
27: Radio Mag 1278.
28: Sports Radio 918.
29: Radio Pilipinas.
30: Radio Publiko
31: 738.
32: At Radio Pilipinas World Service.
33: Mapapakinggan na
34: sa Capital 104.3 FM.
35: Capital 104.3
36: AM and FM collab
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas
40: and Capital 104.3
41: collab.
42: Radyo Pilipinas is on Viber.
43: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
3: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin nitong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 7:30 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Balikan natin ang balita ni Ray Ferrer kung saan Philbox pinalakas ang kahandaan sa tsunami sa anim na barangay sa Zamboanga City. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
6: Ray, sumailalim sa tsunami evacuation planning workshop ang anim na pilot barangay sa Zamboanga City na pinangunahan ng DOST PHIVOLCX, katuwang ang Philippine Red Cross Zamboanga City at lokal na pamahalaan. Ayon sa PHIVOLCX, tinalakay sa pagsasanay ang tsunami hazards, early warning systems, RIDAS application at evacuation planning para palakasin ang kahandaan ng mga komunidad sa sakuna. bilang resulta ng aktibidad na kabuo at naaprubahan ng mga barangay ang kanilang tsunami evacuation maps at naglagay ng mga signage sa mga itinalagang evacuation areas. Isinama rin sa Philippine Tsunami Early Warning System ang 116 hanggang 111 Community Tsunami Alerting Station upang mapahusay ang maagang babala sa mga tsunami prone na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, tig 200,000 piso na tulong sa ilalim ng bawat barangay makinabang program. Opisyal nang natanggap ng 389 na barangay sa Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye mula sa Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Lesti.
8: Isinurge sa opisyal ng natanggap ng 389 na barangay sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay ang tig 200,000 pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Ito ay linsunod sa pangako na ang bawat barangay ay makikinabang anuman ang kanilang political alignment o ugnayang pampolitika. Ang kabuuan ng pondo na kakalaga ng 77.8 milyong piso ay tinanggap pa ni Governor Dulce N. K. Hopper mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang turnover ceremony sa lungsod ng Zamboanga noong Hunyo 29 nitong taon at agad pinadala sa mga barangay kinabukasan upang samantalahin ang presensya ng halos lahat ng opisyal ng lalawigan, munisipyo at barangay sa kasagsagan ng isinagawang 2026 State of the Province Address ni Hopper. Ang agarang pag-download ng pondo ay bahagi ng pamalaang paghatid resulta. Naghatid ng resulta na mabilis, mahusay at nakatuon sa pagdiyak na walang barangay ang maiiwan. Ayon kay Governor Hopper, mula sa tanggapan ng Pangulo patungo sa mamamayan ng Zamboanga, Sibugay, bawat piso, bawat barangay, bawat komunidad ay mahalaga. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
11: Eh, maraming salamat, Lesti Cubol. Samantala, 7:32 in the evening, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM, DAPCC at NDA naglunsad ng isang buwang AIPD training para sa pagpapalakas ng livestock at dairy industry. Para sa detalye mula Tayug, alamin natin kay Mildred Coquia.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mildred.
9: Sinimulan na ng DA Philippine Carabao Center sa Central Luzon State University at National Dairy Authority ang isang buong pagsasanay sa artificial insemination at pregnancy diagnosis para sa mga kalabaw upang palakasin ang produksyon ng livestock at industriya ng gatas sa bansa. Formal na binuksan ang programa noong June 29 sa PCC National Bull Farm sa Barangay Hoson, Caranglan, Nueva Ecija. May kabuo ang 20 ang kalahok sa pagsasanay na binubuo ng 15 kinatawan mula NDA at 6 mula sa PCC sa CLSU. Layo nitong palawakin ang kanilang kaalaman at praktikal na kakayahan sa teknolohiya ng reproduksyon ng kalabaw bilang bahagi ng genetic improvement at sustainable dairy development. Ayon kay Dr. Edwin Atabay, OIC Deputy Executive Director at National Artificial Insemination Coordinator, bagamat masinsina ng pagsasanay, mahalagang mabuo umuna ang matibay na pundasyon sa artificial insemination at pregnancy diagnosis upang epektibong magamit at mapaunlad ang mga ito sa aktual na operasyon. Samantala, binigyan din ni NDA North Luzon Acting Department Manager Dr. Gil Calderon na mahalaga ang pagtutulungan ng NDA, PCC at mga lokal na pamahalaan dahil ang matagumpay na pagpaparami ng hayop ay mahalagang hakbang tungo sa pagtaas ng produksyon ng gatas at pagpapabuti ng kabuhayan ng dairy farmers. Tatagal ang pagsasanay hanggang July 28 at magbibigay ng parehong theoretical at hands-on na training sa mga kalahok. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
11: Yeah, mula Tayug, maraming salamat, Mildred Coquia. 7:34 in the evening, tuloy-tuloy po tayo, karagdagang suporta at tulong pinansyal ibinigay ng DepEd sa mga apektado sa Lindol sa Mindanao. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
10: Radyo Pilipinas. Report.
11: Dayan.
12: Nagbigay ang Department of Education o DepEd ng karagdagang suporta sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inaprubahan ni Education Secretary Sunny Angara ang karagdagang 10 million pesos para sa Edukahon Program sa Schools Division Offices ng Sarangani at General Santos City na may tig 5 million pesos bawat division. Nagpadala rin ang DepEd ng 100 Edukahon Learning Kits. Sa bilang na ito, 80 ang ibinigay sa Sarangani at 20 sa General Santos City upang makapagtatag ng child-friendly learning spaces para sa mga displaced learners. Ayon kay Angara, kailangan maibalik ang pag-asa ng mga mag-aaral at sa pamamagitan anya ng Edukahon, ipinapakita na kahit nasa evacuation center, tuloy ang pagkatuto. Ang mga learning kit ay naglalaman ng iba't ibang learning at teaching tools at materials kabilang ang whiteboards, papel, first aid kits, laptops at iba pang communication devices. Bukod dito ay pinalawak din ng financial relief measures para sa mga apektadong teaching at non-teaching personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ayan, maraming salamat Dayan Lear. 7:36 in the evening, tuloy-tuloy po tayo habang tayo po ay naghahanda doon sa... balita muna tayo. QC, Pinawi ang or Quezon City, Pinawi ang pangamba ng publiko sa pagtaas ng mild COVID-19 cases. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas. Report.
11: Ray.
6: Iniyak ng Quezon City Government na walang dapat ikabahala sa pagtaas ng naitalang COVID-19 cases sa lungsod sa nakalipas na 3 linggo. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, pawang mild lamang ang mga naitalang kaso at wala ring naobserbahang clustering o severe cases. Batay sa datos, umakyat sa 84 ang kumpirmadong kaso mula Hunyo 11 hanggang Hulyo 1 mula sa 23 kaso na naitala noong Mayo 21 hanggang Hunyo 10. Sa Kabuuan, 146 na ang naitalang kumpirmadong COVID-19 cases sa Quezon City ngayong taon. Karamihan sa mga pasyente ay nakaranas ng lagnat, ubo at sipon bago nagpositibo sa virus. Patuloy namang minomonitor na pamahalang lungsod ang sitwasyon at iginiit na nananatiling mababa ang bilang ng kaso kumpara sa kabuuang populasyon ng lungsod. Samantala, patuloy na nagbibigay ng libreng konsultasyon COVID-19 testing kapag kinakailangan at gamot ang 66 na health centers ng lungsod. Nakikipag-ugnayan na rin ang city government sa Department of Health para sa genome sequencing ng mga sample upang matukoy ang umiikot na COVID-19 variant. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Ray Ferrer. 7:38 in the evening. Mamaya po, dahil may makakasama tayo mamaya coming from the Muslim community. Isa sa masasabi natin, no? Alamin natin kung ano nga ba itong business niya, ano nga ba itong ginagawa niya, at ano nga ba ang pwede niya maiambag para sa mga Muslim communities. Well, that's the thing that we talk about dito sa ating programa, yung mga successful and enlightening stories ng mga Muslim communities. Para din, hindi lang para sa amin, no? Hindi lang para sa amin mga Muslim, kundi para sa inyo na din. Para malaman ninyo na meron din namang mga Muslim professionals who can also compete, no? Compete by means of doing things that are capable. Kumbaga, capable to be done by anyone. O kumbaga, alam naman natin, no? When it comes to the Muslim communities, meron pa rin may stigma, no? May misconception na ika nga minsan nasasabi. Ito kakaiba to dahil yung business niya has something to do with travel, no? At live natin siya makakasama mamaya dito sa ating programa. And with that, I think mag-ano muna tayo. We'll have a break then yung azan para after niya mag-ano tayo. Okay. Sige. Unahin muna natin yung break then azan. Okay, sige. 7:39 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan ng paalala.
10: Pinalakas, pinalawak.
38: Radyo Pilipinas.
13: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: World Service Sports Radio.
15: Ang tagintig ng FM
16: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
20: serbisyo publiko.
21: Radio Magic 1278
22: Sports Radio 918
23: Radio Pilipinas
24: Radio Publiko
25: 738
26: at Radio Pilipinas World Service.
27: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3
31: the AM and FM collab.
33: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radio Pilipinas.
40: Radio Pilipinas
41: and Capital 104.3 collab.
42: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
43: Abakada.
44: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or ñ and NG or ng.
45: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
46: Radyo Pilipinas is on Viber.
47: Viber.
46: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
47: Receive credible news and information.
46: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
47: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber.
46: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
48: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
49: Si Mike, sa dapat mangyari sa mga kurapis, mapanagot sa mga kasalanan nila para mapagbayaran nila yung mga kasalanan nila. Makulong sila. Para pag napatunayan na meron silang kasalanan, dapat managot sila, makulong sila.
48: Tinig ng bayan. Tinig ng

Oh, sure.

0: programs, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. At tuloy-tuloy po tayo sa ating programa, dito lamang sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
0: Sa Lam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: In the evening. Ayan, okay, andito na yung ating guest habang hinihintay natin siya. Anyways, isa sa pag-uusapan natin, isa yung napaka-importante pag-uusapan natin is how woman empowerment is in Islam and Muslims, no? Kumbaga, isa yan sa napaka-importante. Anyways, mag-break muna tayo, madalian lang. Magbabalik po ang Salam Radio, pagkaranan lang paalala.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
3: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:50 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Tatlong barangay sa Pangasinan na dineklarang drug cleared. Mahigit 700 barangay na panatili ang malinis na status. Para sa detalye mula tayo, alamin natin kay Mildred Coquia.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
18: Tatlong barangay sa lalawigan ng Pangasinan na ang official nang dineklarang drug cleared matapos ang pinakahuling deliberation at validation ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing para sa calendar year 2026. Kabilang sa mga bagong dineklarang drug cleared ng Barangay Poblasyon 1 at Barangay Talungtog sa Bayan ng Pozorubio at Barangay Bulinit sa lungsod ng San Carlos. Ayon sa komite na pinamumunuan ng PDEA Regional Office 1, dumaan ang mga barangay sa masusing beripikasyon kasama mga ipinatawa ng DILG, DOH, PNP at mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan ng barangay drug clearing program. Bukod dito, iniulat na 729 barangays sa Pangasinan ang matagumpay na napanatili ang kanilang drug cleared status. Naglabas din ng resolusyon para sa 64 na drug-free barangays na walang aktibong personalidad sa droga at 51 barangay ang isinailalim sa verifikasyon bilang bahagi ng pagpapatuloy ng kampanya laban sa illegal na droga sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Coquia.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, pag-uusapan naman natin, kilalanin natin ang isa sa mga Muslimpreneurs na isinusulong naman ng Women Empowerment, Job Opportunities at kakaibang trabahong alok sa Muslim Community. At yan, pakibaba. So, makakasama natin ang isa sa mga top Muslim influencer or Muslimpreneur. Kanina may nabasa ako dun sa ano niya. Teka lang, basahin ko. Isa siya sa mga CEO and founder ng Asgo Travel Solutions Incorporations, an innovative B2B travel platform that empowers more than 2,000 travel agents worldwide through technology and business opportunities. A proud Maranao Muslim woman entrepreneur and passionate about creating business that inspire and empower, make meaningful impact. My entrepreneurial journey and reflects resilience, innovations, and commitment to helping. As a travelpreneur coach and business leader, she continues to mentor aspiring entrepreneurs while championing local brands and encouraging more women to pursue their dreams with courage. Yan, yung mission daw niya, to create opportunities, build communities, and prove that faith, hard work, and clear vision, local ideas can create global impact. Walang iba kundi si kasama natin ngayon, again, CEO and founder ng Asgo Travel Solutions Corporation, Ash Saidi. Si Ash Saidi. Yan. Magandang gabi.
5: Hello. Magandang gabi po. Assalamualaikum to all of you.
1: Ayan.
5: Who is watching po. Assalamualaikum po.
1: Ayan. Maraming salamat at pasensya sa traffic. Wala na kami magawa doon. Anyways, kumusta kayo? Okay, sino si Ash Saidi?
5: Isang Maranao na gustong magbahagi ng knowledge and also side hustle, extra income para sa mga taong gusto magkaroon ng extra income with low capital lang. Tsaka also I'm a public teacher also. So at the same time nagtiteach ako and then ginagawa ko yung business na to.
1: Ayan. Okay, sige. Marahil marami sa ating mga kababayan ang magtatanong kung ano yung business na pinopromote mo. Ano nga ba ito at paano ito? Gaano ito kadali at pwedeng magaya o kaya ay masimula ng ating mga kababayan? Muslims or non-Muslims alike?
5: Yes po. Si EasyGo po is nagbibigay ng travel portal system sa mga gustong magkaroon ng travel and tours business na ginagawa lang through online lang, sa cellphone lang nila. So napakadali lang niya kasi may system na siya, provider, yung system namin. And then customize siya. So kapag yung ating mga travelpreneur or mga gustong magkaroon ng travel and tours business, hindi lang siya for travel and tours, sir, ha? Kasi nagbibigay din kami ng system at saka nagbibigay kami ng webinar kung paano sila matututo ng digital products. So lahat dito pasok dito sa website, dito sa EasyGo. Hindi lang siya for travel and tours, nagbibigay din kami ng mga knowledge at saka mga trainings kung paano sisimulan yung mga business. Iba-ibang niche, sa iba-ibang niche po.
1: So hindi lang ito sa travel and tours, meron pa siya, meron pang iba.
5: Yes,
1: so ano pa yung iba?
5: Mga digital products po.
1: Digital products. So paano sila nasa financial technology na tayo.
5: Yes po,
1: no?
5: Yes. So sa fintech, more on AI, digital products, paano nila i-convert yung kanilang sales, paano nila i-automate through AI and through digital products din.
1: Ayan, yes. Okay. Yeah. So, paano mo to sinimulan itong business mo? Saan mo nalaman at paano mo to pinalaki?
5: Opo, nag-start po ako 2016. So, ang ginagawa ko lang is nagbubuka ko ng ticket online.
1: Sa Quiapo?
5: Hindi, sa online lang talaga.
1: Online lang talaga?
5: Yes, so, online lang talaga. Wala akong shop, wala akong store, wala.
1: Ah, talaga?
5: Yes po, through
1: okay.
5: online lang
1: so,
5: talaga.
1: So, paano mo nalaman?
5: So, ano, kasi malikot po yung imagination ko. So, sabi ko,
1: o dala ng pangangailangan.
5: Yes. So, sabi ko, ba, hindi pwedeng hanggang dito lang. Kasi gusto ko din i-share sa mga kapwa ko, ano, mga Maranao. Kasi since sa atin, kasi sa Marawi City is maano yung internet, lo, ganito. So, hindi pa sila, ano, sa social media. So, gusto ko siyang, i-spread, ganon. So, sabi ko, why not gumawa ko ng sarili kong system? Kasi may mga website tayo na doon tayo nagbubook. Diba po? So, ang ginawa ko, gumawa ako ng sarili kong website.
1: So, so website?
5: Yes, website.
1: But the system, yun nakuha mo?
5: Yes po, pinasok ko po siya sa website. So, ganun po siya.
1: Okay. So, anyways, nako, dumaan si sister. Anyways, sige, paano mo naman ito napalago?
5: Through ano po, nag-i-invite kami or ang ginagawa namin is nagpapapasok kami ng mga agents or binibigyan namin siyang free. So, ito, itry mo. And then, kapag maganda yung ano yung business or nagustuhan
1: so,
5: mo yung system.
1: So, the system that you give, nag-online sila, yes, naglalag sila doon sa website, yes, and then may app pa.
5: Yes po, may app
1: po siya. I would assume
5: may
1: app pa.
5: Yes po, may app.
1: You give that for free.
5: Yes po. Binibigay
1: tapos,
5: ko siya free.
1: Tapos, pwede na silang mag-book.
5: Yes po, pwede silang mag-book. And then, sila na po yung magpa-fund.
1: Parang, alam mo yung kung di ako nagkakamali, yung ano, no, yung Abacus ba yon, yung Abacus, kalimutan ko, basta may booking system na ganun, no?
5: Amadeus pa.
1: Amadeus, yes. Abacus, Amadeus.
5: Sabre.
1: So, yun, so parang ganun siya.
5: Yes po.
1: Amadeus.
5: Sila po yung supplier namin.
1: Ah, sila talaga. Yes, oo.
5: Kasi international po yung
1: ano. Actually, nung una, ang hirap kunin yung system na
5: yes,
1: Amadeus na yan.
5: API po yung kinukuha.
1: Oo, kasi API yung kinukuha. Yes. Tama, no? So, you really have to train yourself, mm-hmm,
5: yes,
1: para doon sa mm-hmm software.
5: Yes,
1: software
5: po
1: pa yan, hindi software pa yan app, no?
5: More on IT. Kailangan
1: oo, kailangan IT. Pero ngayon, syempre, mostly dun sa mga kababayan natin, hindi naman techie.
5: Yes.
1: Tapos, ang problema, wala pang signal. Minsan, mahina. So, paano mo yung pinaglabanan?
5: Through Facebook po talaga. So, ang ginawa ko, nagbibigay ako ng free webinar. Minsan sa Messenger kami nag-ano.
1: Ah, talaga?
5: Yes po. And then, okay, dumating si Zoom hanggat sa doon na namin pinapasok
1: so, lahat. So, 2016. Yes, sino mo naman ito, no? Bago, bago pa natin maabot itong ganitong level, ano yung mga hinarap mong challenge at paano nyo nalampasan?
5: Sobrang dami kasi po hindi po mawawala sa system yung naglalag, nahahack, mga ganun. So, dun po talaga kami.
1: Hindi nagbabayad ng ticket.
5: May mga ganun ba? Yan po yung most of, tsaka lalo na po ganun.
1: Nag-uutang.
5: Yes, mga nag-uutang.
1: At edi paano yun? Pwedeng umutang sa'yo. Sabi ganun na yun. Ay, book mo muna. Diba? Alam mo naman minsan, ganun talaga tayo. Ay, book mo muna ako kasi emergency lang. Tapos mamaya babayaran. So, how do you deal with that ng mga customers? Minsan, I mean, totoo lang.
5: Ang ginagawa ko po, ang sinasabi ko sa kanila is wala pong fund yung system. So, kailangan nating i-fund para makapag-book tayo. So, ganun yung sistema. Para hindi po sila makapag-isip na hindi namin sila.
1: Halimbawa, okay. Ano? So, halimbawa sa travel, yung sa travel muna pag-usapan natin. Yung sa travel, system na yon. You can get the system for free, but you have to fund it,
5: yes,
1: para malagyan,
5: yes,
1: para may bumili sa'yo. Ah, okay.
5: Para, yun na po yung gagamitin nila for
1: akala bookings. Ko ikaw pa yung nagbibigay ng fund.
5: Hindi po. Yung
1: para,
5: ano na po. Yung
1: so,
5: siya
1: na.
5: Po, siya na po.
1: Ah, so, yung agent
5: bibigyan
1: na
5: ng system.
1: Ah, bibigyan na ng system. Yes. So, magkano naman yung kitaan dito para at least malinaw lang? Kasi, paano?
5: Sa domestic and international flight po yung...
1: So, pwede din yung international?
5: Yes po. And then, pwede din po sila makapag-book ng hotel.
1: Ah, talaga?
5: Nandun na po lahat. And then, nagbibigay din kami ng tour packages.
1: Oh.
5: So, kami na yung nag-arrange. So, binibigay lang nila sa amin yung mga tao. And then, nag-a-add sila ng commission. Tapos, kami na bahala.
1: So, tinutulungan nyo din sila po sa pag, ano, sa yung, halimbawa, yung mga business permits nila,
5: yes po,
1: mga ganyan.
5: Lahat
1: wow
5: po, ng step,
1: okay,
5: from, ano talaga, from basic hanggang sa mga, ano, po
1: okay
5: talaga nilang business.
1: Okay. Sige, mamaya pag-usapan naman natin yung isang business mo, yung papakita natin mamaya, no, para at least sa mga kababayan natin, lalo na yung mga Maranao, mga
5: yes
1: Muslims,
5: po,
1: na, alam mo naman, yung mga kababaihan natin, sometimes,
5: yes,
1: nanay na sa bahay lang,
5: yes po,
1: no, doon lang
5: ano,
1: talaga, no, na yun yung ginagawa niya. Sabi mo nga, nagsimula ka sa bahay lang.
5: Yes
1: diba
5: po.
1: Anyways, marami pa tayong pag-uusapan. 8:01 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkira nilang paalala.
8: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas. Radyo Republiko, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Cola.
19: Cola.
20: World Service Sports Radio.
21: Ang tagintig ng FM
22: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
24: Pinagsanib na puwersa
25: para sa mas malawak na
26: serbisyo publiko.
27: Radio Magazine 1278.
28: Sports Radio 918.
29: Radio Pilipinas, Radio Publiko
30: 738.
31: At Radio Pilipinas World Service.
32: Mapapakinggan na
33: sa Capital 104.3 FM.
34: Capital 104.3.
35: The AM and FM collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radio Pilipinas.
38: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
39: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
40: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
41: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
42: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
40: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
43: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
40: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
44: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
45: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
46: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
40: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
47: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
40: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
48: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
49: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
48: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
50: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
48: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sadi Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At nagbabalik po tayo, 8:06 in the evening, tayo po'y napapakinggan, 7:38 sa iba't ibang, sa 7:38 sa Metro at Mega Manila, 104.3, napapakinggan din po tayo sa FM station. Tayo po'y napapanood din sa TV Plus, sa Facebook, 1.8 million na po ang Radyo Pilipina, syempre pati na din sa Salam Radio Facebook page at sa PTV, sa Free TV via joint cooperation ng PTV at ng RP1. Sa TV Plus, Channel 3, Afford the Box Channels 45 to 49. Anyways, tuloy-tuloy tayo, kasama pa rin natin si Ash Saidi, CEO and founder na Asgo Travel Solutions and Corporations. Yun nga, kanina na pag-uusapan natin is paano mo nasimulan yung little empire mo ng travel and tours. Now, can you share a little bit of background or story sa isa sa mga natulungan mo?
1: Apo. Actually, marami po ako talagang natulungan. Nagkaroon ng mga shop, nagkaroon ng store.
0: So, parang magkano ang pinuhunan nila? Sabihin na natin.
1: Ang pinakano talaga yung isa pa libre talaga. Binigay ko lang yung system.
0: Binigay mo lang yung system?
1: Nilagyan lang po niya ng fund. Hanggang sa dumami ng dumami ng...
0: Yung fund usually mga 5,000, 10,000.
1: Yes po, 5,000. Ganun lang po yung pinakamababang fund. Tapos, so, hanggang sa ano, nagkaroon na siya ng store, nagkaroon ng shop, until po gusto niyang mag-upgrade, until kinuha ko na po siya. So, ngayon, nasa akin na po siya. And then, kami na po yung dalawang nagmamanage. Ng EasyGo.
0: Sabi mo, kasama natin siya ngayon?
1: Yes po, kasama po natin ngayon.
0: Ayun, isa sa mga managers mo. No?
1: Yes po, okay. Operation manager ko na po siya ngayon. Wow. Ginawa ko na po siyang operation
0: meaning,
1: manager.
0: So, meaning, malaki at booming yung business.
1: Yes po.
0: So, ngayon, sabi mo nga kanina, hindi lang yung, well, yun lang yung simula mo doon sa ticketing business. No? Ngayon, nag-open ka na din ng isang linya ng
1: skincare brand.
0: Halal product. Yes, okay, sige. Ano yan?
1: This is Shooty Skin po.
0: Okay.
1: Ayun, kita po.
0: Ayun, kita yan, kita yan. Ayan, yan, yan, yan. Ayun,
1: Shooty Skin. So, ito po yung skincare product po namin na kaka-launch lang po last month. So, meron po kami ditong lotion.
0: Okay.
1: Ayan po, yung lotion namin.
0: Oh, so kayo talaga ang nagano'n
1: yes,
0: yan?
1: Yes po, kami po yung nag-formulate.
0: Oo.
1: And then, meron din kaming sunscreen.
0: Mm-hmm.
1: And then, meron din kami sabon. So, kompleto. Ayan. Set na po siya.
0: Okay.
1: Opo.
0: So, maganda. Kasi, pero ang ano natin dito kasi is that how you empower women with these products, no? Yung kumbaga, paano ka din nakakatulong para sa ating mga community.
1: Mm-mm.
0: So, ano paano ba paano mo na-conceptualize yung product na yan?
1: Opo. Kasi, ngayon po kasi sobrang dami na pong gumagamit ng skincare. So, ang ano po kasi talaga, kung ano yung talagang skincare na gusto po ng mga kababayan natin po ngayon. So, ang naisip ko talaga yung lotion, sunscreen, and of course, yung sabon.
0: Mm-hmm.
1: So, ang ginagawa ko po is, nagbibigay ako ng reseller na murang-mura po talaga yung pinaka-presyo talaga po ni Shooty Skin. So, opo, yung lotion po namin is nasa 169 lang po siya. 20.
0: Ah, wow.
1: Oh, yes po, sobrang mura na po.
0: So, kung halimbawa isang... gustong sumali sa business mo, magkano yung kailangan nilang...
1: Napakababa lang po,
0: there,
1: sir.
0: Are there certain packages na
1: yes
0: kailangan
1: po,
0: nila?
1: Yes po, meron. So, nasa 1,740 lang.
0: Oh, so with the amount of 1,740, pwede
1: na
0: niyang bilhin niyang isang package,
1: yes,
0: tapos bibenta na.
1: Yes,
0: yan naman, hindi pwedeng gawin sa bahay lang. Kasi kailangan mong...
1: Sa
0: ano?
1: Online po to.
0: Ah, so i-online
1: yes, online
0: mo?
1: Po yes,
0: ah, online
1: yes.
0: Din
1: lahat
0: yan.
1: Po, online po talaga lahat.
0: So pinapadala lang, no?
1: Yes.
0: Grabe
1: po.
0: Grabe yung e-commerce nga
1: yes,
0: talaga
1: po.
0: Ngayon,
1: galing
0: no?
1: Galing lang po ng ano, kasi marami pong e-commerce ngayon.
0: Oh,
1: na pwede nilang ipasok yung products po nila.
0: Ayan, yes, okay. Anyways, maganda pakinggan na. Sa ngayon, sa naabot mo, ano yung masasabi mo sa sarili mo na... kasi alam natin sometimes no yung ika nga pagsisimula natin tapos yung mga challenges na pinagdaanan natin tapos ngayon medyo nakakamit na natin kung ano yung gusto natin mangyari. Ano yung pwede natin maging mensahe o mga tips para sa ating mga kababayan lalo na yung kababaihan when it comes to
1: yes,
0: starting a small business?
1: Yes po. Ang mabibigay ko po

0: Arts po yung 2024.
1: So isa pa lang yan sa mga achievements na natatanggap mo at marami pa. So ano ang ano pa yung aasahan natin kay Ash sa mga susunod na mga products o kaya mga plano po pa? Pwede mo pa maitulong para sa mga kababaihan?
0: Opo, marami po. Gusto ko din po mag-open ng e-commerce talaga na website na para lang sa community talaga ng mga Muslim na halal po talaga na ipasok lahat ng mga products nila. Yun po yung susunod na ginagawa po namin as of now.
1: Ah, talaga? Yes, wow, po. Maganda yan. Diba, may pag-usapan natin
0: yan.
1: Sabi ganun eh. Anyways, with that, maraming salamat sa pagbisita dito sa ating programa. Do you have anything to say? Saan namin mahanap? At saan namin makikita, kayo mahanap o kaya makikita yung mga products nyo?
0: Mayroon po kaming page, ang EasyGo Travel Solutions Corp. And then mayroon din po kaming page sa Sweetie Skin sa Facebook and TikTok and also sa Instagram po. Lahat po nandun po yung ano namin, itong business page namin.
1: Ayan, okay. Maraming salamat sa pagbisita at hope to see you again.
0: Yes, po, sir,
1: dito sa Metro Manila, katatapos lang dito. Kasi dito kasi sa ating programa, when it comes to halal, when it comes to Muslims, and when it comes to empowering yung ating mga kababayan, ay talagang we give chance and opportunity para mas malay natin umabot sa ating mga kababayan, sa inaabot ng ating programa yung mga opportunities na pwede nilang makuha. That's why we give chance para sa mga gaya nyo. Ito ba yung website nyo?
0: Yes po, that's our website po. www.easygoph.com.
1: Ah, EasyGo pala yun.
0: Yes po, easygoph.com.
1: Asgo ako na asgo.
0: EasyGo.com. Yan po, pwede po nilang iswipe yung page namin para makita nila po kung ano po yung...
1: Ano yung swipe left, swipe right?
0: Swipe left and right.
1: iba yun ha. But anyways, again, maraming salamat, Ash. Hope to see you again soon. Again, maraming salamat. No? Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers at sa lahat na tumutok dito sa ating programa. Bukas po, tutok lang po kayo dito sa Radyo Pilipinas sa patuloy na pag-cover na sa special coverage ng impeachment trial sa Senado at sa iba pa mga balita. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin, syempre, si Sir Orly Lopez. Ayan, si... sino ba yan? Ay, si... alian, nakalimutan ko na. Si Joy! Sorry, Joy, ah. Si Joy Timidan. At syempre, andiyan din si Engineer Alvin. At ang ating executive producer for tonight, si... Miss Isabel Silang. Ayan, sa ngalan ni Princess Abiba Sarepaudac at syempre si Miss Jamie Quinto. Ako po yung lingkod Nords Manginalao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. 8:14 in the evening. Magandang gabi.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
3: Cola.
2: World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magic 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV+.

0: at channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Music and memories. Music and memories.
2: Light the corners of my...
4: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Let's go. Oras para sa musika. Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385. John.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Kong
1: Ako,
0: is.
1: hindi ko alam kung hindi ko rin narinig yan at kung kansino nagsabi at saan galing, no? Siguro it's better na hindi natin muna komentahan yan o mag-comment tungkol dyan kasi hindi ko alam kung saan galing yung kwentong yan, no? So mahirap pa rin na mag-comment ako kasi hindi ako sure kung totoo bang sinabi
0: Yes,
1: niya yan, kung
0: totoo.
1: sino nakarinig, paano niya sinabi, et cetera, et cetera.
0: All right. Well, well taken po akong Ace. So kung Ace, sige. So ngayong araw start po mga 2 o'clock ang mag-i-start ang ano, ang impeachment trial ano po.
1: Yes, alas 2, oh, kaya inihikayat natin yung ating mga kababayan na kung maaari manood sila, no, nitong trial na ito. Kasi napakahalaga ho nito sa buhay ni Juan de la Cruz. Kung ang ating bang gobyerno ay tumutupad sa alituntunin ng ating saligang batas, ang ating bang mga public official ay truthful at rumirespeto sa sinasabing rule of law, no? Kung ang ating bang mga mambabatas ay nagpapakita ng pagrespeto rin sa sinasabing accountability o pananagutan. So ito ay napakahalaga, Ray, no? Dapat tingnan ito at panuorin ito ng ating mga kababayan.
0: Alright. With that, Kong Ace, maraming salamat po, Congressman Ace Barbers at House Prosecution Panel Advisor po. Thank you very much po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much, Kong Ace.
1: Maraming salamat, Ray, at sa uulitin, huwag kayong magsasawa. Thank you.
0: Thank you very much. Ang ating pong former Congressman Robert Ace Barbers na ngayon po ay tumatayong House Prosecution Panel Advisor. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ni makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw, kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala, lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-sama.
0: Okay, pansamantala po natin pinuputol yung paalala na yan mula po sa ating himpilan, Radyo Pilipinas World Service, upang makakapanayam naman natin sa puntong ito ang ating Senator Erwin Tulfo at tumatayong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nasa linya na po natin siya ng komunikasyon. Maganda umaga po, Senator Erwin Tulfo.
10: At parang Ray, maganda umaga at maganda umaga sa lahat ng nakatutok sa iyong programa ngayong umaga.
0: Thank you very much po, Senator Tulfo, sa pagpapa-unlock. Today, July 6, 2026, start na po ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So, gano'n na po kahanda ang Senado, especially kayo po, tatayong mga senator judges for today, mamayang alas 2 ng hapon po, Senator Tulfo.
10: Unahin ko na muna siguro yung physical preparations ng Senate, yung aming session hall ay kinonvert na yon as an impeachment court. So yung mga upuan, babaguhin, and then yung mga visitors, limitado lang dahil expected na maraming mga visitors.

0: yung mga prosecutors at saka defense, maraming mga bibit-bitin yun ng mga alalay. So kami ay limited din sa aming mga staff, dalawa hanggang tatlong staff lang ang pwede namin papasukin. Yung Senate media na dating allowed sa loob ay hindi na allowed, bagkos ay kukuha na lang sila ng live feed mula doon sa Senate o official videographer. So naka-standby ang ating mga mamamahayag sa kabilang kwarto. So ganun na magiging senaryo. Sa labas naman, paring Ray, ay may additional augmentation mula sa Philippine National Police that expected na maraming crowd, both sides, ang SARA supporters at saka ang yung mga sa kabila naman. So talaga mag-augment at ilan libong police ang i-deploy dyan sa paligid ng Senado. Heightened alert din po ang buong Senate security namin, just in case lamang po. So lahat po ng papasok doon, kailangan po ng ID, lalo na po yung mga papasok po doon sa impeachment court, sa session hall, ay bibigyan po sila ng ID na nakalagay po for impeachment trial. In preparations naman po sa atin, sa inyong lingkod, ay over the weekend po tayo po yung nagbasa-basa. Eh, napakarami talaga, paring Ray, voluminous yung document, 1,000 plus yon. Hindi natin kayang tapusin yon kahit masabihin natin isang taong kung babasahin. So as we go along na lang, ilalabas natin yung mga binders, mga folders, at babasahin natin dahan-dahan. Pero nakita na natin yung mga articles on impeachment na kailangang sagutin ng defense na inilatag ng prosecution.
1: Alright. Nakapag-desisyon na po ba ang mga senators who will be the presiding officer? Si Senator Win, si SP Win na po ba o si Senator Chis Escudero?
0: Yun po, na si Senator Win po ang nagsalita po nung Friday, and sinabi niya siya po ang tatayong ikang presiding officer po talaga. So as it stands po hanggang kahapon po, hanggang Friday po, hanggang ngayon, as a matter of fact, hanggang umaga, siya po yung ating presiding officer.
1: Okay. Pero do we expect po, in-expect nyo ba, Senator Erwin, kung darating, magpapakita si Vice President Sara Duterte?
0: We're hoping po na darating, pero kung hindi naman po, prerogative din po niya yan. Pwede naman pong attorney lang po niya ang mag-attend, kasi tatanungin lang naman po kung guilty or not guilty. Yan lang naman po, parang sa mga trial po, di po ba tinatanong agad ng judge kung ano po ang stand. Eh, siyempre, sasabihin po, expected po na sasabihin po not guilty, then tuloy po yung trial po.
1: Ito pong isa pang mainit na pinag-uusapan ay yung sa BIR box, Senator Tulfo. Will the Senate as Senator Judges na mag-decide kaya ngayong araw na to to open the box or keep it sealed o ibalik sa House of Representatives?
0: No po, napag-usapan na po yan on Friday na wala po kaming karapatan po dyan, so might as well just return it na lang po sa BIR. Hindi naman po kami bolt o safekeeping ng BIR o ng Congress ng prosecution. Kasi kung hindi na po binuksan yan, bakit po kami magbubukas po dyan? Eh, nasa constitution naman po yan. Nasa rules po yan. Hindi natin pwedeng basta-basta buksan po yan. Bubuksan lamang po yan kung talaga, kung sa executive session po. Pero gayon pa man, medyo ang consensus po ng majority. Well, lahat na po nag-attend po ng caucus nung
1: Friday,
0: kasama po ang ilang minority, hindi po bubuksan yan. So, ibabalik po natin yan sa kinaukulan, which is the BIR.
1: Okay. Alright. So, mayroon po ba tayong ina-expect na maugong din po kasi, Senator Tulfo, na baka may lumabas ng warrant of arrest o laban kay Senator Rodante Marcoleta. Will that have an effect sa pagiging impeachment court kung sakali?
0: I don't think so po. Not necessarily, Ray, kasi kung may warrant man po siya, siya po ay senador pa rin. I guess he can still attend the hearings, this impeachment trial, not unless pag nagpalabas na po ng suspension order, kagaya po kay Senator Jinggoy, may kaso po si Senator Jinggoy, nasa custody po ngayon ng BGMP, matapos po siyang arestuhin sa kasong plunder, siya po suspendido. Suspendido po, ibig sabihin, hindi po siya pwede mag-attend ng mga activities sa Senate. Eh, si Senator Marco Letterman, if ever lang po, if ever na may warrant po, eh, kailangan po muna ng suspension order. Natanong na rin po ako niya, na yung sabi ko, eh, kung wala naman po suspension, bakit hindi po pwedeng umattend? Eh, hatid po siya ng BGMP sa Senate. Pero kung may suspension order, hindi po siya pwede rin pumasok, mag-attend po ng any activities po dyan sa Senate.
1: Yun. Sige, at nako eh, pasensya na po kayo at naabala namin kayo, at pero bago lahat, bago ko bitawan, ano pong mensahe ninyo sa publiko at maging sa ating Pilipino diaspora at mga OFWs na nakikinig at nakatutok sa inyo ngayon, Senator Tulfo?
0: Ang syempre po lahat po eh, yung ating pong attention ay mafo-focus po sa mga hearing po sa mga darating na araw. Pero sana lang po na we just have to be more productive pa rin po. Huwag lang po tayong tumutok, gawin po natin parang telenovela o pelikula po yung hearing na yan. Bagkos ay dapat po ay focus din po tayo sa mga trabaho natin. Kahit hindi po tayo, wala tayong kinalaman ho dyan, let's do our work. Pangalawa, let's pray po siguro kahit na kung anong relihiyon ka madyan na sana hindi ito maging dahilan para lalo tayo maging watak-watak, kasi as of now, magulo po eh. Di po ba? May grupo po doon sa kabila, may grupo dito, may doon sa kanan, may sa kaliwa. And sana po with this, we just keep on doing our job. And the end result, mga Pilipino naman po tayo, whether acquit po yan or convict po yan, we have to move on. Ika nga, we cannot just... ika nga, hindi po dapat tumigil yung ating mundo, ang ating bayan because of this incident. Like I said, kung after several months of hearing, ang decision is acquittal or conviction, let's move on po siguro, dahil we're in one boat po eh. We're one ship po tayo. Tsaka dapat po, hindi po tayo, lalo na po yung mga officials po natin, mga politiko natin, like let's not forget po na hindi po tayo senador ni ganito or government official ni ganon, di po ba? Tayo ay government official, tayo po ay officials ng taong bayan. Hindi po ng isang grupo, hindi po ni president o ni vice president, hindi po tayo ganon. O tayo po ay mayor, ni ika nga bata tayo ni governor, dapat po hindi. Dapat, it should be, tayo po ay mga nasa gobyerno, tayo po ay tao, ang boss natin po ay hindi isang tao, kundi ang buong sambayanan. At it doesn't matter kung anong color, di po ba? Kung hindi green, hindi pula, eh dapat po ang ating loyalty po ay sa konstitusyon, kami po mga government officials, lalo-lalo po sa taong bayan. The loyalty should be ika nga sa taong bayan po. Ayun po, at saka sa konstitusyon. Hindi po sa isang tao kung sino nakaupo diyan, kung sino namumuno diyan, no. It shouldn't be like that. Dahil lang kaya po kami nailagay dito, nailurklok po dito is because doon po sa tao na binoto po kami. Doon po sa mga appointed naman, na-appoint po kayo ng appointing authority because binoto rin po ng taong bayan yan. Mm-hmm. Therefore, yung kanyang power po nag-emanate sa taong bayan din. Di po ba?
1: Yes.
0: Kung pangulo man po yan nag-appoint sa inyo, do not forget na yung loyalty is dapat sa konstitusyon, dapat sa taong bayan, not doon sa appointing authority. Kung governor man po yan, nag-apply ka ng trabaho sa office of the governor or office of the mayor, it is the loyalty should not be with the governor or the mayor. The loyalty should be with the public because yung public na yon ang nagboto doon sa nag-appoint sa iyo, nagpasok sa iyo ng trabaho, si governor, si mayor, siya po yung tao, yung taxpayers, ayun po yung bottom line.
1: With that, Senator Tulfo, very well said. Maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Thank you very much.
0: Maraming salamat, Paring Ray. Good morning.
1: Good morning. Ating pong butihing Senator Erwin Tulfo, siya rin pong tumatay yung Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, hinggil po sa paghahanda ng Senado ngayong araw na ito para sa simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
10: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ipatuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At kanina po napakinggan po ninyo yung unang dalawa nating panayam, ano po, mula kay former Congressman Robert Ace Barbers na tumatayo pong Prosecution House Panel Advisor ngayon. And of course kay Senator Erwin Tulfo, na siya naman po tumatayong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at magiging bahagi ng ikang senator judges para po sa impeachment court, impeachment trial court ngayong araw na ito, July 6, 2026. Mga alas hapon po magsisimula ang unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte around mga 2 in the afternoon. Pero bago pa nagsimula ang impeachment trial mamayang hapon, matindi na po ang ginagawang preparasyon ng Senado sa loob ng Senado tulad na nabanggit ni Senator Erwin Tulfo. Lalo na yung setup ano po na sa loob ng Senado maging sa labas ng plenary hall ng Senado. So yung media na usually kumo-cover sa loob ng plenary ng Senado sa labas muna dahil maglalagay sila ng mga monitoring equipment doon sa labas, ano, doon na lang naka-monitor at kukuha ang ating mga kasamahan kapatid sa media, kasi yung sa loob ng plenary maraming mga taong papasok sa loob. Syempre yung dala ng yung mga tao mula sa prosecution panel, both from the House of Representatives and from the private prosecutors, and of course sa side din ng defense panel, marami-rami rin po yan. And of course yung mga staff pa ng ating mga senators being senator judges. Sabi nga ni Senator Turpo, mukhang tigalawa na lang yatang staff muna ang pwede nilang dalhin sa sobrang dami ng tao sa loob, sapagkat bukod po sa mga taga House Prosecution Panel, both sa House of Representatives at sa private prosecution at sa defense, meron din pong iba pang mga stakeholders na papasok at darating. Kasi meron din pong inalat para sa publiko. Kung sinong gustong manood, pwede. Kaya lang, parang limitado yung seats. So makikita natin, jump-packed siya. Tuwing naman magkakaroon ng impeachment trial sa Senado, laging maraming tao. Talagang tinututukan po yan. Pero this one, itong impeachment trial na ito, kay Vice President Sara Duterte, this is the very first impeachment trial against a sitting Vice President. Meron na po tayo mga, tulad pong na nabanggit ko, meron na tayong mga naunang impeachment trial before. Like yung kay former President Joseph Estrada, di ba? May mga nag-walk out pa nga dun. Naalala ko yung impeachment trial na yun dahil sa envelope na hindi nabuksan. Okay? Pero nagkaroon din naman ng Nagkaroon din naman ng verdict ano po doon sa impeachment trial, which led to the matatawag ba nating yeah, maraming nagsasabi na it was EDSA DOS, no, pero it kung ano man ang tawag doon, it led to the ikanga ouster of former President Joseph Estrada from Malacañang. Okay, kaya nakaupo si ano noon si Vice President Gloria Macapagal Arroyo. She was then Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Pero nung na-unseat, na-oust si former President Joseph Estrada as President sa Malacañang, by law of succession, si Gloria Macapagal Arroyo, si former President Gloria Macapagal Arroyo, which was then the Vice President, ang tumayong presidente. Pumasok na presidente. At nung nagkaroon ng another election, yung succeeding election, national election, tumakbo ulit si former President Gloria Macapagal Arroyo for the position of chief executive, which is the president, at nanalo naman siya. Kaya kung all in all lang, bibilangin mo yung term niya, yung term na naiwan ni Vice President, ni President, ni former President Joseph Estrada, plus yung term ni former President Gloria Macapagal Arroyo, nakaano rin si former President Gloria Macapagal Arroyo, I think 9 years in office, okay, as president. Yung 3 years niya assumed the presidential office upon the ouster of former President Joseph Estrada, and then nanalo siya doon sa election for president, kaya naging presidente tuloy-tuloy yung term niya. And doon meron pang iba, 'di ba, si Chief Justice Renato Corona, si Department of DOJ Justice Corona, na impeach din yon. Okay, and of course marami pa, kilala nyo ba si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, o si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, na impeach din yon. Okay, kaya lang talagang ano na siya. If my memory serves me right, nagkusa na siyang resign o mag-retire sa service, ano po. Pero dumaan din siya sa impeachment process. So, this is not the first time, pero itong first time na to in the history of sa Pilipinas, first time na vice president naman ang mai-impeach. So, napakahalaga matutukan po natin ito, mga kababayan, ano, itong impeachment trial na ito. Mahalaga na matutukan natin ito sapagkat dito natin, sabi ko nga, marami pong mga kababayan natin, batay na rin sa mga survey na lumalabas, survey mga lumabas noon. Marami po tayong mga kababayan na gusto talagang malaman kung ano ba ang katotohanan. Gusto nilang malaman kung ano ba ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Yung maling paggamit ng confidential funds, yung kanyang pagbabanta laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Lisa Araneta Marcos, at kay House Speaker Martin Romualdez. Okay? And of course, marami pang iba yung mga unexplained wealth. So maraming nakabatay po lahat 'yan sa doon sa articles of impeachment na isinampa laban sa Vice President. Pagkakataon na ito ng Vice President Sara Duterte na sagutin point by point, linawin point by point sa impeachment trial court, hindi lang sa impeachment trial court kundi sa harap ng mamamayang Pilipino. Okay? Itong mga aligasyong ito para once and for all malaman ang katotohanan, at hintayin natin ang magiging verdict ng impeachment trial court. Pero sabi ko nga kanina nga, tanong ko kay Congressman Ace Barbers, tulad nung hinihirit kasi ni Senate President Win Gatchalian, kung maaari bawasan ang trial dates kasi napakahaba po ng mga trial dates na inilatag both ng prosecution panel at ng defense panel. Alam naman natin na bukod sa pagiging impeachment trial court, marami pang tungkulin ang ating mga senador bilang mga lawmakers, tulad ng pagpasa ng mga batas na kinakailangan din pong maipasa para po sa kapakanan ng ating sambayanan, ng ating ekonomiya. Hindi lang dapat nakakonsentrate, nakatutok sa impeachment trial. Alright? So, antabayan lang po nyo yan. At later on, Tinututukan din natin ang sitwasyon, ha? Tumututok din tayo ng sitwasyon sa labas ng ating bansa. Ito po ay may kinalaman dito sa super typhoon na si Bobby. Okay? Itong si super typhoon Bobby nitong weekend ay lumakas, naging super typhoon. At sinasabi nga po ng ibang mga weather forecasters, yung mga international weather monitoring system, ang lakas dito. Baka ito na raw po yung pinakamalakas na bagyo ngayong taong 2026. At itong bagyong ito ay nanalasa na dito po sa Marianas Island. Okay? Kasama na po yung Saipan, Tinian, and of course, samdam din yan sa Guam. Marami po tayo mga kababayan sa Guam. At ito pong super typhoon Bobby na to, expected, sabi naman lang, sa panig naman ng ating PAGASA, ang sinasabi po ay inaasahang papasok ito Martes ng gabi or Miyerkules ng madaling araw. At hindi man ito magtansya nila, ang forecast nila, hindi man ito tatama o magla-landfall sa Pilipinas kasi magre-recurve ito at ito ay dadaan sa northern portion ng Pilipinas, I think sa northern tip. Mararamdaman ito ng Batanes, pero ang initial na forecast nito e Taiwan ang landfall nito o makakaramdam talaga ng total na pananalasa ng bagyong si Bobby. Si Bobby pag pumasok sa ating area of responsibility ay tatawaging Inday. Yan, Inday. So dalawa. Dalawa yung binabantayan natin ngayon. Si Vice President Sara Duterte, kilala rin sa tawag na Inday, at itong si Bobby pag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility tatawagin ding Inday. So magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
16: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
17: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
19: Amoy pawis, amoy araw.
18: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
19: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
18: Ang dungis mo!
20: Ma! Tama na!
21: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
22: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
0: Ang saya balikan ng ating kabataan.
21: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
2: O ano? Game na?
5: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
23: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
24: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Well, syempre, isa pa sa mga tinututukan din natin, yung pong naging matagumpay na state visit, official state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Canada. Ano po? At dito, naging successful ang Pangulo sa pakikipag-usap kay Canadian Prime Minister Carney together with other Canadian business leaders. Ano po? At dito na matagumpay na nakakuha ng ikang investment commitments ang Pangulo sa mga Canadian investors, especially when it comes to energy cooperation, sustainable energy cooperation, kasama na rin of course ang business process industry. Kasama na po dyan yung minerals, critical minerals. Yan. And meron ding aspeto ng mining. So, bilyong-bilyong piso po o US dollar, Canadian dollars ang na-invest at equivalent to billions and billions of pesos. Ano po? At lahat ito ay all geared para po makapag-negosyo ang mga Canadian investors dito sa Pilipinas. Pero alam nyo, marami na rin pong mga investments dito ang bansang Canada. Kaya lang, dun sa naging pagtungo ni Pangulo sa Canada nitong July 1 hanggang July 4, lalo pa hong naging interesado ang mga Canadian business leaders to expand their investments dito sa Pilipinas. At magandang balita po yan para sa creation ng trabaho dito sa ating bansa. Alright, para makapaglikha ng karagdagang trabaho para dito sa mga manggagawa natin, lalong-lalo na dito sa ating isa pinagmamalaki natin at ginagamit nating laging business pitch, you know, itong young workforce natin. Kasi marami po tayong mga workforce taon-taon, marami tayong gumagraduate sa ating mga paaralan, sa ating mga kolehiyo. They're all looking for jobs. Totoo naman po yun. Yung nga pong iba, karamihan nag-a-abroad na lang dahil wala nga pong makita ng trabaho o nahihirapang makahanap ng trabaho dito sa Pilipinas. And these investments from investment commitments from Canadian investors will help at least address, makapagbigay ng karagdagang trabaho para sa ating mga manggagawang Pilipino. At syempre, bukod po dito, inaasahan din natin makakatulong sa ating ekonomiya, ano po, para lalong tumatag ang ating ekonomiya. Okay? Sige. So we're still tinutukan po natin ngayon itong Guam, itong bansang Guam. Kasama na po 'yan. Ulitin ko ha, dahil dito sa super typhoon na si Bobby. Okay? Ngayon, matindi po kasi ang tama nitong si Bobby dito sa Marianas Island, sa Rota, dumaan din yan, naramdaman din yan sa Saipan, and of course sa Guam, naramdaman din yan. Ngayon, after ng Marianas Island, after ng area na yan, after ng Marianas Island, after ng Saipan, after ng Guam, ang direction po niyan, ulitin ko ha, para makapag-prepare na rin po tayo, direction po niyan, papasok ng Philippine Area of Responsibility o ng PAR. Once na pumasok po yan ng Philippine Area of Responsibility o PAR, tatawagin na po yan ng PAGASA na Inday. Pero super typhoon pa rin ang inaasahang lakas niya. Ano po? At ito po ay, ulitin ko ha, ito po ay hindi inaasahang magla-landfall. Pero ito ay didikit ng gusto sa area ng Batanes. Kaya lang, sa sobrang laki po ng super typhoon na ito, hahatakin niya ng matindi yung habagat. At kapag hinatak po ng matindi ang habagat, syempre, ang dala po niyan, matinding pag-ulan. At syempre, pagbaha. Okay? Matinding pagbaha. So, kailangan maganda-handa na po tayo. Mabuti na yung handa, di ba? Kesa doon sa nagkakagulatan. Kaya yung ating mga local government units, maging dito sa Batanes area hanggang sa Region 1, Region 2, maging dito sa mga eastern, sa mga western part ng Pilipinas, western regions, ay naghahanda na rin po. Kasi ang unang, pag dumating po ang habagat, ang unang-unang dadaanan yan is yung western, di ba? Western regions ng Pilipinas. So, naghahanda-handa na rin dapat yung ating mga local government units dyan. At ang DSWD natin, always prepared naman po yan, nakamonitor lamang po sila sa mga sitwasyon na maaaring mangyari habang papalapit itong super typhoon Bobby sa ating Philippine Area of Responsibility. Marami tayo, ulitin ko ha, kasi tinututukan din natin ang Guam, particular itong ating Philippine Consulate General sa Agana, kasi marami tayong ano diyan eh, marami tayong mga kababayan diyan sa Guam, mga Filipino na ika nga po eh naninirahan at nagtatrabaho na diyan sa Guam. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
24: Isang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
3: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
24: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Okay, tuloy-tuloy na po tayo. At ngayon, nasa linya naman po natin ang ating professor, Professor Louis Checa Montemar. Si Professor Louis Montemar. Makakasama po natin ngayon sa ating programa para po naman sa pananaw ng isang ikang sociologist at isang political analyst dito po sa unang araw ng impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Prof. Louis Montemar, at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang umaga po sa lahat.
1: Thank you very much, Prof. Louis, sa pagpapaulak po muli. Alright, today is the first day. Sabi nga na, very historic itong araw na ito kasi this is the first impeachment trial sa isang Vice President ng Pilipinas.
4: Yes.
1: Okay.
4: Yes.
1: Alright, so bilang isang sociologist, How should the Filipino people, how should the Philippine society imbibe this or internalize this very historic day na to, Prof. Montemar?
4: Napakaganda ng tanong dahil unang-una yung kahalagahan ito sa lahat, no? Ano ba ito para sa atin? Para sa akin bilang isang sociologist, bilang isang ordinaryong mamayan na rin, may dalawang mahalagang dapat tandaan dito. Unang-una, ito ay usapin ng pagiging accountable or pagpapanagot sa liderato. Yan ay essential sa isang demokrasya. Pangalawa, bilang ako'y isang mamayan, gaya ng lahat na nakikinig dito, ito ay kinakailangan aral sa atin na hindi sapat na bumoboto lang tayo. Kailangan in between elections, pinag-aaralan talaga anong ginagawa ng ating mga binoto. At kung sila ay may hindi ginawang hindi maayos, kailangan sila mapanagot. Okay?
1: Mm-hmm.
4: So yun po, no, aral ito sa demokrasya at sa ating kapatid bilang mamamayan.
1: Okay. So ibig sabihin, ito bang araw na ito, would you think, will be etched forever sa annals of Philippine history?
4: Well, tignan natin kasi mahirap magsalita kung saan patuguan lahat ng ito. Pero the mere fact na nagsimula tayo ng isang proseso na maaaring may malaking impact sa magiging kinaharap natin ay maganda talaga.
1: Mm-hmm.
4: I'm sure this would be etched in history as the sinabi mo na kanina kasama, no, ito ay unang-unang pagkakataon na isang vice president ang involved. Tayo ay nag-impeach ng isang presidente dati, pero hindi na kompleto nga yung proseso, di ba? Dahil sa ERAP, hindi naman talaga natapos yung proseso niya. Siya ay ano, dahil siya ay nag-resign.
1: Okay.
4: So ito, sana mapakita na pwede mabuo yung proseso.
1: Alright, do you think, ano to, tututukan ng gusto ng ating mga kababayan from the start till the end? Ganito ba ang ano, kasi maraming nagsasabi, nako, meron na namang ano, meron na namang drama-rama sa Senado. Ganito ba ang tingin ngayon ng ating mga kababayan, ang Philippine society sa nangyayari ngayon sa Senado?
4: Sa huling, pinakahuling mga ulat ng mga survey na nilabas ko sa usapin na ito, 76% ng ating mamamayan ang nagsasabi na nais nila na may magkaroon ng impeachment trial. Hindi dahil sila ay antay o galit sa ating nakaupong vice president, kundi nais na lang malaman ng katotohanan. So whether ikaw ay kampi o hindi kay Sara Duterte, di ko ikaw ay makikinig. Kasama ka sa napakaraming makikinig. At ang maganda rito, kumpara sa panahon ni ERAP, no, mayroon tayong social media na mas aktibo ang mga tao sa internet. Magiging magandang platform ito para mas makapakita na mas marami kung ano ba talaga nangyayari sa isang impeachment proceedings. Dati kasi umasa tayo sa ano, broadcast ng TV, no, at saka sa mga dyaryo. Ngayon, dahil may live streaming na, uso na ang Zoom at ibang platforms, ang TikTok, mas marami makakaalam kung ano nangyayari at paano madadala ang proseso.
1: Ayun, tama yung nabanggit mo, Prof. Montemara. Kasi noong impeachment trial ni former President Joseph Estrada at saka ni...
4: Hello, medyo choppy, sir.
1: Okay, sige po. Well, tulad po na nabanggit nyo kasi, yung mga naunang impeachment trial...
4: Hello.
1: Okay. Kamusta po, Prof? Clear ba? Clear po ba? Hello, medyo nawala. Sige, babalikan natin si Professor Louis. Yan, nabala lang yung ating linya. Pero we will try our best to call him back. Okay, sige. Well, sa puntong ito kasi, yung sinasabi ni Prof. Louis, yung paggamit ng social media, okay? Napaka halaga. Ah? Napaka halaga. Kasi katulad ng mga naunang mga impeachment trial, hindi natin na experience yung TikTok, Facebook page, 'di ba, mga post reels, walang ganoon, wala pang masyadong social media, umaasa lang tayo noon sa broadcast, sa radio at saka sa TV, 'di ba? So ngayon, marami na tayong choices, no? Meron tayong social media. All right. Ayan, nagbabalik na. Nagbabalik na si Professor Montemar. So, so ganito, ito bang social media na nabanggit mo kanina, Facebook page, TikTok, Instagram, 'di ba, YouTube, mga reels, this will play a vital role compared dun sa mga naunang impeachment trial.
4: Correct.
1: So how will this influence society?
4: Well, unang-una, tingin ko maraming mas magiging interesado at matututo sa proseso. Bahagi sa akin, no, ang tingin ko talaga dito bilang guru at bilang mamaya na rin. Kasi ang media ay, sabi nga na yung fourth estate, di ba? Ang tingin sa mga eskwelahan, ito ang lugar ko sa tayo natututo sa lipunan. Pero bukod sa eskwelahan, mahalaga yung media dahil dyan yung public in general. Kahit di ka napag-aral, kahit di ka formal na estudyante, mula bata, matanda, nasa internet ngayon. Kaya lahat tayo matututo ko sa pagiging mamamayan. At kung ano ba talaga ang ginagawa sa isang impeachment trial. Kahit yun lang, paralo na tayo di ba? Lahat tayo may
1: access, oo. Alright. Kumbaga, very transparent. Magiging dapat transparent.
4: Hello?
1: Dapat maging transparent. Ano po?
4: Yes, Ray, hello.
1: Yes. Ayan, sige. Ayan, sige. Medyo, alright. Pero Prof, last question na lang. Ano ba ang bilang isang sociologist?
7: Nawala na naman.
1: Okay, sige, mukhang nahihirapan yung ating signal. We'll try again. Last question na lang para kayo, Professor Montemar. Mahalaga itong susunod kong tanong kasi si Professor
4: Montemar.
1: Hello, yan, nagbabalik. Hello, Prof. Narinig niyo na? Yan, okay. So, last question na lang, Prof Louis.
4: Yes.
1: Alam ko sociology, Tsaka political analyst ka sa PUP, and you teach to students, college students at sa iba pa. Ano ang pinakamahalagang mensahe na sinasabi mo sa mga sociologists?
4: Paari mang ulit yan yung tanong at hindi ko nakuha. Medyo okay. Choppy.
1: Alright. Ano po yung mensahe ninyo sa mga estudyante, sa mga college students, sa mga tinuturuan nyo, sa mga ganitong pagkakataon para dito sa impeachment trial?
4: Ay, sorry. Talagang malabo.
1: Alright, sige.
4: Malabo, Ray.
1: Sige. Alright. Malabo. Alright. Sige, medyo bitawan na natin. Talaga nahihirapan yung signal kay Professor Louie Montemar. Pero at least meron tayong mga nakuhang mahalagang impormasyon mula kay Professor Louie Montemar, ang ating sociologist at isang political analyst. Nagtuturo siya sa Polytechnic University of the Philippines. Yan. Alright. So, mahalaga. Kaya sabi nga nila, tama nga naman yung sinabi ni di ba? Ni Professor Montemar. Eh, hindi katulad po nung mga naunang impeachment trial, wala pang social media, di ba? Wala pang Facebook, wala pang Instagram, wala pang Twitter, wala pang YouTube, di ba? Twitter tuloy X pala. Dati Twitter, ngayon X, di ba? Walang ganun. Di ba? Wala mga Facebook broadcast, di ba? Walang ganun. Dati ang pag umaasa lang ang taong bayan sa mga lumalabas sa mga radyo, sa telebisyon. Ngayon, meron ng iba pang mga media outlets na pwede mapagkuha ng sources tulad ng sabi nga social media. Pero having said that, dapat maging maingat din po tayo sa pagtutok sa social media. Kasi hindi naman po lahat ng lumalabas sa social media ay totoo or nagsasabi ng katotohanan. Marami pong lumalabas sa social media na mga fake news or mga propaganda para isway ang paniniwala at ikang atensyon ng publiko sa kanilang personal o sa kanilang sinusuportahan na ikang organisasyon o tao. So maganda po na tutukan din natin yung content ng mga social media na lumalabas. Huwag tayong basta-bastang naniniwala doon sa mga lumalabas sa mga social media apps, lalo na sa mga personal blogs. Medyo mag-ingat din po tayo kasi baka mamaya hindi naman po talaga nakabatse sa katotohanan o sa factual information yung mga lumalabas doon. So it's also, although it's nice to have the social media sa mga ganitong pagkakataon para mas dumami yung outlets na mapagkukunan ng impormasyon, hindi lang sa radyo at sa telebisyon, kundi sa social media, it is also very prudent for us and we must be discerning and prudent dun sa mga impormasyon na lumalabas sa social media. Especially kung nanggagaling sa, kung hindi naman nanggagaling sa trusted ninyong media outlets, okay? Yung mga talagang alam nating nire-research at nakabase sa factual na information yung kanila nilalabas. As compared doon sa ibang mga social media posts, social media channels na hindi factual or nakabatay lamang doon sa kanilang personal na pananaw at hindi nakabatay sa factual evidence or factual information. So magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
24: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo. At meron po tayo natanggap na balita. Ano po? Galing po ito sa Sandigang Bayan, 3rd Division. Batay po sa naging desisyon ng Sandigang Bayan, 3rd Division, binasura po nila ang motion ni Senator Rodante Marcoleta. Ayan, hinggil po dito sa kaso sinampa sa kanya ng ombudsman. Okay? Ngayon, batay na rin sa Sandigang Bayan 3rd Division, naglabas na po ng warrant of arrest at hold departure order laban kay Senator Marcoleta. Kasama na rin dito sa order na ito ng warrant of arrest mula sa Sandigang Bayan 3rd Division, kasama na rin po dito si dating Congressman Michael Defensor at iba pang dalawang kapwa akusado. Okay? Nananatili ngayon sa Clerk of Court ng Sandigang Bayan 3rd Division si Senator Mark Senator Rodante Marcoleta. All right? At patuloy po tayo ng ano diyan, tumututok sa Sandigang Bayan at dito sa Senado hinggil po dito sa sitwasyon ngayon sa Sandigang Bayan dahil yun nga po binasura ng Sandigang Bayan 3rd Division ang motion ni Senator Marcoleta bagkus naglabas na po ito ng warrant of arrest at hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta at kay dating Congressman Michael Defensor sa dalawa pang iba pang akusado. Tabayan na po ninyo pa rin ang iba pang mga kaganapan na yan sa pagpapatuloy po ng pagmumonitor natin dyan sa Sandigan Bayan. Samantala sa iba pang kaganapan, marami pa ho tayong tututukan dito pero dakuin muna natin ang iba pang mga kaganapan. Ano po, tulad po nito sa ating pagkikipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa ating Philippine Ambassador to the United States is His Excellency Jose Manuel Babe G. Romualdez regarding po sa Philippine-American Friendship Day celebration. At nasa linya ba siya ng komunikasyon ngayon? Alright. Magandang umaga po, Your Excellency Ambassador Jose Manuel Babe G. Romualdez. Welcome po sa programang Global na Tayo.
6: Hi, magandang umaga sa iyo.
1: Thank you very much, Ambassador.
6: Thank you very much.
1: All right. So, well, the Philippine-American Friendship Day celebration 80 years of Philippine-US relations. So, how strong is the Philippines and American diplomatic relations after 80 years, Ambassador?
6: Well, I think I can very confidently say that as of now, our relationship is probably at one of its best, mainly because of the strong defense alliance that we have with the United States, but also because of the fact that President Marcos has been able to have very good relations with the United States ever since he took office in 2022.
1: Mm-hmm, mm-hmm. So, sa ika nga po pagdating po sa bilateral and let's say economic ties with the US kasi 250 years na rin po ang US based on their celebration ng kanilang independence day celebration. So pagdating po sa trade bilateral trade agreements, nasaan na po ang Pilipinas at ang Amerika?
6: Well, alam mo kakagaling lang dito si Secretary Undersecretary Perry Rodolfo ng BOI at DTI at pinirmahan niya yung ating Memorandum of Agreement for this Pax Silica. Ito ay pinakamalaking investment program ng US State Department, actually sponsored by the State Department, to bring in American companies like for instance Foxconn, yan ang nagmamanufacture ng mga iPhones, mga ganyan. Yung mga factory nila sa China ay ililipat nila sa atin once this Pax Silica has been established, no? This is mainly because of the fact that we have critical minerals that we can offer. So we're going to put together a package where kasama yung ating mga critical minerals that we will be able to now offer to the United States as part of our economic trade. Malaking project ito at I'm sure lumabas na dyan yung news na meron na ngang plano to lease 4,000 hectares dyan sa New Clark City for this particular project. This is a major investment coming from the United States at we're really looking forward to it because talagang this is really going to create millions of jobs for our country, for our countrymen.
1: All right. And of course, Ambassador, matanong ko na rin po kasi dito, nakakarating po sa ating mga kababayan dito, yung plano po ng Estados Unidos na i-push na ibalik sa Estados Unidos ang business process outsourcing back to the US, yung operations nila. At maraming nangangamba na maraming mawawala ng trabaho ng BPO industry dito sa Pilipinas. Can we confirm na mayroon ba talagang push ang US government sa panguna ng US President Donald Trump na ibalik ang mga BPO industries, lalo na yung mga American-owned companies na ito, pabalik sa US?
6: Well, maraming mga planong ginagawa ng US dyan. Pero nakausap namin yung mga kung sino-sino man na ng... Well, umpisa tayo sa Congress. No? Meron silang plano to tax those BPOs that are doing business outside para ibalik sa Amerika. Pero ang latest information namin ay hindi na nila itutuloy yun. And mainly because many of these BPOs, especially like for instance yung Concentrix that is already established in the Philippines, they have been able to explain to the US Congress that it will be impractical for them because of the fact that they've already established these BPOs outside. And it is much more efficient and more economical for them to be able to do so. To bring them back to the United States really will not make much of an impact on the American economy. So on that score, mukhang yan hindi na matutuloy yan. On the other hand, meron naman yung plano naman sa FCC. Meron naman yung kanilang, it's a technical rules that they're going to follow. Pero ang kausap rin namin dyan, ang Pilipinas ay hindi nila isasama. So far, that is the information that we have received. But we are following that and we're tracking that. And naninigurado tayo dahil, yun na nga, ang ating relasyon sa Amerika iba eh. In fact, even itong trade agreements natin sa US, meron nga yung 19%, now it's back down to 12.5%. Marami kaming usapan dyan sa Commerce Department dito sa US na we will have a lot of exemptions like what we had before. At saka yung 12.5%, which is what they call the 301, yung that we're being monitored for child employment. Yan na ma-resolve natin yan. Again, because of the special relationship that we have with the United States.
1: All right. Just recently, Ambassador, the World Bank gave its nod sa atin sa Pilipinas as a upper middle income country status. Sa tingin po ba ninyo, Ambassador, this upper middle income status can also help encourage more investors from the US papunta dito sa Pilipinas?
6: Definitely. Dahil, alam mo, one of our biggest assets is yung ating human resources, what we call the sweet spot. We have 40% of our population is of that between the ages of 25 to 35 or 40, which is the most productive time of our lives. So alam natin yan. So that is very helpful. And if we are now in the middle income bracket, that is even more, again, because obviously they will have more funds to be able to spend, and at the same time, a potential to have better economic progress for the country as a whole, and they will be more productive, and they'll be paid much better.
1: Ayun, okay. And syempre po, itong...

0: We have now 4.5 million Filipinos or Filipino-Americans here in the United States. We have about 200,000 to 300,000 that are here working here on a visa. We have several students, exchange students, that are also going to school here and universities. All of that contribute to that stable relationship. At the end of the day, maski anong mangyari talaga, we really have an affinity towards the United States. Sinabi ko nga sa ating mga kaibigan dito, we were under the Spanish colonial rule for 350 years and only 50 years with the United States. Pero mas lalo tayo pumapaling sa Amerika. Mainly because we believe in the same kind of freedom and the kind of values that the U.S. has, which we are now, hopefully we're enjoying at the same time. The system that we have chosen to follow is the democratic system similar to the United States. That's probably one of the main reasons why our affinity towards this country is very strong.
1: Yes, that's true. Well, with that, Your Excellency, maraming salamat po. Thank you very much for joining our program today, Your Excellency.
0: Maraming salamat din sa inyo. Good day to you. Thank
1: good
0: you.
1: Day, good day. Ang ating pong Philippine Ambassador to the United States, of course, ang ating pong Philippine Ambassador, si Ambassador Babe Romualdez. Alright, sige, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news
5: ang
4: o mali
5: ang fake news. Tinatapat ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating galawin.
9: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At tayo po ngayon ay nasa mga huling yugtunan ng ating programang Global na Tayo dito pa rin po sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. At ako po ang inyong lingkod na kasama ninyo sa loob ng isa't kalahating oras dito sa ating special edition ng Global na Tayo ngayon July 6, 2026. Tumutok tayo sa mga maaring maging kaganapan para sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano po, nakausap natin, nakapanayam natin si former Congressman Robert Ace Barbers na tumatayong ano po ngayon, House Prosecution Panel Advisor. Nakapanayam din natin si Senator Erwin Tulfo na siya ring tumatayong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee para naman sa preparasyon ng Senado para po sa unang araw na ito ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang kanyang mensahe para sa publiko. Napakaganda po ng mensahe ni Senator Erwin Tulfo sa ating publiko na ito pong impeachment trial na ito should not be because of one person. Ibig sabihin, dapat tutukan ito ng taong bayan. At kung sino man ang magiging involved dito sa impeachment trials na ito, eh dapat yung magiging pananaw nila dito ay hindi para sa kapakanan ng isang tao, kapakanan ng isang grupo, o hindi dahil sa, sabihin nating utang na loob mula sa isang politiko, kundi dapat ang dapat tinitingnan dito ay yung kapakanan talaga ng taong bayan. Talaga naman silang naglukluk sa mga mambabatas na ito sa pwesto na kanilang hinahawakan ngayon. So taong bayan sa konstitusyon ang dapat na loyalty ng mga mambabatas. Hindi sa isang tao, hindi sa isang political group, hindi sa isang religious group o kung sino man. Ang dapat na loyalty ng mga mambabatas at mga involved dito sa impeachment trial na ito ay para sa taong bayan, sa Pilipino at sa konstitusyon. Magandang mensahe po yun. Sana ganun lagi ang iniisip ng ating mga mambabatas sa pagdaraos ng impeachment trial na ito mula sa simula hanggang sa matapos itong impeachment trial na ito. Alright, and of course, nakausap din natin si ang ating Philippine Ambassador Babe Romualdez mula po sa ating Philippine Embassy to the United States. Ano po, hinggil sa 80 years of diplomatic relations between the Philippines and the United States. Napakalawak na rin po ng ating diplomatic relations with the US. Ano po. At siyempre, nakausap din natin si Professor Louis Montemar, pananaw naman ng isang sociologist at isang political analyst hinggil dito sa unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So, subaybayan po natin mga kababayan, yung ating mga kababayan sa labas ng bansa, yung mga kababayan natin dito sa loob ng ating ginang bayan, subaybayan natin ang mga kaganapan na yan. Sapagkat kung gusto nating malaman ang katotohanan, tumutok tayo. At nasa sa atin ngayon ang discretion, ika nga, ang prudence, ang discretion, ang pananaw kung ito bang mga ilalatag sa unang araw at sa mga darating na araw sa impeachment trial is worth watching and is worth knowing para po malaman natin ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ay magkakaroon tayo ng tatlong panayam na sumisentro sa iba't ibang mga paksa na may impact sa ating mga kababayan na sa loob man o labas ng ating bansang Pilipinas. So, ngayong araw, alam naman natin na umpisa na, magsisimula na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Senado. At kaugnay po nito ay minarapat po namin na imbitahan ang isang non-partisan citizens monitoring network na binuo specifically upang masiguro na itong Senate impeachment trial dito kay Vice President Duterte ay isasagawa with transparency, fairness at fidelity sa ating konstitusyon. Hindi ko na masyadong patatagalin pa ang ating introduction at kasama na po natin via Zoom ang co-convenor ng Bantay sa Senado na si Sir Carlo Flores. Sir Carlo, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, Steph. Salamat sa pag-sama sa amin ngayong hapon sa Bantay Senado.
3: Maraming salamat din po sa pagsama niyo po dito sa aming himpilan at sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Although alam po namin na kayo po no ay naka-monitor sa inaasahan na nga pong unang araw ng Senate impeachment trial kay VP Duterte no, kasi maya-maya ay isasagawa na ito, magsisimula na po ito sa Senado. Pero bago po ang lahat no, although nabagit ko ng konti no yung backgrounder po behind sa inyong grupo na Bantay Senado, pero siguro maaari niyo po bang i-expand kung paano at bakit po nabuo ang inyong grupo?
4: Oo, ang Bantay Senado ay isang inisiyatiba ng aming samahan na tinatawag na Team Pinas. Ang layunin kasi ng aming organisasyon ay talagang pagbuklod-buklo rin ng mga Pilipino para sa mga bagay na nagdatanggol ng demokrasya at nagpapataguyod ng mga institusyon nito. So para sa amin, isang natural na ratio na pagtataguyod ng Bantay Senado dahil mahalaga sa karanasan o sa nagbo-blossom na democracy ng Pilipinas na may impeachment trial at mahalaga na masubaybayan at may make sure na talagang ito ay matutuloy at mababantayan ng mga mamamayan. In fact, hindi lang ako ang nandito ang nagmamonitor. Kasama namin no, ang mga taga-barangay Cruz Nanigas. Nag-set up kami ngayon ng isang tambayanan ang tawag namin kung saan kasama namin ang mga mamamayan na manood ng impeachment trial ng live. Dahil kasama dito ang pagpapaliwanag kung ano ba yung mga nangyayari. At hahaluan natin ng konting mga masasayang bahagi no, at may konting entertainment para natututo ang taong bayan at the same time nakikiisa sila sa proseso.
3: Bali po no speaking of that po no, meron kayong event ngayon kung saan sama-sama po kayong manunood nitong Senate impeachment trial ngayong araw na ito. So in general po, ano yung inaasahan po no, anong inyong pangkalahatang inaasahan sa magiging takbo ng unang araw ng impeachment trial kay Vice President Duterte?
4: Sorry, naputo lang ulit. No? Ano yung, paulit po ang tanong? Sorry, naputol.
3: It's alright po. Bali po ang aming katanungan po, Sir Carlo, is ano po ang inyong pangkalahatang inaasahan po sa magiging takbo ng unang araw ng impeachment trial na gaganapin nga po sa Senado ngayong araw?
4: Oh, after one long year, no, higit isang taon ng pag-iintay, inaasahan ng Bantay Senado na talagang masisimulan na ang impeachment trial kung saan magpapaak at depensa at talagang mabibigyan na ng tamang direksyon na para masagot yung agam-agam ng mga Pilipino. Matutuloy ba itong trial na to? So inaasahan namin na sa wakas, after a long delay, matutuloy na sa wakas ang impeachment trial.
3: Sa inyo pong pananaw no, dyan sa Bantay Senado, gaano po magiging kahalaga yung opening statements ng magkabilang panig from the prosecution and the defense panel sa paghubog po ng opinion ng ating publiko?
4: Oo, magandang tanong yan. No? Kasi ang opening statement talaga ang magsisilbing balangkas. Paano ba susubaybayan ng taong bayan ang impeachment trial mula sa magkabilang panig sa prosecution at sa depensa? Mahalaga sa amin sa Bantay Senado na malaman namin yan para paliwanag no at tugang mapalawak namin ang usapin na yan sa ating mga kababayan. So maganda na magkaroon na ng outline, magkaroon ng konting expectations. Ano ba yung aasahan natin sa makabilang panig para masingil din natin sila sa dulo. Nagampan ba nila ang kanilang dapat gawin at na-deliver ba nila ang kanilang mga promise?
3: Given that you have mentioned po no yung kahalagahan nitong opening statements na ito, ano naman po yung mga pangunahin na issue no, na inaasahan nyo pong bibigyang diin sa unang araw po ng paglilitis sa vice-presidente?
4: So alam naman natin no, na tayo na may nakikinig sa balita, may agam-agam pa na baka may mga ilang mga senator judges ay maaaring i-boycott ang proseso o hindi magpakita no, o maaaring magkaroon pa ng last minute na apila sa on the basis of a technicality. Inaabangan natin o no, inaasahan natin na sana matuloy ito at talagang magkaroon na ng mabigyan na ng linaw. Ano na bang gagawin natin? At I'm sure ditong opening nito ay maraming kumbaga dahil isa itong proceeding ay maraming mga introduction at mga last minute na motion na maaari pang ihabol ang magkabilang panig. So kami excited na kaming malaman. Sana malabas na yung mga ebidensya at masunod yung inadvertised order ng impeachment court.
3: Paano naman po ninyo susuriin yung pagiging prepared o yung kahandaan mismo ng Senado as an impeachment court sa paghawak nga po no, nitong mga complaint against the Vice President?
4: Dito sa Bantay Senado, inaasahan natin ang mga senator judges natin nagampan ang kanilang sinumpa ang tungkulin na isang bahagi ng pagiging senador kasi ay pagiging senator judge. Ito lang kanilang sinumpa ang tungkulin. So number one, pagiging impartial ba sila? Ang layunin ba nila sa proseso ay i-block ba ang paglabas ng katotohanan? Magiging may mga itatago bang bahagi ng impeachment trial na alam naman natin eh, huwag taong bahay na malaman ng mga detalye tungkol sa impeachment trial. So yun lang, napakaganon lang, no? Wala pang sinasabi o hindi pumuposisyon ng bantay Senado kung dapat ba ma-convict or ma-acquit si VP Sara. Ang sinasabi lang natin, sundin ng Senado ang kanyang sinumpaang tungkulin na ipagpatuloy with impartiality at atay sa ebidensya ang lahat ng mga bagay na mangyayari sa impeachment proceedings na ito.
3: Bukod po sa posibleng pagbo-boycott po no ng ilang senator judges no na sana hindi naman po no na mangyari, ay meron pa po ba kayong mga nakikita na possible challenges or hopefully wala namang ganito, yung any controversies na maaring lumitaw sa unang araw pa lamang po ng impeachment trial?
4: Medyo unprecedented kasi yung nangyari sa Senado in the past four weeks, no, compared sa mga ilang nagdaang uri ng ilang nagdaang versions ng impeachment proceedings, di ba? In the last four weeks, nagkaroon ng dalawang leadership changes, nagkaroon ng barilan sa Senado. At for the first time in sa kasaysayan natin, may impeachment proceeding na may isang senador na nagtatago, may dalawang nasa custodia ng korte. So, dahil unprecedented ito, maaari din kung talaga ang layunin ng ilang mga partido o ng mga ibang sektor na talagang maging obstructionist at hindi na bigyan ng pagkakataon na umusbong ang impeachment trial, baka magkaroon pa ng mga last minute na mga taktika na hindi natin alam na magiging cause of delay. Na sana hindi mangyari. Kaya ang bantay Senado talaga, nakabantay kami at handa kaming mga lampag para masiguro talagang matuloy na ang impeachment trial na ito.
3: And given that yung inyong grupo po ay nais lamang na magkaroon yung impeachment trial na ito ng transparency, fairness and fidelity to the Constitution, ay ano po no ang inyong masasabi na panawagan sa ating mga senator judges no upang matiyak nga po ang patas at makatarungang proseso.
4: Sinasabi namin sa Bantay Senado na hindi lang si VP Sara ang nasasakdal. Ang nasasakdal din sa pagkakataon na ito ang mga senador at ang Senado bilang institusyon. Kung gagampan nito, no, ng tama at talagang susundin nito ang kanyang mandato sangayon sa konstitusyon. Kaya ang pangatlong nakabantay dito ay ang taong bayan. So ang magsasakdal hindi lang sa vice presidente, ang taong bayan kundi ang Senado din. So mahalaga dapat, no, ang panawagan lagi naman ng bantay Senado. Gawin po natin ang lahat ng gagawin natin na gawin po dapat ng Senado ang kanyang dapat gawin para masiguro na magkaroon ng patas na impeachment trial.
3: Sa tingin po no ng bantay Senado ay paano naman po no sa side ng ating general public, paano po ba dapat nila ihanda ang kanilang sarili sa mga impormasyon po na maaaring lumabas sa paglilitis na ito?
4: Oo, ako magandang tanong 'yan. Yung unang impeachment trial ay President Erap Estrada, ito, ang sabi namin sa Bantay Senado, ito ay text-powered dahil wala pa nga masyadong internet. Noon at talagang sa pakikipag-text lang, nagkapasahan ng informasyon ng mga nanonood sa impeachment. Noong impeachment trial ni Corona, meron na tayong internet-powered. No? Ito namang impeachment trial ni VP Sara ay magiging parang social media-powered. At powered din siya ng mga Gen Zs. No? So, inaasahan natin na mga kababayan natin na may dalawang bagay. Una, may mga sektor na talagang layon lang ay guluhin ang usapan. Ilayo sa usapin ng ebidensya at ano ang dapat na sundin na proseso sangayon sa batas. So may ganung mga may mga sektor na maaring guluhin at lituhin ng taong bayan. At pangalawa, ang inaasahan na talagang sundin lang ng taong bayan at ang ebidensya at tingnan nito na may objective na pananaw. Kaya ang Bantay Senado ay talagang nananatiling non-partisan at talagang magiging ang tanging bias namin dito ay ang katotohanan at ang batas.
3: At nabanggit niyo rin po no yung magiging papel no ng inyong grupo sa paglilitis na ito ay ano pa po no yung inyong magiging iba pang roles no sa pagbabantay ng transparency sa buong proseso ng impeachment trial na ito.
4: O, ang Bantay Senado, very fortunate kami na meron tayong mga volunteer law students at volunteer lawyers, no? na nakamonitor ngayon sa kahabaan ng impeachment trial kung magkaroon ng mga technical na mga interpretasyon o mga technical na bagay, ang layunin namin sa Bantay Senado ay gawin itong accessible sa mas nakakaraming mga Pilipino. Kaya ang pangalawang mandato namin magpaliwanag. Kaya kami ngayon nandito sa Barangay Covered Court para kapag kami break time sa Senado o may mga technical na mga aspetong madidiscuss, ay agaran din na paliwanag sa taong bayan. So yun ang...
3: Medyo napuputol tayo. Ayun, subukan lang natin ulit kay...
4: In direction ng impeachment trial.
3: Ayun, medyo ano lang po, no, medyo naputol lang yung audio natin na kanina, no. Pero ituloy po natin ang ating talakayan. So, ito naman po Sir Carlo, ay paano po tinitingnan ng Bantay Senado ang epekto nitong impeachment trial na ito against the Vice President sa tiwala ng mamamayan sa mga institusyon ng ating pamahalaan? Sir Carlo?
4: Sorry, naputulit sa tinitignan na.
3: Ano po, ulitin ko lamang po yung katanungan.
4: Bale sige po.
3: Sige po. Sir Carlo, bale po, paano po tinitingnan ng Bantay Senado ang epekto ng impeachment trial na ito against the Vice President sa tiwala ng mga mamamayan sa mga government institution?
4: Oo, Lord, batay sa isang isa sa pinakahuling survey ng Okta Research, alam naman natin na about 70% ng mga kababayan natin ay gustong-gustong matuloy ito, ang impeachment trial. At ang ikalawang pangamba natin ay ang lumabas din sa nasabing survey ay 4 sa 5 Pilipino ay may agam-agam po magiging objective ang ating mga senador. No, magiging batay ba sa ebidensya ang kanilang pagpapasya, no, at ang pagpapatuloy na to. So syempre, hindi naman malayo na titignan ng taong bayan natin na kapag hindi naging maayos o hindi naging objective ang pagpapatakbo ng impeachment trial, syempre apektado din ang gobyerno as a whole, no? Tignan ang pangkaraniwang mamamayan na nahihiwalay ang...
3: Ayun, medyo napuputol tayo.
4: Tawag dito ang pagtingin ng taong bayan, no, sa pangkalahatan. Dahil pag sinabi naman ng pangkaraniwang tao, isasabi lang naman, isang gobyerno lang yan, no? So kaya mahalaga na maging talagang matuloy o maging partial o magawa ng tama yung impeachment trial.
3: Siguro ito na lamang po Sir Carlo, ano, bilang aming panghuling katanungan po sa inyo ay ano po ang mensahe ng Bantay Senado sa sambayan ng Pilipino habang nagsisimula ang makasaysayang proseso na ito ng impeachment.
4: Hello?
3: Ayun, hello po. Ayun, narinig niyo po yung tanong po namin, Sir Carlo?
4: Ayan, narinig niyo na ako ulit?
3: Ayun, narinig na po hello? Namin kayo. Ayun po. Bali po, ulitin ko lamang po yung tanong, Sir Carlo.
4: Please, pasensya na.
3: It's alright po. No worries po. Ang panghuli na po bali namin na katanungan sa inyo is ano po ang mensahe ng Bantay Senado sa sambayan ng Pilipino habang nagsisimula na nga po, no, itong makasaysayang proseso ng impeachment?
4: Lagi pinapaalala ng Bantay Senado na ang taong bayan ay kalahok sa impeachment trial na ito. Hindi lang to ang impeachment hindi lang sa pagitan ng Vice Presidente at ng kanyang mga prosecutor at ng Senado. Ang taong bayan ay dapat bahagi sa proseso na ito dahil ito ay pagpapanagot at isang proseso kung saan ang demokrasya natin ay sinusubok. Kaya mahalagang maging bahagi ang taong bayan at ang responsibilidad natin bilang mga Pilipino ay talagang makinig at magmatsyag at magmaniwala sa mga fake news at makinig lamang at sumunod lamang sa mga bagay na makatotohanan.
3: And with that po, maraming salamat po Sir Carlo sa pagbibigay niyo po ng oras para makasama po namin kayo dito sa programa. And of course, tulad po ninyo ay patuloy din po nga nakaantabay ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas World Service sa mga kaganapan sa unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa ulitin po and God bless po.
4: Maraming salamat, Steph. Maraming salamat sa inyong lahat.
3: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang co-convenor ng Bantay Senado. Walang iba kundi si Sir Carlo Flores. Magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
14: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at sa puntong ito ay tatalakayin natin, no, ang isa sa mga naging bahagi ng official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Canada nitong nagdaang linggo. Dahil sa gitna po, no, ng lumalalim na ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Canada, inaasahang matatapos na po ngayong taon ang negosasyon para sa isang mahalagang free trade agreement o FTA. Layon nitong palakasin ang kalakalan, palawakin ang pamuhunan at gawing mas matatag ang supply chains ng dalawang bansa. Ngunit kasabay ng mga opportunities na ito ay meron ding mga kinakaharap din na challenges, lalo na sa lokal na industriya, manggagawa at maliliit na negosyo. Upang masuri ang kabuuang epekto nito sa ating ekonomiya, ay makakasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon via phone patch ang ating economist na si Professor Astro Del Castillo. Sir Astro, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
18: Magandang tanghali, magandang tanghali po sa ating mga kababayan.
3: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras upang kayo po ay makasama namin dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. So Sir Astro, sa konteksto ng global economic uncertainty at maging ng technological shifts, gaano kahalaga ang timing ng Philippines-Canada Free Trade Agreement o FTA para sa Pilipinas?
18: Yes, Steph, no? Napaka-importante ang tuloy-tuloy na pakipag-ugnayan natin sa mga iba't ibang gobyerno, iba't ibang bansa para naman makaakit ng investments, no? May crisis man o wala, ito ay napakahalaga para makatulong sa pag-undad ng ating bansa, no? Itong recent na visit ng ating gobyerno, ng presidente sa Canada ay malaking tulong yan. Mapapalakas ang mga iba't ibang sektor na makakatulong sa hindi lang sa ekonomiya natin pati sa ekonomiya ng Canada.
3: Sa kabuuan po, Sir Astro, ano po kaya ang masasabi na pinakamalaking oportunidad at pinakamalaking panganib, no, na dadala, no, kumbaga pros and cons nitong FTA na to sa pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa?
18: Well, Steph, alam mo, itong agreement na to makakadagdag talaga ng oportunidad to both countries. No? Eventually, it will also help generate more jobs and employment, no? Between countries. Yung focus sa energy and natural resources, labor and migration, tourism, cultural exchange, defense, no? Ito yung mga mahalagang sektor ng ating ekonomiya na makakatulong agad, no, sa pag-unlad natin, lalo na kung aayusin ng gobyerno ang ating bureaukrasya, no, nagtrabaho ang ating presidente, sana naman yung mga cabinet secretary tutukan ng bureaukrasya, no, isa sa mga reklamo ng ating mga investors ay bureaucracy is of doing business, no? So kailangan ma-address to para maging maging reality itong agreement na ito, itong mga potential na malalaking investment ay dapat ayusin yun. Pangalawa, kailangan din tutukan natin ma-solve ang problema sa power and energy. Pag ang power and energy natin ay put into question, medyo mahirapan na maging reality yung investments na yan, no? Around $2 billion plus. No? So sana ma-adjust to ng gobyerno, maayos ng Department of Energy. No? Ito rin ang iniiling naman namin sa private sector, sa academe noon pa. It's about time na seryosong matutukan. No? Tutukan ng ekonomiya rather than politics.
3: Mapunta naman po tayo no sa trade targets, Sir Astro. Dahil binanggit po ang layunin na mapalago ng triple ang bilateral trade pagsapit po ng taong 2035. Gaano po ito ka-realistic at ano-anong kondisyon ang kailangan matupad upang makamit po itong mga figures na ito?
18: Yes, tingin naman natin kakayanin niya, no? Basta talaga nakapokus lang kung paano iayos, no? Ang ating bansa, no? Sa pag-aakit ng investment. Napakayaman ng ating bansa, kaya sila ay nakikipag-partnering sa atin sa kadahilanan na madami talaga tayong resource dito, eh. Hindi lang natural resources, but also human resources, no? Talagang naaakit sila. Ang kailangan lang natin na ayusin ay talagang yung nabanggit natin kanina, yung bureaucracy, yung ease of doing business. Yan yung mga talagang naging obstacle during the past few years. No? Lalo na nung nagkaroon ng crisis, lalo na yung issue ng doon sa ghost projects. No? Sana maayos nating sistema. Pag napabilis natin, ay ayos natin ito ng tama, no? Tingin natin yung mga targets na yan, even beyond 2035, we will really benefit, no? But again, the devil is in the details, no? So sana talaga tutukan, kami naman sa business, sa academy, may willing partner naman ng gobyerno, no? Para may ayos itong mga ito.
3: Sa kalusang datos naman po no na 3.4 billion US dollars pagdating sa goods at 3.2 billion US dollars sa services naman po, Sir Astro. Ano po ang sinasabi naman ito tungkol sa structure ng ugnayang pang-ekonomiya between the Philippines and Canada?
18: Well, again, it will enhance the existing relationship, no? Business relationship. It's just targeted lang sa mga specific industries na nabanggit natin kanina. Definitely, yung multiplier effect na ito sa ekonomiya ay maganda, no? Dadagdag ng trabaho, dadagdag ng kita sa ating mga kababayan. Again, kailangan lang may ayos natin ang sama, no? Sa kadahilan ng investment na ito ay talaga makakatulong sa pagbilis ng pagbundad ng ating ekonomiya.
3: Ito naman po siguro no, when it comes to negotiations and strategic positions po no, Sir Astro. Paano po makakaapekto no yung sabayang negosasyon ng bilateral FTA at ASEAN-Canada FTA sa bargaining power ng Pilipinas? Meron po bang panganib na mabawasan ang benepisyo nito?
18: Hindi naman natin nakikita na dapat maging tagabal yan. Of course, may mga counting conflicts yan. But somehow, yung ating trade representatives, pati ang BFA natin, ay I'm sure masusugustunan yan. No? Katulad ng mga nangyayaring experience natin na nakaraan na nagkaroon ng conflict between some bilateral agreement and ASEAN so-called agreement. No? So, I think ano, malalampas ka naman yan. It will only be a minor headache. It's more of a mga tariffs and competitive advantage yung mga pag-uusapan dyan. But again, we have the experience to overcome it.
3: Pero po, Sir Astro, meron po bang possibility naman na mas lumaki yung trade deficit ng Pilipinas sa Canada kapag naisakatuparan itong FTA na ito? At paano po maiiwasan yung ganitong klaseng scenario?
18: Well, it's possible. It's usually possible. However, kailangan talaga natin na palakasin ang ating export industry, no? Maalalayan ng gobyerno, mapasigla ang pribadong sektor para naman mas madami rin tayo na maipapadala sa Canada at sa ibang partners natin, no? Foreign partners natin. Para naman malimitahan itong so-called deficit na ito, no? Mas maganda talaga, mas marami tayong kinikita ng dolyares kaysa sa kanila, no? Para naman na mas mapalakas ang ating ekonomiya.
3: Sa pagpasok naman po ng mas maraming Canadian investments sa mining at energy, paano naman po kaya matitiyak ang balanse sa pagitan ng pag-unlad ng ating ekonomiya at environmental sustainability po, Sir Astro?
18: Steph, ang Canada, isa sa pinaka maganda ang talagang pamamalakad in terms of governance, hindi lang sa gobyerno, but also sa I think they will continue. They will respect the laws of the land. They are more. They are environmental. No. Kung makita mo ang kanilang bansa, napakalaki and yet very effective at sustained ang kanilang power and energy resources. No? Yun ang matututunan natin sa kanila. Technical capability and also somehow some financial assistance and investment dito sa ating bansa. So kung maging reality to, talagang magandang positibong epekto na to sa power and energy industry natin, posibleng mas magmura pa, hindi lang yun, mas madaming available pa na resource sa ating bansa.
3: And we know naman po na malaki talaga yung nagiging papel nitong IT-BPM sector, lalo na sa mga tinatawag po na AI hubs at upskilling. Handa na ba ang Pilipinas sa ganitong digital transformation?
18: Pero sa tingin natin, hindi pa. No? Kailangan talagang palakasin pa rin natin yung ating supply ng kuryente. No? And mas maganda, mas maging competitive yung presyo natin. As of now, nakaka-experience pa rin tayo ng mga alert notices, no? Sa Visayas and Mindanao. No? Sometimes, dito rin sa Luzon. So ang AI, pati ang digital industry, alam mo, napakalakas sa kuryente. Kaya kailangan talaga seryoso at mabilis na umaksyon ang ating gobyerno para ma-address to, no? Kailangan talaga natin ng mga base load sa energy, no? Na mapalakas na para may regular na talagang siguradong supply na kuryente para sa ating
3: Ayun, naputol tayo naputol yung ating linya ng komunikasyon dito kay Sir Astro del Castillo. Ayan, babangal lang natin. Ayun, naputol lang tayo. Ayun, hopefully, Sir Hello? Astro, naputol lang tayo. Go ahead po.
10: Naputol, yes. Oo. So, kailangan natin palakasin ang ating base load, no? Yung ating mga sources ng regular na kuryente, Steph, no? Para maakit natin talaga itong mga nagbi-business ng AI at ng mga anything related sa digital, no? Maganda sana talaga 'yan. Itong bansa natin tingin natin ay hindi lang magbenepisyo but andiyan yung kakayahan natin na talagang ma-accommodate yung kanilang investments, no? However, yun lang talaga kailangan na palakasin natin at mabilis sana, no? Mapalakas natin ang ating power and energy.
3: Mapunta lamang po tayo dito naman sa supply chains at economic resilience kasi meron pong emphasis dito sa resilient supply chains at paglaban po sa economic coercion. So paano po ito maisasalin sa konkretong benepisyo para po sa Pilipinas?
10: Well, yes, oo. Yung resiliency programs na yan ay very important, no? Lalo na lagi tayong tinatamaan ng natural and man-made crisis, no? Yung natural crisis, alam niyo na, yung climate change, talagang every year, no? Not only once a year, but several times a year, talagang tinatamaan tayo. Itong mga resilient programs na to, nakaakibat naman dyan talaga yung ma-ensure natin yung logistics and yung supply chain issues, no? is very vital to any country, no? Mas maganda sana pinoproduce natin dito, no? However, we should also be aware that yung ibang bansa ay talagang kinakalat rin nila yung sources ng kanilang mga supplies, no? Hindi lang sa ekonomiya but also dun sa mga resiliency programs nila, no? Tayo ay very ripe for a candidate, no, na mag-host ng mga programa dito, no, na part ng value added chain or the supply chain, and lalo na related sa mga resiliency projects, no. Hopefully we can tackle them all, no. We can really accommodate all of their investments, no. But again, we must prepare.
3: Pagdating naman po sa labor at human capital naman po, Sir Astro, ano po kaya ang posibleng epekto ng FTA between the Philippines and Canada sa ating labor market, lalong-lalo na pagdating po sa sahod, kalidad ng trabaho at maging sa skills mismatch?
10: Well, yung labor, I'm sorry, Steph, yung labor and aning isa pang nabanggit mo?
3: Labor and human capital po, no? Ulitin.
10: Okay. Yes,
3: po.
10: Yes. The labor and human capital, no? Well, every time na nagkakaroon tayo ng agreement sa isang bansa, halos na tatakal rin 'yan. In terms of the Canada, meron silang pangangailangan at na skills na nakulang pa rin sila dahil alam mo naman tayo, talagang 100 million plus ang population natin, napakabata, kayang-kaya natin supplyan ang kanilang pangangailangan. Yung populasyon nila ay kulang sa mga eksperto sa medical and hospital care, no? Sa ibang pang mga special skills, no? Ito ay kayang-kaya nating supplyan, lalo na ang kanilang populasyon ay medyo nagkakaedad na, no? Or tumatanda na. Mas kailangan talaga nila lang focus sa medical and health care. So, yun lang. Ang problema lang sa atin ay unti-unting na uubos yung mga magagaling natin, lalo na sa medisina, no? Na sana talaga mamanage ng maayos ng ating gobyerno, no? Kailangan mag-produce na tayo ng mga papalit sa kanila, lalo na doon sa mga industriya na nawawala sa atin, sa medical, sa engineering, no? Sa architecture, no, even sa agriculture. Ang alam natin kahit sa agriculture ay nare-recruit na rin ang ating mga kababayan, no. But in terms of sa relationship between Canada and the Philippines, I think more of the really the ano, no, the medical care. But nonetheless, we really need to prepare dun sa inevitable, no, na pag may oportunidad na makikita ang ating mga kababayan, whether Canada or ibang bansa, ay dapat talaga ay mapalakas pa rin natin ang human resource dito, no? Lalo na tungkol sa medisina at engineering na mga talaga naapektuhan sa ngayon.
3: Siguro ito na lamang po, Sir Astro, bago po kayo pakawalan dito sa ating interview, sa layuning maging innovation driven economy po, no, itong ating bansa. Ano-ano pong structural reforms ang kailangang gawin upang tunay na makinabang po tayo dito sa FTA between the Philippines and Canada?
10: Well, yes, kailangan talagang tuloy-tuloy ang ating koordinasyon sa kanilang respective institutions, no. Kailangan na mas mag-focus sana muna sa power and energy para mas mag-beneficyo ang parehong bansa, no. Katulad nga ng nasabi ko sa iyo, kung hindi natin mapalakas 'to, ay mahihirapan mag-invest talaga ng mabilis at madami ang mga Canadian investors, no, sa kadahilanan na napakanipis ng ating supply ng kuryente, no, at medyo mahal. Kung ito ay matutukan ng parehong bansa, ay talagang mas mapapalakas natin yung ibang oportunidad na pinag-usapan natin, no. Lalo na sa turismo, no, sa cultural exchange, sa defense, no, na pag-usapan. Sana po yan ang mga structural reforms na kailangan, focus on power and energy,
18: focus on education, no, para mas mapalakas yung ating ugnayan sa labor na migration, no, na eventually makakatulong dun sa so-called FTA or free trade agreement sa Canada.
3: And with that po, maraming salamat po Sir Astro for giving us a time na makasama po namin kayo dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
18: Steph, maraming salamat din sa ating mga kababayan, mabuhay kayo.
3: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ang ating bisita na economist, walang iba kundi si Professor Astro Del Castillo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
19: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
20: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.

0: sa online game na ito dito sa Pilipinas. At upang ating mahimay-himay ang naturang topic na ito, ang paksang ito, ay makakasama natin ang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, walang iba kundi si Assistant Secretary Alvin Navarro. ASEC Navarro, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. ASEC, hello po. Ayun, tatawagan natin na ulit si ASEC Navarro para mabalikan na itong paksang ito, dahil importante din ito para rin sa kaalaman, no? Especially ng ating mga magulang dyan na maaring may concerns patungkol sa... Ayun, nandyan na si ASEC Navarro. ASEC Navarro, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang hapon po sa inyo, Mrs. Steph, and sa inyo pong napakaraming tagapakinig.
0: Maraming salamat po, ASEC, for joining us dito sa programa. Unang-una po sa lahat, ano po ang kasalukuyang batayan ng CICC sa pagsasaalang-alang, no? Na maaring gawing permanente na nga itong pagbabawal sa larong Gorebox, at ano-ano po nga partikular na panganib po ang nakita niyo po dito?
1: Ang isinasaalang-alang po natin doon sa ban ng Gorebox ay yun pong willingness nitong game app na palakasin po yung age verification.
0: Mm-mm.
1: Kasi ito pong larong ito ay pangmatanda na. Kaya ang mga tema po nito, marahas at madugo. Kahit na sino po, halimbawa 9 to 11 years old, pag sinabi niya, in-input niya doon sa portal na 18 years old siya, makakapasok na siya.
0: Mm-hmm.
1: Gayun din po, yung parental control, mahina po eh. Hindi friendly sa mga magulang. Kapag itong mga ito po ay nananatiling ganyan, meron pong batayan talaga na pigilin yung paglaganap pa ng pag-download ng Gorebox. Ang panganib po nito, eh syempre ho, nakita naman ho natin, na pakinggan naman natin yung mga testimonya ng nasa law enforcement at mga eksperto nung nakaraang hearing sa Senado. Ang mga ganito pong mararahas na laro sa online, bagamat hindi po ito yung nag-iisang dahilan,
0: mm-hmm.
1: kasi marami rin pong factor, eh nakakapag-contribute po para yung bata ay magamit o mahikayat po doon sa mga mararahas na krimen.
0: ASEC, gaano po kaya kalaki, no? Kasi di ba po tumanggi itong game developer na nasa likod po nitong Gorebox doon sa investigasyon ng Senado na in relation po, no, sa possible impact nitong Gorebox, no, sa ating mga kabataan, particularly, no, when it comes doon sa Tacloban school shooting.
1: Siguro po ko yung tanong ninyo, malaki ba yung epekto nung hindi pagdalo, nung
0: yes,
1: pinatawan man lang ng Gorebox, di ba, doon sa Senate hearing? Ako ho, ang sa pananaw ko po, ang talaga pong naging dahilan, yung mga features po ng game app nila na hindi nagkaroon ng remedial action sa bahagi nila, di ba? Kasi tiyak po ako, kahit nawala sila doon at agaran silang nagpatupad ng mga measures para po ma-improve yung tinatawag na age gating o pagtiyak na tamang mga nasa tamang edad lamang ang makaka-access ng laro, eh hindi naman ho tayo magre-resort doon sa pakikipag-ugnayan na mapigil ang pag-download ng game app po sa Google Play Store ng Gorebox.
0: Samantala, ASEC, ano-ano po ba yung uri ng safety measures na inaasahan po talaga natin from game developers, at bakit mahalaga ang mga ito sa konteksto po ng cybercrime at public safety?
1: Isa, katulad nung nabanggit ko kanina, mahalaga yung age verification. Bakit? Kasi mapipigilan nito na ma-exploit yung mga murang kaisipan ng bata

0: na naliligaw o na naaakit di ba doon sa mga laro na yun, kasi nagagamit sila at nahihikayat doon sa maling gawa o paggawa ng krimen. Ang ikalawang binigyan din na natin ay yung parental control. Bakit? Kasi ito yung magbibigay ng oportunidad sa magulang. Tandaan natin na sa dulo, magulang pa rin eh, ang kasama ng bata sa mas mahabang panahon niya na pamamalagi sa bahay. Magagabayan nung magulang yung kanyang anak at maiiwas agad dun sa mga kriminal na elemento, mga predator, groomer, yung kanilang mga anak.
1: Ha, ito naman po, no, ASEC, ano po ang proseso na isinasagawa po ng CICC sa pakipag-ugnayan po sa mga dayuhang developer o kumpanya kapag meron pong mga ganitong uri ng issue, at ano ang maaring kahinatnan kung patuloy pa rin pong hindi makikipagtulungan itong mga game developers na ito, tulad nung sa case nga po nitong Gorebox?
0: Yun. Step, maganda na itanong mo yan. Kasi baka nagkakaroon ng isipan ang publiko na masyadong mabigat ang kamay, di ba, ng pamahalaan na agaran ibaban itong mga ganitong app. Sumusunod po tayo sa proseso na rin nitong mga app. Halimbawa po, pag meron tayong napuna o napansin na ganitong mga uri ng laro at naiugnay nga, halimbawa, sa mga marahas na krimen, nagpa-file tayo ng complaint doon mismo sa kanilang game portal. Pagkatapos niyan, nag-i-email din tayo sa kanila formally. At nakikipag-ugnayan din tayo doon sa mga app distribution platform na nagke-carry ng ganitong mga app para gumawa ng hakbang. Malinaw, pinadadaan natin sa tamang proseso. Katulad ng pangyayari dito sa Gorebox, yung DICT po na siya naming mother agency, sumulat sa kanila. Pero nakalulungkot, walang sagot. Ngayon, in-escalate natin, kasama po ang DICT, kinausap po natin ng masinsinan yung Google. And to their credit naman po, bagamat it took some time, tinanggal na nila yung Gorebox dun sa kanilang platform.
1: Kung sakali man po, no, ASEC, na ipatupad yung permanent ban, kung sakasakali lang po, paano po ito ipatutupad sa online platforms at app stores? At ano po yung hamon na inyong inaasahan when it comes to enforcement?
0: Okay po. Step, lilinawin ko ulit ha. Ang CICC po at ang gobyerno, hindi naman kalaban ng mga online games at mga platform. Kasama po nila kami doon sa kanilang hangarin na pag-usayin pa nila yung kanilang produkto at offering sa publiko. Pero tukulin naman natin na pangalagaan yung kapakanan ng ng ating mga kababayan, lalo na sa sitwasyon na to, yung kaligtasan online ng mga bata. Yung pagpapatupad po ng ban sa pamamagitan ng app distribution platforms, ito po yung ano eh, yun pong app distribution platforms ang nasa pinakamainam na posisyon na para hindi ma-download o ma-access ang mga harmful online apps na ito. Ang hamon po sa ating mga tagapagpatupad ng batas, step, patungkol doon sa jurisdiction. Kasi ang naging sitwasyon dito, yung developer taga ibang bansa, yung Play Store o yung app distribution service nasa ibang bansa. Yun din kanilang mga kinatawan, wala sa Pilipinas. Imaginin mo yung nightmare at yung difficulty ng coordination. Kaya ang isinusulong natin dito ay magkaroon ng batas o regulasyon na magtatakda sa mga platform na magtalaga ng representative nila na taga rito sa ating bansa. Kasi sa dulo, yung ating mga kababayan ang apektado, di ba? Kung sakaling magkaroon ng butas, halimbawa ang mga platforms na ito na lumilikha ng harm sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan. Kaya magsusulong kami, step, ng batas o regulasyon sa direksyon na yan.
1: Ito naman po siguro, no, Asek, sa mas malawak po na perspektibo, paano po nakikita ng CICC ang papel po ng international cooperation sa pagtugon sa mga cyber-related issues tulad ito, lalo na kapag ka ang developer ay nakabase po sa ibang bansa?
0: Okay. Napaka-digitalized na ng lipunan ngayon, interconnected lahat through online. So, kung ganyan ang sitwasyon, maaring ang isang content mula sa isang bansa ay makalikha ng peligro at harm sa isang bansa, katulad ng pangyayaring ito. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa at doon sa mga ahensya na may kinalaman dito. Halimbawa, itong mga network na nagtataguyod ng nihilismo, katulad nung iniuugnay dito sa Tacloban incident, ito naman ay ipinapaalam ito nung mga law enforcement din sa ibang bansa. Kaya nagkakaroon din tayo ng kaalaman ukol sa mga threats din na nagmula sa kanila at ano yung mga hakbang na ginawa nila.
1: Siguro ito na lamang po, Asek, bago ko po kayo pakawalan dito sa interview na ito. Ano po ang inyong mensahe sa mga magulang at kabataan kaugday ng responsableng paggamit, no, o paglalaro ng online games, lalo na yung mga may sensitibo o marahas na content tulad na lamang po ng nangyari dito sa Gorebox?
0: Ganito po, dahil yung mga online apps po ay nakalulungkot, ginagamit na channel din ng mga masasamang elemento para makapag-recruit o makapang-impluensya, yung mga magulang po, tiyakin natin na nananatiling bukas yung komunikasyon sa mga anak. Siyempre, mahalaga po, malaman natin, di ba, ano ba yung mga platform na ginagamit ng ating mga anak? Tapos unawain natin ano yung mga settings para sa privacy at pag-report kung halimbawang may mga violation. At pinakamahalaga po, bantayan yung senyales ng pagbabago ng asal ng mga bata. Kasi marami na rin pag-aaral na ang mga sintomas, halimbawa, ng ganitong sitwasyon, eh kapag masyado nang naging secretive yung anak, sobrang tagal ng panahon na ginagamit niya sa online, yun po. At ito pa po, kung magtapat halimbawa, di ba yung anak, kasi kadalasan, Steph, hinihingan ng mga compromising videos itong mga bata eh, kaya nakocover sila, napipilitan na minsan eh. Kapag nagtapat yung anak, dapat ang tugon ng magulang, may pangunawa, yung hindi parusa, hindi naninisi. Kasi yun yung kinakatakot ng bata eh, hindi nalalapit sa magulang, di ba? Kasi baka ang unang reaction ni parusahan o makatikim ng mabigat na salita, iwasan natin yun. Para sa mga bata naman, tandaan natin na yung mga tao na nagsasabing kaibigan pero humihingi ng mga kompromisong larawan, hindi tunay na kaibigan yan. Tapos, ang pamamaraan nitong mga groomer, predator, step kasi, kakausapin ng isang bata doon sa app, doon sa games, di ba? Game app. Tapos dadalhin na sila sa isang private conversation na silang dalawa lang. Yun yung mga senyales na may ibang layon itong mga kausap nila. So, maging mapagmasid tayo, tulungan din natin yung mga sa mga kabataan din. Kung nakikita kayo na ganyang mga kaibigan, iparating ninyo agad sa mga kinauukulan.
1: And with that po, maraming salamat po, Asek Navarro, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Basta po, Ang Pilipinas Ngayon, Mrs. Steph, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig din.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, walang iba, kundi si Assistant Secretary Alvin M. Navarro. Tayo dediretso na sa bugson ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Dadakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Halos 60 pamilya sa Nueva Vizcaya at Isabela Matagumpay na nagtapo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
3: Binigbig ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 dagitingan nga ni 60 a benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program wenno 4Ps iti Nueva Vizcaya ken Isabel Kalpasan a maragpat ti self-sufficient level iti panagbiagda. Iti naangay a seremonya iti Bayumbong Nueva Vizcaya 20 a pamilya ti nabigbig iti pamadayaw na panagradwa na Pantawid Pamilya 2026 nga ingsayangkat ti Municipal Action Team ti Bayumbong Kabayatan a 36 iti siyudad ti Kawayan iti Isabela. Dagiti na isa yung kata-graduation ceremonies kat kas panagyaman kan panangbigbig. Iti panagtulnog da dagiti beneficyaryo kadagiti akong da kabayatan ti kaadada iti programa kat nagserbi pa yan daytoy. A ceremonial turnover kadagiti beneficyaryo manipud iti programa kat ita maiawat dan. Iti LGU para iti agtultuloy a panang tarabay kadakwada kabayatan iti panagraduar da iti 4Ps. Iti ba yung buong nakaawat pa dagiti nagraduar iti livelihood cash assistance manipud iti LGU tap na matulungan da ang mapagtali na adag itinaragpat da. Iti pasatmat ti Kawayan City nangiyawat ti LGU ti financial assistance nga gata 3,000 pesos iti tunggal graduating household kas pasat ti post-service intervention da. Manipod Tugagaraw City da iti na April sa Lucon Radio para iti Radio Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, apat na lalawigan sa Cordillera, beneficyaryo ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
4: Agtultuloy iti panangibunong iti Department of Agriculture Cordillera iti Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program. Partikular kadig iti mandalon nga agmulmula iti pagay ken mais. May basar iti kodyan nga datos iti naso nga ahensya na kumpleto na iti distribusyon iti probinsya ti Apayao, Benguet, Kalinga ken Mountain Province. Manariman mat iti panakakumpleto na sa Jay Ifugao ken Abra. May palagi padumanon iti sa nga gasot 73,000 siya mga gasot 74 nga rice and corn farmers iti punturya nga agnumar iti naso nga tulong pinansyal iti entero nga rehiyon Cordillera. May basar iti nakarehistro iti registration system for basic sector in agriculture. Manipod iti naso nga bilang ket 20,000 iti target sa Jay Abra, 20,000 iti Apayao, 5,500 iti Benguet, 32,000 iti Ifugao, 48,000 iti Kalinga ken Mountain Province nga dan iti target nga 37,000. Manipod na yuswat iti programa di bulan ti Bayo gingka na June 21, 2026 kaya't dumano na iti 87,000 upat nga gasot 56,000 iti aktual nga naserbyan agdagop 2,000 kentalo punto talo nga milyon nga pesos nga pondo iti naibunong. Manamnama mat ang makompleton iti distribusyon ijay probinsya ti Abra ken kadigiti da dumapay nga ili iti Ifugao iti masungad alawas. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang Virac. Seguridad sa mga tourist spots sa Catanduanes, pinalalakas pa ng Catanduanes Provincial Police Office o CAT-PPO. Narito si Rosie Nieva para sa Balita.
3: Paramientras na pig-activate kan Catanduanes Police Provincial Office sa panginginot ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena, ang Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection o TAPCOP Unit, nganing labing mapakusog ang seguridad kan mga lokal asindayuhang turistang nagbibisita sa probinsya. Direktang nasa Irarom kan Operational Control kan Provincial Command and TAPCOP Unit, nganing tulos na matugunan ang mga pangangaipo sa seguridad sa mga primerong destinasyon kan mga turista. Obheto ka na sambitan ng unit na syertuhon ang seguridad kan mga nagbibisita sa Catanduanes kasabay kang padagos na paglago kang probinsya kumusaro sa mga mayor na destinasyon kan turismo sa Bicol Region. Biglalaoman man na mas kanap na magiging aktibo ang TAPCOP unit sa mga masunod na aldaw nganing magkaiguanin mas permanenteng presensya ang kapulisan sa mga mayor na tourist destination sa bilog na probinsya. Gikan sa RP Virac, inisirusin niya ba para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Mahigit 500 residente sa Cebu City nakabenepisyo sa loan program ng lokal na pamahalaan. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
5: Mukabat sa 514 ka mga individual ang nakabenepisyo sa loan program sa Rakbayan sa Sugbo aron matabangan sila sa ilang panginabuhian pinaagi sa Self-Employment Assistance Program sa Department of Social Welfare and Services. Mahimo nga makaloan og 5,000 pesos ang mga first-time borrowers og 10,000 pesos alang sa mga nakabayad na sa ilang unang loan aron magamit isip start-up capital sa ilang negosyo o panginabuhian. Matod ni DSWS Head Portia Basmayor, walay interest ang maong loan program apan gikinahanglan nga mabayaran kini sa borrower sulod sa gitakda nga panahon aron nga daghan pasab nga mga residente ang mahimo nga makabenepisyo. Mahimo sab nga ma-recommend sa DSWS nga tuna sa livelihood program sa DSWD ang kwalipikado nga residente. Gipasabot sab ni Basmayor nga sa dili pa mahatag ang maong financial assistance, ipaubos usa sa skills training seminar sa Department of Manpower Development and Placement ang mga benepisyaryo aron magamit nila sa pagpalungtad sa ilang panginabuhian. Dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mahigit 4,800 mga social pensioner ng DSWD Field Office 6 sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo nakatanggap ng stipend para sa second quarter ng taong ito. Narito si Marian Grace Araneta para sa balita.
6: Nagbatons ang stipend ang 4,865 ka indigent senior citizen ng mga social pensioner gikan sa munisipalidad sa Santa Barbara, Iloilo, gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Nagbaton ang mga social pensioner gikan sa 60 ka barangay sa Santa Barbara sa tig 3,000 pesos para sa ikaduhang quarter sa 2026 sa idalom sa social pension o consokpen program sa ahensya. Naglabot sa kabugusan nga masobra sa 14.5 million pesos ang ginpanagtag sa mga benepisyaryo. Ginpangunahan sa Municipal Social Welfare and Development Office kag sokpen staff ang distribusyon sa stipend. Ang SOCPEN program nagatuyo nga maghatag sa bulanan nga stipend sa mga indigent senior citizen nga mga maluya, masakito na kung disabled nga wala sang pensyon o kung permanente nga source of income, kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ila minata. Kada bulan, nagabaton sa tig 1,000 pesos o kung 3,000 pesos kada quarter ang mga social pensioners sa idalom sang programa.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Araneta para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Araneta mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mga apektadong pamilya ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province umabot na sa mahigit 105,000. Recovery at rehabilitasyon patuloy na pinaiigting. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao.
3: Kapina sa 105,000 ka mga pamilya ang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province base kini sa pinakabagong situation report nga gisubmiter sa Provincial Incident Management Team kon IMT kaniadtong Hulyo 1 ning tuiga. Sa kinatibuk-an 105,925 ka pamilya ang naapektuhan samtang 3,940 ka pamilya ang nagpabiling nagpuyo sa mga evacuation center. Na record usab ang 43 ka namatay, 262 ka angol ug 7 ka mga tawo ang nagpabiling missing. Gipadayon sa IMT ug sa mga kaubang ahensya ang pagpalig-on sa mga lakang ala sa recovery ug rehabilitation. Sumala kang Sarangani Province Governor Rogelio Pacquiao, gimanduan na niini ang tanang hingtungdan nga ahensya nga paspasan ang paghatag og relief assistance, emergency shelter, medical ug psychosocial support ug ang komprehensibong damage assessment aron nga mapadali ang pagbangon sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalya mula sa Davao. Dadakoy naman natin ng Butuan, digital connectivity ibinahagi sa Puting Bato IP community. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano.
7: Mga information technology equipment na batunan sa komunidad ng indigenous peoples sakop sa Puting Bato Manubo Mamanwa Indigenous Peoples Organization ang maong mga IT equipment donasyon sa PLDT Employees Credit Cooperative Incorporated sa tinguha nga Moarang ug Mulambo ang kahimtang sa mga IPs nga anaa sa geographically isolated and disadvantaged communities. Kabahin kini sa inisyatiba sa City Peace and Order Council sa kagamhanang lokal sa Kabadbaran City, Agusan del Norte, pinanguluhan ni City Mayor Judy Amante sa pakikolaborasyon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG Caraga Regional Office, kinsa mo ay may pasilitar sa ceremonial turnover sa nagkaniyang gamit sa information technology sama na lamang sa television set, desktop computer, printer ug ink, sound system uban ang duha ka mga microphones, upat ka rim sa bond paper ug duna pay smart wifi unit. Gilantaw nga pinaagi sa gidonar nga mga gamit kahatag ang kapas ang mga IP subay sa Executive Order Number 70 o ang Whole of Nation Approach sa paningkamot nga masustain ang kalinaw ug tinguha sa gobyernong lokal ilawom sa tema serbisyong tinuray, serbisyong walay pili aron usab matarong ang ilang community development initiatives padulong sa pag-uswag sa komunidad sa mga IPs. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakoy na natin ang Marawi, mga aktibidad na nagtatampok sa kultura at tradisyong Maranao, tatampok sa isang buwang pagdiriwang ng ika-67 araw ng Lanao del Sur. Narito ang kabang ulat mula naman kay Malik Mambuay.
8: Ikakarang pimbra ng mga papakaragi na kapamunti ang sumang ula-ula agugan at mga alambra na kung siko sulod yung sa ulaan na sila sila ko ikanong pulag upito lagun abito sa araw ng Lanao del Sur abito sa papakaragi ng Sarmanok. Doon ang official si Wakia Punero na diapuan ng pimbra ng sektor o di na pagtaw padunan ko grupo ng nag-support ang siko celebration po isang kutu papakaragian si Wakam Batalo sa Kambol sa mabubasalida po doon ko Lanao Lane sa 2026. Lagi ito mambo sa culinary competition at kailangan sa pimbarang kapanindihan umbrano. Siko kailangan ko kalimbol na piyakin kay Governor Mamintal Aluntuan Yung Jr. Agyan kaya tinaslasla na kanabu ba kapapakaradyan kapalulin sa kapresir ba kugan at mga umbrano agungbitan at kukupan na pamangisalano. Si sangkay papakaradyan na plumpan sa kiambubal sa Darpa o Uman Municipio sa Lanao Sur ay paparadon sa Uman ikalayaman na pasad at dagangan o din na panulugto o indiran kibaga kuwa gupon na tisalano. Anong panafanran kambat talo at yung mga pindalo mga lalagod kung pimbarang kategory. Gabo si Malik Mambuay po sa Maray City para sa Bagong Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dadako na tayo at didiretso sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan na susundan ng segmentong balitang sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Lumampas sa target ng koleksyon para sa Hunyo ang Bureau of Customs o BOC sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Nakakolekta ang BOC ng 86.073 billion pesos noong Hunyo, mas mataas ng 2.85 billion pesos sa target na 83.22 billion pesos. Dahil dito, umabot sa 491.748 billion ang kabuang koleksyon ng BOC mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, na lumampas ng 11.478 billion pesos sa target para sa unang kalahati ng taon. Mas mataas din ito ng 7.2% kumpara sa 458.771 billion na koleksyon sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Ayon sa BOC, nagambag sa malakas na koleksyon ang 17 collection districts. Mas pinalakas na customs enforcement, trade facilitation, compliance measures at modernisasyon ng mga sistema at proseso. Nagdagdag din ng 2.283 billion pesos sa revenue generation ang post-clearance audit group sa pamamagitan ng post-clearance audit operations. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang revenue collection para sa development agenda ng bansa, target ng BOC na maabot ang 1 trilyong pisong koleksyon ngayong 2026.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: Bumaba sa 10 piso mula 15 piso ang InstaPay bank transfer fee ng GCash simula Hulyo, habang nananatiling 5,000 piso ang cap kada transaksyon. Libre pa rin ang unang 500 piso GCash to GCash transfers bago maningil ng 5 piso sa heavy users. Kasunod ito ng bagong regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para tiyaking tugma ang fees sa aktual na gastos. Ang Maya naman ay nagbaba rin ng InstaPay fee sa 10 piso habang libre pa rin ang P2P at PesoNet transfers. Mas agresibo ang traditional na banko, Bank of the Philippine Islands o BPI, nag-zero fee para sa InstaPay at PesoNet simula Hulyo 1, Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC nag-waive ng outward fee sa Pulse app para sa unang 30 InstaPay transfers, habang ibinaba ng Land Bank sa 8 piso ang InstaPay fee. Ang Sabayang Bawa Singil ay tugon sa BSP Circular 1238 na nagkaroon ng bisa noong Hulyo 4, na nagtatakda na ang fees ay dapat tumugma sa aktual na switch cost ng mga network tulad ng BankNet. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., positibo ang regulator sa pagbaba ng fees at umaasang mas maraming institusyon ang susunod. Gate niya, mas mababang entry fee, kung maaari ay zero, ay makabubuti sa mas malawak na paggamit ng digital payments.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-6 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 42 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 57 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 piso at 6 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan ng Hong Kong dollar ay nakakalaga ng 7 piso at 83 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 2 sentimo. Nasa 70 piso at 28 sentimo ang euro, 43 piso at 27 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakalaga ng 16 na piso at 36 na sentimo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: Balik ensayo agad si Filipina tennis star Alex Ayala sa Iorangi practice courts nitong linggo, halos isang araw matapos ang malaking panalo niya laban sa defending champion na si Iga Swiatek sa Wimbledon. Nakatoon ang session sa recovery at paghahanda para sa fourth round match niya kontra kay Jasmine Paolini. Sinabi ng kanyang coach na si Joanne Bosch na nananatiling matalas ang ball striking ni Ayala at sinunod nila ang regular na routine, isang oras sa court, fitness, stretching at physio para mapanatili ang momentum. Inaasahan nilang magiging mas mabigat ang laban ngayong Lunes dahil unang beses nilang makakarap si Paolini sa damuhan. Matapos ang ensayo, naglaan si Ayala ng oras para sa kanyang mga fans, pumirma ng autographs at nagpa-picture. Si Paolini, 13th seed at Wimbledon runner-up noong 2024, ay pumasok sa fourth round matapos talunin sina Robin Montgomery, Victoria Golubic at Maria Sakkari.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
9: Pinatunayan ni Carlo Biado ang kanyang tapang matapos talunin si Paolo Gallito sa isang dikit na All-Filipino Final 10-9 para masungkit ang 2026 International Indonesia 10-Ball Open sa Jakarta. Bumawi si Biado mula 5-8 at tuluyang kumamada hanggang sa Race to 10 finish. Nakuha ng 42-anyos na kampeon ang tropeo at $25,000 na papremyo habang si Gallito ay nag-uwi ng $12,000. Sa kanyang kampanya, tinalo ni Biado sina Alexis Ferrer, Rizky, Jeffrey Roda, Jonas Magpantay at Bernie Regalario bago umabot sa finals. Ang panalo ay tamang buwelo para sa nalalapit niyang title defense sa Asian Pool Championship sa Ho Chi Minh City mula Hulyo 7 hanggang 15 kung saan siya ang reigning champion matapos talunin si Robbie Capito noong nakaraang edisyon.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, sa bisperas ng labang kontra Australia, kinumpirma ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na hindi makakalaro si Justin Brownlee para sa huling game ng Gilas Pilipinas sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers Third Window. Sa anunsyo nitong linggo, sinabi ng SBP na napilitan si Brownlee na magpahinga dahil sa sunod-sunod na injury na patuloy na iniinda ng 38-anyos na naturalized forward. Kabilang sa mga tinatamaan ni Brownlee ang hamstring strain, peroneal tendinopathy sa kanang binti at pamamaga at cartilage defects sa kaliwang tuhod. Naging kapansin-pansin ang epekto ng mga injuries sa nakaraang laro kung saan 5 puntos lang ang naitala ni Brownlee matapos tumira ng 2 of 3 mula sa field sa 102-106 pagkatalo ng Gilas laban sa Tall Blacks. Malaking dagok ang pagkawala ni Brownlee para sa Gilas lalo't haharap sila sa undefeated na Australia, ang tanging koponang walang talo sa Group A na may 5-0 record. Mula pa sa kanilang huling laro, nagpakawala nagpakawala ang Boomers ng qualifiers record na 24 na triples sa 124-52 panalo contra Guam. Isang mabigat na hamon ang naghihintay sa Gilas Pilipinas nang wala ang kanilang pangunahing scorer at leader sa loob ng court.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonela, Susan Aison, Hero Lucero, John Paul Lamontad at Anthony Pimentel. Maraming maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page at channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
2: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa isa na namang episode ng ating palatuntunang Warm Heart, ang programa ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng Facebook live streaming. Syempre ay available din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito at gusto niyo po kami mapakinggan sa inyong mga cellphone, pwede niyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay mga iPhone user. Syempre dahil ang Radyo Pilipinas World Service ay para sa mga overseas Filipino workers at seafarers, napapakinggan po ang ating himpilan sa laot at sa ibang bansa o abroad. Meron tayo mga dalawang services. Ang Filipino service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Teka, may correction tayo regarding that.
0: Ay, okay.
1: Oh, English service.
0: English service pala yan, sorry.
1: Yung 10 a.m. to
0: 11:30 a.m. Ulitin natin kasi mamaya i-note nila tapos mamali. Okay, ang English service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ito na po yung Filipino service ng madaling araw para sa mga overseas Filipino workers at seafarers tuwing 1:30 a.m. Yes. Hanggang 4:30 a.m. Baliktad kasi, syempre madaling araw yun dito pero araw yun sa kanila.
1: Oh, oh.
0: So that is 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Eto pa, marami tayong mga channels ngayon. Dahil, unahin na natin ang capital, no?
1: Yes.
0: Dahil ngayong araw, Sunday, May 2026, particularly today kasi may rotation tayo na makikawing sa ating sister station na on the FM band dito sa Metro Manila. Napapakinggan din po ngayon ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa The Capital 104.3.
1: Yes.
0: Yan, sa FM. Eto naman po yung isa pa, di ba? Marami kaming estasyon. Nari-replay naman po ang programang Warm Heart sa ating sister station Radyo Magazine on the AM band 1278 kHz tuwing Sabado't Linggo,
1: yes,
0: alauna hanggang alas dos ng hapon. O, di ba? Meron tayong shortwave radio, meron tayong FM band,
1: oo,
0: meron tayong AM band, at syempre, meron tayong Facebook live streaming and audio streaming.
1: Yun,
0: okay. Nalito na siguro yung mga ano sa dami ng mga numerong binanggit ko, pero sana tutukan niyo po kami. Ayan. At para sa episode ngayong araw ay meron tayong pag-uusapan, ibabahagi sa atin ni Steph ano ba ang paksa natin ngayong araw at sino ang ating makakausap.
1: Ayun, so ang topic natin para sa edisyong ito ng Warm Heart ay yung tinatawag na emptiness syndrome. Ayun. At upang magkaroon tayo ng isang malalim mga talakayan patungkol sa ating napiling paksa sa araw na ito, ay makakasama natin ang Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services, walang iba kundi si Dr. Ralph Jason, RJF Guangco. Doc RJ, welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga po at ako po'y nagpapasalamat for the invitation. I'm so happy to be here with you and discussing this very important topic.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo, Doc, sa pagpapaunlak, no? Kami rin po ay grateful na inyong sinamahan dahil alam namin it's a Sunday and dahil ina-advocate natin ang mental wellness, no? Alam po namin na kailangan natin ng pahinga at perhaps it is your day off, so we are grateful na nandito po kayo. Ngayon, Dr. RJ, eto curious po kami dito sa nabasa namin ni Steph tungkol sa emptiness syndrome. Parang bago siya sa ating, bagong termino sa ating pandinig. Kaya naman, gusto namin ay educate natin ang ating mga tagapakinig. And kami rin po siguro may matututunan dito sa paksang ito, Doc. So, ang una naming katanungan, ano po ba ang kahulugan ng empty nest syndrome? Itinuturing po ba itong isang clinical diagnosis o isang normal na phase o yugto lamang ng buhay, Doc?
2: Okay, I actually found it online then when I was scrolling, and then I found it something like emptiness syndrome. It's like in TikTok ata or in Facebook.
0: Yes.
2: So a lot are posting about that. So yung emptiness, first and foremost, I'd like to highlight that it's not a clinical diagnosis.
0: Okay.
2: So it's a psychological developmental transition na nangyayari kapag umaalis o umalis na yung anak sa bahay. Pero bakit nga ba tinawag siyang syndrome? Eh di ba pag pinakinggan po natin syndrome, automatically ang papasok sa isip natin, sakit.
0: Yes,
2: like burnout
0: that's true.
2: Syndrome. Kadalasan napapakinggan natin pag syndrome, agad-agad illness ang association natin with that word. But in psychology and even in medicine, syndrome, kung i-explain natin siya ng in terminology na ginagamit natin sa kanya, group siya ng symptoms or signs, o baka may meron tayong mga sinyales, may mga symptoms tayo na nangyayari together. So it tends to occur together. So that's the definition basically of syndrome. Nung pinag-aaralan nila itong emptiness syndrome, yung mga magulang nakaka-experience sila ng cluster of reactions. So ibig sabihin, may mga nararanasan silang iba't ibang mga reactions like loneliness, kalungkutan, loss of role, na wala yung kanilang parang role bilang mga magulang.
0: Mm-hmm.
2: Nag-shift din yung identity nila after na umalis yung mga anak nila sa bahay. Kaya tinawag nila itong emptiness syndrome. So tinawag siyang syndrome kasi mayroon tayong common set of reactions.
0: Okay.
2: No, na magkakasamang lumalabas, pero hindi ibig sabihin na sakit siya.
0: Mm-hmm.
2: Hindi po siya ibig sabihin na illness siya. Mas tama po sigurong sabihin natin na normal na adjustment phase ng pagiging magulang. So if you will read literature, pag binasa po natin siya, like si Katir in 2024, if you will read online, yung ENS po, yung emptiness syndrome, hindi po lamang siya isang emotion. So may proseso siya actually. Ang first stage niya is loss. The second stage is may adjustment. And then the last stage is recovery. So ibig sabihin po, natural po na may lungkot sa simula, pero bahagi po ito ng mas malawak na journey ng isang magulang at may adaptation later on. So sa Filipino context po, mas mabigat po yung pagiging magulang kasi core identity ito ng mga magulang na Pilipino. Kaya kapag nagbago po yung role na yon, parang kailangan nilang hanapin muli yung sarili nila. So, just to summarize po, mas mahabang aking explanation, ENS is not pathology. So, hindi po siya sakit. It's a normal developmental transition na merong kaakibat na emosyon doon sa bagay na yun o sa isang terminolohiyang iyon. So, similar po siya sa retirement adjustment or midlife transitions.
0: Okay. Ayun. So, naliwanagan tayo, no? Mas malinaw na ngayon na hindi siya sakit. Isa siyang normal na adjustment sa phase ng magulang. Mahirap lang siya kasi sabi ni Dr. RJ, ang core identity ng mga Filipino parents ay yung pagiging magulang, no? So mas ramdam po yung kalungkutan. Hindi siya purely emotion lamang, kundi meron po siyang process. At dahil process siya, merong loss, adjustment, and then recovery na tinatawag.
1: Doc, ito naman po, no? Ano-ano po yung mga karaniwan na, kumbaga, senyales na nararanasan ng isang magulang na may empty nest syndrome? At paano po ba naiba yung empty nest syndrome sa karaniwang lungkot o pangulila?
2: Yan, napakagandang katanungan niyan kasi kung titingnan po natin, halos pareha sila ng simptomas ng depression. Pero mayroon tayong kailangang intindihin sa mga salita o sa mga simptomas o pinapakitang mga sinyalis nito. So karaniwan pong nararamdaman ng mga magulang kapag may emptiness syndrome, first and foremost, syempre lungkot. Malungkot ka kapag nawala na yung mga anak mo. Tahimik na yung bahay, tapos yung minsan halo-halo yung emotions mo. Meron kang pride, tapos meron kang sadness, parang napalipad mo na sila, parang ibon ba?
0: Opo.
2: Napalipad mo na sila, pero at the same time, malungkot ka. So, may isang pag-aaral na nagsasabi daw na nakita doon sa pag-aaral na yon na yung grief pati yung pride nangyayari siya nang sabay. So may parang lungkot ka na parang nalulungkot ka, nagdadalamhati ka. At the same time ay parang wow, parang it's a great achievement for me kapag umalis na yung anak. So, ganito po sa atin pong tagapakinig kahit saan po man kayong lupalop ng daigdig, normal pong magsabay yung pagiging yung pakiramdam ng pagdadalamhati or grief, and at the same time may pride. So parang nami-miss ko siya pero proud ako sa kanya. So you see, so those kind of statements. So may difference po. Normal sadness, dumadaan at gumagaan. Yan po ang kanyang normal sadness. Ibig sabihin, lumilipas yung normal sadness. Pero kapag problematic na yung emptiness syndrome, patuloy na siya, persistent na siya. And then, nakaka-apekto na sa iyo sa araw-araw mong pamumuhay bilang magulang. Parang lagi mong parang nalulungkot ka na. And later on, mayroon po tayong mali-discuss tungkol doon sa gaano ba katagal dapat malungkot ang magulang? Gaano ba katagal dapat? So, we will try to explore that later on pag natanong po natin yung mga bagay na yon.
0: Doc RJ, eto naman, usually po ba ang nanay o tatay ang nakararamdam nitong emptiness syndrome?
2: Yeah, if we will try to interview parents, I've tried interviewing some of them, and also reading literature, traditionally po, mas naapektuhan po talaga yung nanay. Dahil
0: bakit?
2: Siya yung primary caregiver. That's
0: Ayun.
2: The basic thing.
0: Okay.
2: Primary caregiver. Pero recent research, nagsasabi po na may critical factor ang attachment sa anak. So, hindi gender.
0: Okay.
2: So, ano pong ibig sabihin nun? Kapag mas attached yung anak sa isang magulang, mas malalim yung emotional bond, mas malaki yung impact ng separation. So, sa modern family, kung makikita po natin, or modern Filipino families to be more specific, pareho pong nanay at tatay ang deeply involved. Kaya pareho pong nakakaranas ng emotional transition. So, if I'm going to summarize it, ENS is less about gender. It's more on emotional or relational depth. So, kung gaano kalalim yung relasyon nyo doon sa anak po ninyo at gaano katindi yung inyong pagsasama bilang pamilya. So, that's the thing.
0: Okay. Steph?
1: Ito naman po, Doc. Bakit pakiramdam ng maraming magulang ay nawawalan sila ng purpose o halaga kapag umalis na ang kanilang mga anak sa bahay?
2: So, marami siguro pong makaka-relate kahit din po sa ating mga OFW na nakikinig. Ano? Sa Filipino culture po kasi, maraming magulang ang nabubuhay sa prinsipyo na parang para sa anak lahat. So kung isipin mo, para sa anak ko lahat itong ginagawa ko, para sa anak ko lahat ang mga sakripisyo ng aking ginagawa, ang trabaho ko. So kapag umalis po yung anak, nawawalan yung role na yun o nawawala yung central role or identity na yun. So sabi po sa isang cross-cultural research, yung role loss po na yun, may kasama rin namang role relief or freedom later on. So dalawang bagay po yung nangyayari kadalasan. May pagkawala pero may bagong space po para doon sa sarili ng mga magulang.
0: Opo.
2: Kaya tunay po na ang tanong na kaya ang tunay po na tanong dapat ng mga magulang is ano na ngayon yung bago kong purpose? Ano yung bago kong pwedeng magawa bilang isang magulang? So kasi madalasan po parang ang pag natapos na yung role nila, wala na akong purpose, wala na akong role. Kasi nga ang ginagawa nila is para sa anak, para sa kinabukasan ng mga anak nila.
0: Okay. Ito naman po, Doc, RJ, paano po naapektuhan ng yugdong ito ang relasyon ng mag-asawa naman? Totoo po bang madalas lumalabas dito sa face na ito yung mga issue na hindi nila napagtuunan ng pansin before?
2: Most of the time po, it happens. No? Kapag wala na po yung anak sa bahay, bumabalik kasi yung focus sa mag-asawa. Wala na kasi yung mga anak eh. So it will return to themselves as husband and wife. So sabi po sa isang pag-aaral, may face po na yung loneliness, yung distance, and then meron naman pong nangyayaring deeper connection again. So kasi nawala po yung distraction ng parenting. So parang nawala yung role ng parenting. So kung matibay po yung foundation ng mag-asawa, mas lalalim yung foundation, yung relasyon nila.
0: Okay.
2: Kung may unresolved issues po sila, lalabas pa ulit. So as you can see there, kaya hindi po problema agad yung parang ang iniisip nila ay parang ala, wala na kaming role, wala na kaming gagawin sa ano. So, mas maigi po siguro na i-focus nyo kung gaano, paano nyo palalimin yung relasyon nyo bilang mag-asawa kahit po wala na po yung inyong mga anak.
1: Ito naman po, no, sa kulturang Pilipino na close-knit at madalas ay extended ang pamilya kasi minsan eh, kasama din lolo't lola,
0: opo,
1: mga tito't tita. Eh, gaano po ba kalaganap, no, itong empty nest syndrome?
2: Yeah, that's very true. Especially in the Philippines. It's a very close, neat family. I mean, the community, the family there is very close. So, sa Pilipinas po, very strong kasing family ties natin. So, mayroon tayong tinatawag na emotional interdependence. So, connected tayo sa bawat isa. So, madalas po may separation due to work, you know, may OFW, may migration. Ang sinasabi po ng pag-aaral is that ENS sa Filipino parents mostly linked siya sa loneliness, linked siya sa need for social support kahit may communication, may chat, may video call. So hindi po napapalitan yung presence at shared daily life. Kaya po ang challenge is paano po natin pananatilihin talaga yung connection kahit po may distance na sa bawat isa sa family natin. So, kung ang tanong po natin, talagang sa extended family, very common po ito na nangyayari. So, it's a very common syndrome na maaring bigyan natin ng pansin at halaga dahil maaring maka-affect po ito sa atin later on.
0: Okay. Doc RJ, ito naman, gaano kadalas o gaano katagal bago masabing naka-adjust na ang isang magulang sa bagong setup?
2: Yan, yun po yung kaninang sinasabi ko na tungkol sa duration. Gaano ba katagal talaga na dapat maranasan ng isang magulang itong mga pakiramdam na ito, kalungkutan na ito?

0: At sabi pa nga po sa isang pag-aaral na kapag ang magulang ay nagkaroon ng magandang, you know, pagandang outlook sa kinabukasan ng kanilang mga anak at pati din sa kanilang buhay, mas magiging mas solid pa yung relationship nila. Sabi pa nga po, mayroon pa pong nagsasabi na yung emptiness syndrome daw, mas more satisfied dapat yung mga magulang. At ito yung favorite time dapat ng mga magulang kasi it's their time together again.
1: Ito naman po, Doc RJ, kailan ba dapat maging kumbaga yung alarmed, no, ang pamilya regarding dito sa ENS? At ano po yung mga senyales na yung emptiness syndrome ay nauuwi na po sa depression o matinding anxiety?
0: Yan, napakagandang katanungan din. Kailangan po dapat na maintindihan natin yung proseso ng emptiness syndrome para hindi po tayo parang mag-misdiagnose or hindi tayo malito kung ano yung mga sinasabi natin sa ating kapwa o sa ating sarili. Tandaan po natin na hindi po lahat ng emptiness syndrome ay delikado.
2: Okay.
0: Normal po ito sa simula. So ang mahalaga po yung timeline pati yung trajectory niya. Gumagaan ba o lumalala? Yan ang tanong po ninyo. So, meron po tayong timeline. Mayroong 0 to 3 months, normal adjustment pa yan. Yung lungkot, nangungulila ka, nagkakaroon ka ng mild anxiety. Kasi sabi ko nga po kanina, may transitional process na sinusundan yung mga magulang. Loss, adjustment, and recovery. So, 0 to 3 months, normal pa lang yung adjustment. 3 hanggang 6 na buwan, unti-unting bumabalik na dapat yung routine natin. So, meron na tayong re-engagement sa mga ginagawa natin, mga activities natin, and then nakaka-adapt na tayo over time. So, ang red flag po, kapag walang improvement o mas lumalala, 6 na buwan pataas, ang tawag na po dyan, alarm stage. Ibig sabihin, persistent distress at impaired na yung ating functioning. Sabi po sa pag-aaral, mas mataas ang risk ng isang magulang na magkaroon ng major depressive disorder or generalized anxiety disorder kapag hindi po na-address itong bagay na ito.
2: Okay. Ayun, malinaw yun na. So, meron siyang, kumbaga, levels, no? Para matukoy natin kung ito ba ay kailangan na nating ihingi ng tulong sa isang mental health professional. Doc RJ, para sa mga single parents, sa tingin niyo po ba mas malala yung nararamdaman nilang emptiness syndrome? Kasi di ba usually mga single parents, wala silang katuwang sa bahay at sa buhay. So paano po iyon, sir?
0: Yeah, I would agree with what you mentioned na wala silang katuwang and focus talaga sila sa anak nila. So yes, based sa atin pong research, kadalasan mas intense talaga yung sa mga single parents kasi ang focus po nila is the identity ng anak nila. So mas kaunti yung emotional support nila. Pero hindi ibig sabihin forever na siyang ganun ang mararamdaman nila. So studies show na lack of support increases loneliness and distress. Pero ang maganda sa kultura ng Pilipino, may protective factor. Ano okay. pong protective factor ng kulturang Pilipino? Mayroon tayong tinatawag na extended family and community support. So kahit single parent ka, but then the family that you have is very supportive of you, whatever happens, you'll be able to adjust well and you'll be able to recover well.
2: Mm-mm.
0: So that's the thing with single parents. So hindi ibig sabihin na single parent ka, laging mararamdaman mo ang emptiness syndrome.
2: Mm-mm.
0: So humingi ng tulong sa mga extended family members because they will really help you a lot.
2: Okay.
1: Mm-mm. Ito naman po, Doc RJ, maaari ba natin paghandaan ang emptiness syndrome habang nasa bahay pa ang mga anak? At ano po ang mga dapat gawin?
0: Yeah. So, napaka-importanteng protective factor po ito at pinakamahalagang bagay na dapat magawa natin. So, habang hindi pa lumilipad ang ating mga anak, we may want to enjoy the time with them, we need to be actively engaged with them, We find habits that are very important. Kaya may mga nakikita po ako, nag-join ng Zumba,
2: ayun.
0: Nag-join ng mga mga groups.
2: Plantito, plantita.
0: No? Yeah, that's correct. You know, if they are engaged with hobbies, and then later on, kahit mawala yung anak nila, mas focus at mas mahal pa nila yung mga

0: mga plants and
1: Oo,
0: then
1: totoo
0: mga iba't
1: yun.
0: ibang mga kung anong mga hobbies na meron sila, they need to create a routine. You know, they need to create something that they will continue doing even though nawala yung mga magulang nila. You know, social roles help parents adjust better. So kung mayroon silang mga sinasalihang mga, kunyari, yung mga senior citizens chapter, like mayroong mga ano bang mga samahan ng mga senior citizens, samahan ng mga single parents na parang nakakaroon ng mga ganitong pakiramdam. So, hindi lang sila inaalagaan din po dapat natin ng sarili nating identity. So, when I say that, na hindi lang po dapat natin inaalagaan ang ating mga anak habang nandyan pa sila, dapat alagaan din po natin ang ating mga sarili bilang mga magulang. We'll spend time with them, but we still reserve time to enjoy and have some recreational activities for us to enjoy.
1: Okay. Doc RJ, paano naman po dapat makipag-ugnayan ng magulang sa kanilang mga anak na bumukod na yung hindi nagiging suffocating ang dating o yung masyadong mapanghimasok na tinatawag, Doc?
0: Yeah. Common din yan sa Filipino culture. May mga magulang na mapanghimasok. You know, most of the time, they control. But the thing is, when it comes to family, you know, the family culture that we have in the Philippines, sana yung control, napupunta na siya sa connection. So, ibig sabihin ng connection, more on relational na sana tayo bilang mga magulang. Mas maganda po ang adjustment natin bilang mga magulang kapag na-balance nyo po yung suporta sa anak po ninyo, yung autonomy nila, at respect po for independence. So, dapat po present ka, pero may boundaries din at may tiwala ka sa anak mo. So that's the thing when it comes to that specific question.
1: Okay.
2: Ito naman po, no? Saan pwedeng lumapit naman ang mga magulang na nahihirapan sa transition na ito? Meron po bang mga matatawag po natin na support groups or particular na therapy para po sa emptiness syndrome?
0: Yeah, maraming pag-aaral nagsasabi, let me highlight this first, na social support is one of the strongest factors when it comes to addressing mental health concerns. So, first and foremost, the support group should be the family. So, kung sino ang malapit sa kanya na mga magulang, mga kamag-anak na maaring makatulong, I think that would be something very helpful for that person or for those parents. Secondly, when we need to have friends, you know, friends that will help us go through with the process, because maybe some of them can relate with that. And if ever you cannot have, you know, the feeling of parang ma-process mo siya na maayos, we can consult professional support from psychologists, counselors. Pero if you will try to look online, marami pong support groups. Just type emptiness syndrome support groups. You will be able to see, like in Facebook, a lot of them are actually creating groups for those experiencing these specific symptoms. You know, another thing is maybe there are specifically in a country that is highly parang parang Christian. Marami po tayo sa ating mga Kristiyano. Maybe you can consult your pastors, your parish priest, or the ministers that you have in your community. Malaki pong maitutulong nito. Strong protective factor po siya. So, in summary, marami pong pwedeng tumulapitan. The professionals, the support groups, the community, the family and friends. So, huwag po nating hayaan na dalahin ang itong mga pakiramdam na ito ng mag-isa. Marami po tayong pwedeng sandalan. So sa totoo lang po, minsan ang pinaka nakakatulong na marinig po ng mga magulang na ito ay hindi po sila nag-iisa. Marami po pwedeng tumulong sa kanila.
1: Okay. Alright, Doc RJ, dami namin natutunan. Sige, ito na lang po, hingiin namin ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. And perhaps, sige, pwede na rin i-share ang contact details niyo po or ng Sinag Psychological Services sa mga tagapakinig at tagapanood natin na baka nung napapakinggan to, gusto pong makipag-ugnayan sa inyo. Go ahead po.
0: Okay. Maraming salamat po sa Warm Heart and Radyo Pilipinas World Service for this invitation. My final concluding thoughts on this. So bilang mga magulang po, alam ko po na ginawa natin yung lahat para mapalaki ang ating mga anak. At kapag kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, hindi iyon pagkawala. It's not loss. Iyon po ay patunay na naging matagumpay po tayo bilang mga magulang. At ngayon po, may panibago kayong yugto o panibagong chapter ng buhay ninyo para muling intindihin yung ating mga relasyon bilang mag-asawa at mas maging malawak po yung kahulugan ng ating buhay. Oo, mas marami ng, mas matahimik na yung bahay natin. Parang wala nang magulong mga bata o mga kung sinong anak na nasa bahay. Pero mas dapat po nating i-focus kung ano yung mga katulong sa atin. Pero alam ko po na kahit wala na yung presence ng mga anak natin, yung puso po ng mga magulang, hindi po nagiging empty yan. So dahil bawat sulok po ng bahay, bawat sulok ng inyong mga kwarto, puno po yan ng alaala, sakripisyo at pagmamahal na hindi kumukupas kahit lumipas po ang panahon. So, yun po ang emptiness syndrome. And you can contact us at Sinag Psychological Services. We're located at Puerto Princesa City. But I also have my practice at Silang Cavite. I'm a child psychologist. So, I deal with children and families as well, handling kids with neurodivergent needs. Mm-hmm. So, you can also contact me through my Facebook page, Dr. RJ Guangco. That's it po. Maraming salamat.
1: Ayun. Maraming salamat, Dr. RJ Guangco. Ayan. Nako. Actually nga, dalawang beses ko inimbitahan si Dr. Guangco. Kinailangan ko pang i-clarify yung aking invitation kasi nakita ko nga na meron din siyang specialization sa mga bata and next week ay National Children's Awareness. Pero maganda din kasi yung emptiness syndrome kaya sabi ko kay Doc, nako Doc, sige yung unang topic na lang muna. Pero sana hindi ito ang una at huli natin pag-uusap. Baka marami pa pong pwede tayong i-discuss in the future. So thank you so much po sa pagpapaunlak sa amin. Mabuhay po kayo and more power po sa inyong Sinag Psychological Services at Private Practice. Thank you po.
0: Maraming salamat po.
1: Okay, yan po si Dr. Ralph Jason RJ Guangco, isa pong Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services. Okay, so antabayanan po ang ating segmentong Attitude of Gratitude, no? Makalipas po ang ilang paalala.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Attitude of gratitude.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude of gratitude.
8: Gratefulness.
9: Gratefulness.
8: Gratefulness.
9: Joy.
8: Joy.
9: Joy.
8: Appreciation.
9: Appreciation.
8: Appreciation.
7: Attitude.
8: Attitude
7: of gratitude.
8: Of gratitude.
1: Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart sa puntong ito. Narito na po ang ating Attitude of Gratitude. Ibabahagi sa atin ni Steph ang mga tanong na nagfa-facilitate ng Grateful Heart.
2: Ayun. So, eto na. Ang una dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pangapat dyan, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasama na rin dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pangwalo at panghuli natin dyan na katanungan, what can I celebrate today?
1: Ayan, okay. Steph, gusto mo ba mauna?
2: Parang kayo muna.
1: O sige, sasagutin ko yung tanong ni Steph na ano ang bagay na nililook forward mo in this coming days or month. Ayun, so may pa-announcement po ako. Sa susunod na linggo po, ang huli kong upo dito bilang announcer o host, producer ng Warm Heart, papalitan na ako ni Steph. Sasamahan po siya ng bago naming staff dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ipapakilala ko na siya, no? Pero baka pwede natin siya isama next Sunday, no? Nandito na siya. Mm-hmm. Si Drizel Nanyong. Yan. Kasi ako ay nilook forward kung makauwi na ako ng Batanes. Yan. Dahil yung topic natin, emptiness syndrome. Nakaka-relate din ako kasi yung parents ko, wala na silang kasama sa bahay. Lahat kami ay nagbe-build ng life outside the province. Pero ako eh gusto kong bumalik doon dahil wala na silang kasama. Siguro it's time na meron na silang makasama. Ganon. So ako ay uuwi na. Si Steph na ang bahala sa Warm Heart. Sana patuloy niyo pa rin po itong suportahan. Ipinagpapasalamat ko na kasama ko yung Warm Heart, kasama ko si Steph na nag-grow. Alam niyo po, ang Warm Heart ay nabuo po siya during the pandemic at mental health awareness and education talaga ang goal at objective ng programang ito. Dahil nabuo siya sa panahon na kailangan ng mga tao ang mental health support. So yun po talaga yung pinaka-heart and core ng Warm Heart. At hindi lamang po dahil yun ay pinili, syempre iniaangkla din natin to sa Mental Health Act ng pamahalaan bilang ito po ay iniere sa government radio. So yun po siguro ang alignment ng mga isinusulong na programa ng pamahalaan dito po sa pinaka-goal ng ating programa, yung Warm Heart. Bakit Warm Heart? Kasi yung iniisip ko nung panahon na kinoconceptualize ko ito, minsan tayo ay mga self-absorbed na tao. May sari-sarili tayong problema. Minsan hindi natin na-check yung mga friends natin, yung family members natin, at cold-hearted tayo. So ano ba ang yin and yang ng pagiging cold-hearted? Ano yung magbabalanse din? Yung pagiging warm-hearted mo. Mm. Diba? So ang tema ng Warm Heart at yung feel niya, kung kayo po ay talagang nanonood at nakikinig sa amin, nakikita nyo naman po na ito ay hindi yung usual na napapakinggan nyo sa ibang mga programa namin. Talagang nag-i-inspire ito. So kung napanood nyo mga previous episodes, meron kami mga tinatampok na guest na nagkukwento talaga ng mga inspiring stories at nagbibigay sa inyo ng warm heart, no? Pero syempre, hindi lang tayo doon sa pakiramdam at pagbibigay ng suporta, tayo din ay nag-educate. Kaya ang atin po mga kinukuhang guest ay katulad ni Dr. RJ Guangco na nagpapaliwanag sa atin ng technical na ibig sabihin at syempre ay magbigay ng solusyon, ano ang dapat gawin. Yun po yung warm heart. At on a deeper level, siguro ngayon ko lang po ito sasabihin dahil nire-respeto ko rin po yung privacy ng mga taong involved, pero nilikha ko rin siya on a personal level dahil meron akong kaklase na trigger warning lang po ay nag-suicide. Doon po talaga yung pinag-ugatan nito. At siguro meron akong pakiramdam na ay sana na-check ko siya. Doon kasi nanggaling yung cold-hearted eh. Ay sana na-check ko siya. Sana mas naging alam mo, meron tayong mga ganon eh. And yun, gusto ko lang sabihin na ito po sanang Warm Heart na ito makatulong sa mga ganoong kwento. Yun. So thank you. At itong Warm Heart na ito ay tinulungan ako mag-grow. Ang humble beginnings talaga nito, project lang siya eh. Project lang siya sa aking master's sa MDC, Development Communication sa UP Open University. Napansin lang siya actually ng sister station ng Radyo Magazine. Doon talaga nila hiningi na i-ere. At meron pong oras sa Radyo Pilipinas World Service na bakante at walang mailagay. So, ipinaalam po natin kay, syempre, thank you kay Sir Ray, pumayag siya, na-e-ere po sa Filipino Service, kaya na-e-ere po siya both sa World Service and sa Radyo Magazine. Magpapasalamat din ako syempre sa RM kasi sila po yung humingi talaga. Wala naman po kung lakas ng loob na i-ere to kasi private, ano to eh, independently produced siya. Actually, ginawa ko lang siyang hobby nung after siyang maging project ng MDC. Sabi ko, gawa ako ng sarili kong ano, pero pang-advocacy lang kasi syempre nagtatrabaho ko sa gobyerno, baka isipin nila pag independently produced meron ako mga sponsor, ayoko naman yon. Tapos nung napansin siya ng RM, baka pwede namin i-ere yung ano mo, pumayag ako kasi disservice naman yun sa heart ng warm heart kung hindi ko siya i-share.
2: Mm-mm.
1: Kaya nga iiwanan ko siya dito. So yun, yun, until naging regular na siyang program sa Radyo Pilipinas World Service at sa Radyo Magazine. So yun siya. So maraming salamat, Steph. Tinulungan mo ko nung nagsistart pa ito na going regular program. At thank you din sa mismong programa dahil ang dami kong oportunidad para sa personal growth. Yung mapaproduce talaga siya. So, at sana po yung ating mga tagapakinig at tagapanood, gaano man kakonte, hindi naman po ako, hindi naman po ako, isang natatandaan kong nagme-message sa amin ay nagpapasalamat kasi may mga practical tips kaming na ibabahagi na nakatutulong sa buhay nila. Sapat na po iyon. So yun. Thank you, Steph.
2: Ayun. Sasagutin ko na ngayon yung which people in my life am I grateful for? Ayan. Baka magkaiyakan pa tayo dito.
1: Oo nga, kailangan ng grace and composure, no? Pero kailangan na natin sabihin kasi baka magulat sila na last day ko na sa Sunday, eh.
2: Siyempre, grateful ako sa'yo. Ayan, ka-warm heart, Bea. Kasi sinama mo ako dito, no? Kasi actually, nasa same situation tayo na meron din akong classmate niya na nag- commit din no, ng
1: trigger warning
2: trigger warning ng suicide. And yun nga, no, mapapatanong ko talaga kung kinumusta mo ba, hindi ka ba nagkulang
1: sa... Totoo yun, may ganun eh.
2: Oo, may mga what ifs tayo, no, kapag ka naharap tayo sa ganitong sitwasyon. And of course, syempre marami din akong mga, yung mga matatawag na mental breakdowns, no, at some points of my life na... mas kumbaga mas naging malalim yung pang-unawa ko sa hindi lang sa aking kapwa kundi sa aking sarili sa pamagitan ng programang ito. At syempre dahil nagsimula bilang MDC project ito, ayan, parang yun din kasi yung naging hudyat, no, naging inspirasyon dun sa hindi ko pa matapos tapos na
1: kaya mo yan,
2: na
1: Steph.
2: Thesis.
1: Naniniwala ako
2: kasi
1: sa'yo.
2: Pero ano siya, more on
1: guidelines
2: siya, no. So hopefully matapos yun para I could share din, no, dito sa programa kasi dito naman talaga nagsimula lahat. And grateful ako for the experiences. Although syempre itutuloy pa rin naman ito ng team, may bago tayong makakasama si Drizzle. Pero malaki ang kumbaga masasabi natin na talagang ang punot dulo talaga nitong warm heart. I see ka warm heart, Bea.
1: Yes, pero may mga kwento po at tao na nag-inspire nito. Hindi ko po yun sila makakalimutan. No, ito po ay hindi natin kine-credit solely sa sarili natin. Mm-mm. Dahil naniniwala ako na interconnected ang mga tao. Walang nagsasucceed ng mag-isa lang. Lagi kang mayroong mga katuwang. At sa mental health din, yan ang ating ina-advocate. Humingi ka ng tulong, hindi nakakahiya, hindi yon kahinaan. Kung kailangan mo ng tulong, siguro yung mga tao medyo busy lang sila or sa may yun nga, may sarili-sarili din problema, pero sisikapin nating maging suporta sa bawat isa. Yun.
2: Uh-oh.
1: Okay, so meron pa tayong public service announcement,
2: pero
1: no?
2: Bago yun, dahil nasa Attitude of Gratitude tayo, pasalamatan muna natin itong ating mga nag-comment.
1: Yan,
2: no? Lalong-lalo na si Marco Polo dahil sabi niya, aalis ka na po, madam, with crying emojis.
1: pero nandito si Steph, tsaka si Drizzle. Panoorin nyo pa rin po sila, pakinggan nyo po sila. Marami pa po mangyayari sa warm heart. Marami pa po kayong matututunan. Yun naman po ang dapat i-look forward ninyo. Yan.
2: Mm-hmm. At thank you din kay Bing Season. Siguro nakinig siya dun sa ano natin, topic natin. Kasi sabi niya, mas lalo naman yung mga
1: single na senior citizen.
2: Oo nga. Naman. Oo, mm-hmm. Tama naman yun. Kasi mahirap talaga yung, syempre, yung may aalis pa sa buhay mo kung talagang parang alone ka na talaga. Tapos meron kang mga loved ones na nawawala.
1: Mm-mm.
2: In your life. So talagang mahirap eh. Sabi nga nila, no man is an island. Talaga eh. Kaya kailangan lagi natin ng connections, ng mga makakasama sa buhay. No? Kahit introvert ka pa, mahirap na walang kasama.
1: Mm.
2: Kailangan talaga may napaglalabasan ka ng mga, kumbaga yung mga thoughts mo, yung mga kung paano ka mag-express sa iba, di ba? Kasi mahirap yung kinikim-kim yan eh. Pag napupuno kasi, kailangan ilalabas mo. Yun. So, yun ang atin niya, Attitude of Gratitude.
1: Yes, maraming salamat sa pagsuporta sa ating palatuntunang warm heart dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kahit na ako ay lilisan na sa mga susunod na araw, ay gusto ko pong i-advocate na sana po ay pakinggan nyo pa rin at panoorin po ang warm heart. Kasama nyo na po si na Steph Vicente at si Drizzle Nanyong. Huwag kang mag-alala, Steph. I-update ko ang ating mga T-card. Dahil ako rin po yung graphics doon. Ayan. Okay, sige. Magbabalik po ang palatuntunang warm heart para sa ating public service announcement. Magpapaalala muna ang himpilan.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto-cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Warm heart.
12: Warm heart.
11: Warm heart.
13: Palawakin ang kaalaman sa mental health.
14: Alamin ang ilang mga self-help tips.
15: At makinig sa mga kwento ng paghilom.
16: Dito yan sa Warm Heart.
12: Warm Heart.
1: Okay, nagbabalik po ang programang Warm Heart. Sa puntong ito, narito na po ang ating public service announcement hatid ni Steph Vicente.
2: Ayun, so yung ating unang PSA para sa araw na ito ay galing sa Alim Studio PH. Dahil alam naman natin na ang arts, ang sining ay pwede na rin pong magamit bilang a form of, kumbaga, a means to heal. Diba? At meron sila, itong Alim Studio PH ay merong 3-month expressive arts journey. Dahil sabi nga nila, some experiences don't ask you to explain yourself. They simply offer space to pause, notice, and create. You don't have to figure anything out. You don't have to create anything good. You only need to show up as you are. So sabi nga nila dito, no, may requirements ba? No experience needed, just openness. Sharing is always optional and you are welcome as you are. Ayan. At kung kayo ay naghahanap ng isang space na kumbaga nararamdaman nyo na gentle, creative, at grounded, baka ito na ang para sa inyo. Ayan. So gaganapin itong magsisimula itong 3-month expressive arts journey na ito sa June 6. So medyo matagal-tagal pa naman, no? Pero magpa-reserve na kayo ng slots. Ang venue pala nito ay sa Cebu City. So yung session 1 is June 6, session 2 June 20, session 3 July 4, session 4 July 18, session 5 August 1 at Session 6, August 15. Ang oras po niyan ay 2 p.m. to 5 p.m. Meron po silang early bird rate na 4,444 until June 1. At kapag tapos na, no, pag nakalipas na itong June 1 ay 6,000 po. So para dun sa mga gustong makatipid ay i-avail yun na po yung early bird rate na yan. Sa pangalawa nating PSA, galing naman to sa isang estudyante kay Karil Brina, dahil naghahanap-hanap na naman po tayo ng mga respondent, no, para sa isang thesis. Ang thesis po nila ay pagbuo at validasyon ng Filipinisadong kwentong pambatang nakatuon sa iba't ibang emosyon. So naghahanap po sila, no, ito po ang mga hinahanap nila na respondent. Una dyan, registered guidance counselors. Pangalawa, registered psychologist who caters to children. At pangatlo ay registered psychometrician under the supervision of a registered psychologist or registered guidance counselor. So, voluntary naman po itong participation na ito, at all information collected will be treated with strict confidentiality. Kung kayo po ay qualified o kung may kakilala kayo na qualified, ay ito pong participation nyo or referral ay talaga pong ma-appreciate po ng mga researchers natin dyan. At sabi nga dito, a token of appreciation or professional fee will be provided as applicable. So, ayan, tulungan na po natin ang ating mga future mental health professionals para mas lumawak pa, no, ang ating mental health community dito sa Pilipinas. Sa pangatlo naman hanggang sa panglima natin na PSA ay manggagaling ito sa Psychological Association of the Philippines. Pero iba't ibang sectors ito. No? Una dyan, yung PAP, Industrial Organizational Psychology. Dahil ang psikolohiya para sa lahat ng uri ng manggagawa at uri ng paggawa, yan po ang kanilang itatampok, no, dito sa kanilang event. Malapit na yan, May 5, 2026. Sabi nga nila dito, ngayong buwan ng paggawa, nais naming kumustahin ang bawat isa. Hindi lamang ang mga nasa loob ng opisina, kundi pati ang mga kasama nating naghahanap buhay sa gitna ng dagat, sa lansangan, at sa bawat sulok ng ating komunidad. Dahil ang mental health ay hindi dapat maging luho, kundi karapatan ng bawat manggagawang Pilipino. So ito yung talakayan dyan, yung pinaka-title, mula sa puso ng komunidad, decentralisasyon ng kalusugang pangkaisipan para sa manggagawa. No, sabi ko nga kanina, May 5, 2026 ito, ang oras 2 PM to 4 PM. Meron silang ipaprovide na Zoom link dyan, pero syempre mag-register muna kayo doon sa kanilang link na pinrovide doon sa kanilang post. At matatagpuan niya yan sa FB page ng PAP, no, para mas madali. Ito naman, no, para naman sa mga kasama naman natin, mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. Meron din sila, no, kasi meron ilulunsad na Queer Mental Health Conference sa June 13, 2026. Kasi kung di ako nagkakamali, June is Pride Month.
1: Yes, it is.
2: So, yun ang ano nila, no. Yun ang kanilang project for Pride Month, no. Particularly dito sa PAP LGBT Psychology Special Interest Group. Ito ay a partnership, no, with the Ateneo de Manila University Gender Hub. Ayan, sa June 13, 2026. Ito po, itong event na ito ay dinisenyo po, no, isang advocacy-driven learning space designed for mental health professionals, educators, and community leaders and advocates to examine the specific psychological realities of LGBTQIA+ Filipinos. So, ang registration po, officially open na po yan. Meron silang I think yung QR code, pero meron din sila na link. Hanapin nyo lamang po sa page ng PAP, kasi lahat po yan nakapost, no? Lahat ng mga events nila, at kada event may mga code yan, no, para mas madali po ang pag-register. Para po sa mga PAP members, 2,000 pesos po ang fee. Non-PAP members, 2,500 po. At itong conference na ito ay, kumbaga, is accredited for the following CPD units. Para po sa mga registered psychologists and registered psychometricians, 6 units po yan. Para naman sa mga registered guidance counselors, 5.5 units. So, saan po gaganapin? Venue po is Room 413 PLDT CTC Building, Ateneo de Manila University. At tulad ng nabanggit kanina, June 13, 2026 from 8 a.m. to 5 p.m. Limited slots available, kaya mag-register na, especially yung ating mga kumbaga mga interested no pagdating sa psychological realities na hinaharap ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community dito sa Pilipinas. At galing din sa PAP, ito nga panghuli natin na PSA, pero sa Teaching Psychology Special Interest Group. So, kada interest groups, meron silang mga events, which is good kasi inclusivity ang ibig sabihin niyan, no, yung kanilang isinusulong. Dahil meron naman sila dito, no, itong PAP Teaching Psychology Special Interest Group na Asia Psychology Learning and Teaching Conference and National Psychology Teachers Congress 2026 na gaganapin po sa August 6 to 8, 2026. Fully online po yan. At yung mga details po niyan, yung more details coming soon. Pero sabi nga nila dito, no, konting pahapyaw lang. While many are eager for an in-person gathering, we remain committed to creating an inclusive and accessible space for all. This year, the conference will be held fully online. Tulad ng ating nabanggit kanina. Sabi nga nila dito, no, bringing together psychology educators, scholars, and practitioners across the region and beyond. At in partnership ito with the Asia Plat Consortium and in collaboration.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
2: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
1: May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap.
3: Just what you know last night, yo, it was the best.
4: May OPM na mabagal.
5: Agad magaganda ang mga Pinay.
1: May OPM na mabilis.
6: Mokakatay, mokakatay.
1: May OPM na Tagalog.
7: Ang himig natin.
1: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
8: Ang ating musika.
0: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagkalat sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
21: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ni Luis Tro ang impeachment court sa paggampan nito sa tungkulin sa saligang batas. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervie Luis Tro.
1: We are victorious. Tagumpay ang prosecution. Tagumpay ang taong bayan. Because we have waited for this impeachment trial for so long. And it is happening right now. That alone, we claim victory for what happened today.
0: Matapos makumpleto ang mga paunang hakbang nakatakdang simula ng impeachment court, ang pagpapakita ng mga ebidensya ng prosecution, ngayong pangalawang araw ng paglilitis. Magsisimula ang prosecution sa artikulong tumatalakay sa mga umunay banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak naman ni Senator Erwin Tulfo na hindi maantala ang pagsusulong ng mahalagang panukalang batas. Kahit magsilbi silang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang kay Tulfo bagamat tungkulin ng Senado nagampana ng papel nito bilang impeachment court, hindi maaaring mapabayaan ang mga suliraning kinakarap ng mga Pilipino, kabilang ditong mataas na presyo ng pagkain, kakulangan sa serbisyong pangkalusugan at usapin ng kapayapaan at kaayusan. Sinabi ng Senador na dapat kayanin ng Senado ang sabay na gampanin nang tungkulin ito bilang mambabatas at bilang impeachment court upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nais namang isulong ni Senator Tulfo ang panukalang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX Act, mga amyenda sa Oil Deregulation Law, paglikha ng Philippine Petroleum Reserve at komprehensibong pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon pa sa Senador, mahalaga ring ipagpatuloy ang overnight functions ng Senado. Bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, sinabi niyang dapat magpatuloy ang mga investigasyon kaugnay ng Flood Control Project, gayon din ang isyo ng malawakang pagputol at paglilipat ng mga puno sa Palawan. Binigyan din pa ni Senator Erwin ang pangangailangang repasuhin ng juvenile justice at anti-bullying laws kasunod ng pagtaas ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Narawagan din si Tulfo sa kanyang mga kapwa senador na manatiling nagkakaisa sa pagtugon sa mga sulit.

0: Tiraning pang ekonomiya at panlipunan ng bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senate President Sherwin Gatchalian tututukan ang legislative work ng Senado habang pinangangasiwaan ni Senator Chiz Escudero ang impeachment court. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Giniti Sen. President Sherwin Gatchalian na siyang nagmungkahi sa kanyang mga kasamahan na ihalal si Senador Chiz Escudero bilang presiding officer ng impeachment court para matiyak na mabibigyan ang buong atensyon ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte at ang iba pang mahalagang tungkulin ng Senado. Ayon kay Gatchalian, sinadya niyang ihain ang mungkahing ito dahil naniniwala siyang nararapat magkaroon ng hiwalay na pamumuno sa pang-araw-araw na pagdinig ng impeachment trial at sa iba pang responsibilidad ng Senado. Ipinaliwanag ng Senate President na si Escudero ang mamumuno sa pang-araw-araw na takbo ng paglilitis habang mananatili naman siyang may ganap na pangasiwa sa impeachment court bilang Senate President. Anya, patuloy niyang titiyakin ang paglilitis sa isa sa gawa ng batas alinsunod sa konstitusyon, sa rules of procedure on impeachment trials at sa prinsipyo ng due process. Sinabi rin ni Gatchalian na sa ganitong kaayusan, mabibigyan din niya ng sapat na panahon ang iba pang mahalagang gawain ng Senado kabilang ang pagsusulong ng mga prioridad na panukala ng LEDAC, magtalakay sa 2027 national budget at mga pagdinig tungkol sa flood control controversy, karasang may kaugnayan sa mga eskwelahan at iba pang agarang usaping pambansa. Binigyang diin ng Senate President na hindi nangangahulugang na babawasan ang halaga ng impeachment trial sa naturang hakbang. Anya, ipinapakita lang nito ang determinasyon ng Senado na maayos na gampanan ng kapwa paglilitis at iba pang tungkulin na nakaatang sa kanila. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine National Police nagbabala sa publiko hinggil sa pagkalat ng misinformation at pang-audyok online kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko hinggil sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon gayon din ng mga pang-audyok sa internet na maaari magdulot ng karahasan o makasira sa kaayusan ng publiko. Ito ayon sa PNP ay makaraang magsimula na ang ganap pa ang pagdilitis ng Senado kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment. Kasunod dyan, dinatas ng PNP Chief of the General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanilang Anti-Cybercrime Group Intelligence Unit at lahat ng Police Regional Office na paigtingin ang pagmamanman sa aktibidad sa internet. Maaarihan niya kasi tumag-udyok ng karahasan, tumarget sa mga institusyon ng pamahalaan o pagbanta sa mga opisyal ng gobyerno kaugnay na mga pagdinig sa impeachment. Sinabi ng PNP Chief na lalo pa nilang paigtingin na kanilang pagbabantay online upang matukoy ang mga nasa likod ng online post na o mga panawagan ng karahasan at pag-atake sa mga tanggapan ng pamahalaan o di kaya ay magbanta sa sinumang opisyal nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nasa pagpapasyana ng Sandigan Bayan ang takbo ng kasong plunder na isinampa laban kay Senator Dante Marcoleta at sa kanyang mga kapwa-akusado. Itong sinabi ng Department of Justice o DOJ kasunod ng mga tanong hinggil sa bilis ng pag-usad ng kaso. Ang kay DOJ Undersecretary Nicolas T. ang korte ang may kapangyarihang magtakda ng proseso at schedule ng pagdinig. Anya, walang batayan upang sabihing masyadong mabilis o mabagal ang pag-usad ng kaso dahil nasa jurisdiction na ito ng Sandigan Bayan. Sinabi rin ng DOJ na maaring isa alang-alang ng korte ang voluntaryong pagsuko ng mga akusado bilang mitigating circumstance kung sakaling magkaroon ng hatol sa kaso. Samantala, nauna nang sumuko si Marcoleta matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan noong Biyernes na gaya ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray kaugnay ng umano'y 75 million pesos na campaign contribution noong halalan sa 2025. Ayon sa DOJ, hindi kinakailangan pampublikong pondo ang sangkot upang magkaroon ng kasong plunder. Batay sa investigasyon, inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign donation, ngunit umano'y hindi ito naideklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures at Statement of Assets

0: Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Nauna nang nagpalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kina Senator Dante Marcoleta, Defensor Espiritu at Aristotel Baluyot Viray kaugnay ng kasong plunder na may kaugnayan naman sa mga 75 million pesos na hindi dineklarang campaign contribution para sa halala noong 2025. Batay sa mga dokumento ng kaso, ang sinasabing campaign contribution ay umano'y nagmula kina Defensor Espiritu at Viray. Nauna nang sumuko sa mga otoridad si Senator Marcoleta matapos ding maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Metro Manila nananatiling nasa full alert status. Kasunod pa rin ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte ayon sa National Capital Region Police Office. Yan pong balitang atid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Yes, Alan, nananatili pa rin nasa full alert status ang buong Metro Manila kasunod pa rin ng isa sa gawang impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na naka-standby pa rin ang National Capital Region Police Office hinggil nga sa patuloy na paglalatag ng seguridad sa Senado at patuloy pa rin ang pagkakaroon ng pagsisiguro ng nasa maayos na kaligtasan ng mga nasa loob ng Senate.
1: Kuyong Radyo Pilipinas Report.
3: Nagsagawa ang National Commission of Senior Citizens o NCSC Region 3 katuwang ang City Tourism Office ng Angeles City ng paunang screening para sa Community Tour Guiding Program for Senior Citizens noong June 25 sa Angeles City, Pampanga. Layunin ang programa na sanayin ng mga piling senior citizen upang maging community tour guides na magpapakilala sa mayamang kasaysayan, kultura at mga atraksyon ng kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito ng NCSC, Department of Tourism at lokal na pamahalaan, inaasahang mas mapapalakas ang community-based tourism habang nabibigyan ng pagkakataon ng mga nakatatanda na manatiling aktibo, makapagbahagi ng kanilang kaalaman at magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Inaasahan ding makatutulong ang programa sa pangalaga ng local heritage at pagpapayabong ng turismo sa lungsod. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala bigong makabante sa quarterfinals ng 2026 Wimbledon. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Sa kasamaang palad natapos na ang makasaysay ang kampanya ni Alexandra Alex Ayala sa 2026 Wimbledon sa London. Ito ay matapos siyang talunin ni Italian tennis star na si Jasmine Paolini sa round of 16, 4-6, 6-4, 3-6. Hindi nagpatinag si Alex matapos makuha ni Jasmine ang unang set, kung saan mas naging agresibo siya sa second set para makapwersa pa ng set number 3. Ngunit hindi na napigilan ni Ayala ang pagdomina ni Paolini sa 7th game ng 3rd set, kung saan siniguro na ng world number 17 na si Paolini ang kanyang ticket sa quarterfinals. Ito na ngayon ang pinakamagandang kampanya ni Alex sa isang Grand Slam tournament kung saan nakaabot siya makipagkumpetensya sa round of 16. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga...

0: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Kapag isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 700 kooperatiba ng magsasaka at mangingisda sa Pangasinan nakatanggap ng livelihood assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Mildred Coquia.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
6: Mildred.
7: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
6: Babalikan natin maya-maya si Mildred Coquia mula sa Radyo Pilipinas Tayug Pangasinan. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan muna ang mga paalala.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline nationwide.
8: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
17: Yan ang Pinoy kultura because our culture.
14: Sa pamamagitan ng tiwala, kooperasyon at aktibong partisipasyon ng publiko, patuloy na nagtutulungan ang kapulisan at komunidad sa pagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng lahat. Nabatid na sa bisa ng Presidential Proclamation No. 764, ipinagdiriwang ng Philippine National Police ang PCR Month tuwing buwan ng Hulyo. Ngayong taon, ang tema ng nasabing selebrasyon ay Sa Bagong Pilipinas, Ugnayang Pulis at Mamamayan, Tapat, Maasahan at Naramdaman ng Bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, July 7, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
19: Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
24: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
22: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
25: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
22: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
0: Ngayon,

0: makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
1: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
2: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
2: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Balapin Standard Time. Itong minuto makalipas sa alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.

0: Muli isang magandang-magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Ngayon po'y araw ng Martes. Ngayon ay July 7, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gambamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Pambungad natin, mga kaibigan, ngayong umagang ito. Teka muna, ito, MRT3, nagpapatupad po ngayon ng speed restriction. Uy, ano yan, may speed limit? Alamin po natin ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary?
2: Humingi ngayon ang pangunawa itong pamunuan ng MRT3 sa mga pasahero dahil sa mabagal ngayong biyahe ng ilan sa mga tren nito. Sa inilabas na abiso, pansamantalang nagpapatupad ng 40 kilometers per hour speed restriction ang MRT3, particular sa southbound line mula Santolan hanggang Ortigas, matapos makaranas ng signaling issue. Bahagi umang ito ng safety measures kasunod ng automatic train protection brake activation bandang alas 6 kaninang umaga. Dahil dito, nakaranas nga ng heavy volume o matinding nagsa ng mga pasahero sa ilang istasyon. Sa kasalukuyan naman, 18 tren ang bumabiyahe na sa linya. Tiniyak din ng MRT3 na sila ay nagpapatupad ng crowd management measures para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mary.
2: Alan.
0: 40 kilometers per hour muna ang speed maximum.
2: Correct. Nagalan muna dahil nga doon sa signaling issue, doon sa dalawang istasyon. Pero ito update, Alan, 19 na tren na raw yung umaandar sa main ng MRT3. At tinitiyak nila sa mga pasahero na tuloy-tuloy yung management measures nila para matiyak yung kaligtasan ng mga pasahero. Kaya pangunawa muna at sorry daw kung medyo mabagal ngayon ang takbo nung ilan sa mga linya ng MRT3. Pero tuloy-tuloy ang deployment ng tren.
0: Okay, thank you so much, Mary Ann Bastasa.
2: Next sa studio, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Mary Ann Bastasa. So ang MRT Line 3, maximum speed muna, 40 kilometers per hour. Humingi po ng pangunawa ang MRT, ang pamunuan ng MRT Line 3. Pero mag-update po si Mary Ann Bastasa kapag okay na uli, pagbalik na sa dati. Ang speed ng MRT Line 3.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 12 minutes, mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito muna ang update sa galawan po ng presyo ng petroleum products sa simula ngayong araw na ito. Ang diesel, ito, ang diesel tumaas 1 peso 57 centavos hanggang 3 pesos 57 centavos per liter. Ang kerosene naman taas ng 170 hanggang 370 per liter. Ang gasolina posibleng tumaas ng 25 centavos per liter o kaya naman bumaba by as much as 1 peso 75 centavos per liter. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General. Yan. Makakausap natin mismo si Solicitor General Darlene Marie Berberabe. Pag-usapan po natin itong ika-10 anibersaryo ng paggagawad ng South China Sea Arbitral Award. Maya-maya po yan, mga kaibigan, dito pa rin sa Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Ako si Imaline Morta, nagmula sa Hinuod City. Para sa akin, ang parusa sa mga corrupt na politician ay ipulong ng habang buhay at ibalik nila ang kanilang perang ninakaw para sa taong bayan na ngayon naghihirap ng dahil sa kanilang pagnanakaw.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
1: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko
12: 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, makakausap natin this morning mismong ang Solicitor General natin, Solicitor General Darlene Marie Berberabe. Soljen, ma'am, magandang umaga po.
13: Yes, good morning, Alan.
0: Yes, ma'am. Nako, thank you for joining us. Alam naming very busy kayo ngayong umaga. Bilang panibula, Attorney Darlene, ma'am, ano po? Of course, kindly walk us through. Pag sinabing Office of the Solicitor General, ang Soljen po ang tumatayong abogado ng ating pamahalaan. Attorney, tama po ba yan?
13: Tama po, kumbaga parang sa private sector, di ba, meron tayong law firm na alam na siya ang tagapagtanggol na kinukuha ng isang kliyente. Ang Office of the Solicitor General naman, ang kliyente niya is the Republic of the Philippines. So ibig sabihin, pagka may naghabla sa mga departamento natin, sa House of Representatives, sa Senate, sa Office of the President, Office of the Executive Secretary, so iyan po ang defender of the Republic is the OSG.
0: Ayun. Okay. At pag-usapan nga po natin, Attorney Soljen Berberabe, ma'am, 10 years ago, I think it was July 12, actually, ano po, 10 years ago, ay nai-award yung dito sa yung 2016 South China Sea Arbitral Award na pumapabor, yes, sa Pilipinas. This was 10 years ago. Well, of course, Soljen Berberabe, ma'am, bakit po mahalagang patuloy nating gunitain at i-institutionalize itong legal victory na ito ng ating bansa kaugnay ng arbitral award na iyon, ma'am?
13: Tama po kayo. So, pinagdiriwang natin ang 10th anniversary. So, tama, July 12. So, ito'y napakahalaga na ma-institutionalize natin sa kamalayan natin sapagkat ang Pilipinas ay tinatawag natin archipelagic state under the UNCLOS. Ano? So, ito, tayo ay isang bansang pandagat. Mas malawak ang ating mga dagat kaysa sa lupa. So,

0: karapatan sa mga likas na yaman sa loob ng ating maritime zone. At yun ay isang final decision sa ilalim ng UNCLOS o yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Pangatlo, mahalaga rin ito sa ating seguridad. So kailangan mapayapa nating patuloy na iginigiit yung ating mga karapatan. Hindi lamang ito kumbaga optional, kung hindi tungkulin natin sa ating bansa at saka sa mga susunod na henerasyon na kailangan igiit natin ng mapayapa. Siyempre, alam din natin na may mga nangyayaring pananakot o puwersa ng ibang bansa na patuloy na sinasagawa sa yung mga illegal na gawain sa ilang bahagi ng ating mga dagat. Pero sa kabila naman nito, andyan ang ating mga bayani, yung mga matatapang natin na Philippine Coast Guard, Philippine Navy, BFAR, yung Fisheries and Aquatic Resources natin, at saka yung mga lokal na pamahalaan na talagang pinoprotektahan ng ating seguridad.
1: Okay. Soljan Berberabe, isang dekada na, no? Patuloy po ang nagkakaroon ng mga reports na may mga nangaharang dun sa mga resupply missions at yung mga aggressive na illegal acts ng ilang mga Chinese vessels na napapaulat. Ano? Of course, paano po ginagamit ng Office of the Solicitor General itong 2016 ruling na ito para mapatunayang illegal yung mga aksyon na yon sa ilalim po ng UNCLOS, Attorney Berberabe, ma'am?
0: Okay. So, kailangan, ginagamit po natin yung ruling na yon, yung kagaya na sinabi ko kanina, no, patuloy natin na matatag, na iginigiit sa larangan ng diplomasya. Diyan natin nakikita yung sa mga balita na sinasabi na ang DFA, merong halimbawang final na diplomatikong protesta, may mga bilateral na pagpupulong, multilateral na talakayan tungkol sa West Philippine Sea. So patuloy po natin yan na iginigit, at ang mga ibang bansa nakatingin din sa Pilipinas dahil parang isa tayo sa iniidolo at tinitingala, dahil itong isang hindi naman malaking bansa talagang nakipaglaban at inilaban ang desisyon na ito. So, pangalawa, sa pamamagitan din ng pagpapanatili ng legal na presensya sa ating mga maritime zone, ng ating mga operasyon ng ating mga Coast Guard, ng BFAR at ng Armed Forces of the Philippines. Pangatlo, patuloy rin natin na pinapagtibay mga ugnayan at pakikipagtuwang sa ibang mga bansa. Kasi yung mga ibang bansa, may mga nahaharap din na kaparehong mga issue. So, meron tayong mga pare-parehong interes. So, magandang mag-usap tayo at sama-sama natin na idiin kung ano ang kahalagahan ng ating arbitral award.
1: Ayun. Kaya gaya nung nabanggit nyo kanina, Soljan Berberabe, ang BFAR, ang PCG, nandiyan, patuloy na nagbibigay ng tulong, ng subsidy, ng supplies sa ating mga magamanging isda na nariyan sa West Philippine Sea. Sa panig naman po ng Office of the Solicitor General, of course, ano po, pangunahing legal shield, ika nga, o mga operational guidelines na pinagkakaloob naman ng ating OSG para mabigyang proteksyon, ika nga, ang ating teritoryo at yung mga fisher folks na naroon sa ating karagatan laban dun sa mga harassment na ipinatutupad ng ilang mga hindi naman dapat narito sa teritoryo ng Pilipinas, ma'am.
0: Okay. So, tama po kayo, ano, yung traditional fishing rights na yan ang ginagarantiyahan ng 2016 Arbitral Award. So, yung pangingisda natin, ng ating mga kababayan sa Bajo de Masinloc, yan ay isa sa pinakamahalagang pasya ng arbitral ruling. So, nung hadlangan ng China yung pagpasok ng mga mangingisda matapos ang 2012, so yun ay labag ito sa kanilang traditional fishing rights. So, ito ay kailangang igalang kahit na, of course, yung arbitral ruling, hiwalay yung usapin kung sino ba yung may soberanya. Pero ang importante, kung may karapatan tayo, traditional fishing rights, which is part of our economic right.

0: patuloy na ipinagtatanggol ito ng Pilipinas sa pamamagitan nga ng diplomasya, kasi alam niyo po, hindi rin lahat ng course of action ay kailangang legal, ano? So naipanalo na natin ito 10 years ago. So ngayon naman ang isa sa nasa forefront natin ay diplomasya. So isusulong natin yung mga usapin na ito sa mga bilateral na pagpupulong at saka multilateral. Sa pamamagitan ng masusing na dokumentasyon at legal na advokasya. So ito kailangan mapangalagaan natin at itipon natin ng ebidensya kung meron bang lumalabag sa arbitral ruling na to, para mapagtibay natin yung legal na posisyon ng Pilipinas. So kailangan na dodokumento natin ano ba yung mga pangyayari, yes, meron bang mga lumalabag. At panghuli ay pinaka-importante sa pamamagitan din ng edukasyon, mm-hmm, at pagpapanatili ng ating institusyonal na alaala. So yes, kaya tayo ang OSG, nung inimbitahan niyo po ako, at ito po sunod-sunod sa ating pagdiriwang ng iba-ibang ahensya, sunod-sunod po ang ating mga ng pagdiriwang, mga seremonya led by the DFA, Office of the President. So sunod-sunod po itong pagpupulong ulit, at mga international po ang mga speakers at experts para, mm-hmm, suriin ano ba ang significance pa 10 years after. Ano ba ang estado na ng at mga karapatan? Ito ba ay nilalabag? Meron pa bang kailangang gawin, legal man o hindi?
1: Okay. At nabanggit nyo yung pag-i-institutionalize, ika nga, nitong arbitral ruling na ito na pumapabor sa Pilipinas. Naalala ko, Sol Jen Berberabe, there was a merong mungkahi noon sa Senado na kung maaari ay maghain ang Office of the Solicitor General ng isang formal na judicial recognition para tuluyan pong mai-institutionalize itong 2016 ruling na ito sa ating mga batas mismo sa atin sa Pilipinas. Your comments regarding this, Madam Sol Jen. Ma'am.
0: Yes po. Ito po ay bahagi ng mga opsyon na pinag-aralan ng OSG noon, ano, at sinuri. Subalit ang emphasis po at ang mismong paglalabas kasi ng arbitral award ay sapat na upang ituring ito na final at may bisa sa mga partido. So malinaw po kasi dun sa UNCLOS, dun sa convention, na yung mga arbitral award at hatol na inilabas sa ilalim ng compulsory and binding dispute settlement mechanism, na ito po yung pinagdaanan natin, yan ay final at may bisa na umiiral na po sa mga partidong sangkot nga doon sa alitan na yon. So dahil po dito, yung mga partido na may good faith ay kailangan igalang at ipatupad yung arbitral award. So yung proseso po kasi na kinonsider po noon na kailangan na magkaroon pa ng judicial recognition, usually po ito ginagawa lamang sa mga commercial na arbitration, na hindi naman po ito yung naging sitwasyon natin sa kasong ito.
1: Ayun. Okay. Well, Sol Jen Berberabe, in closing, ma'am, mensahe po ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga dito po sa Radyo Pilipinas. Ma'am.
0: Ay, salamat po sa pagkakataon. So ito po, 10th anniversary ng Arbitral Award. Pinapaalala po natin sa ating mga kababayan na yung tagumpay ay hindi lamang po tagumpay o panalo ng ating gobyerno or ng Office of the Solicitor General, sapagkat OSG po yung naging abogado nga ng Republic noon. No? So ito po yung tagumpay nating ng ating sambayan ng Pilipino. At ipinakikita natin sa buong mundo na yung batas ay maaaring maging ito po yung ginamit nating sandata upang ipagtanggol ang karapatan ng ating bansa. At ito ay pinakamahalaga nating pamana. Hindi lamang ang desisyon mismo, kundi ang paniniwala na ang katotohanan, katarungan at tuntunin ng batas, yung rule of law, yes, ay dapat laging manaig. So, happy anniversary po sa ating lahat. Ito po ay pamana na dapat nating ingatan.
1: Opo. Solicitor General Darlene Marie Berberabe, ma'am, salamat po na marami for the updates and the information mula po sa inyo sa Office of the Solicitor General. Thank you.
0: Salamat po. Mabuhay po ang Pilipinas. Thank you.
1: Thank you, ma'am. Mga kaibigan, Attorney Darlene Marie Berberabe, ang ating Solicitor General.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Minutes na. Makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Katuwang po natin sa pagresponde. Nandyan din po yung paghahanda natin o pag-i-issue ng alert level sa mga Coast Guard District and stations and substations kapag malapit na po at paparating na po itong bagyo.
1: Okay. At nabanggit mo, Commander Encina, na ang lahat ng ito, ika nga, ay naka-angkor dun sa tinatawag nyo na eye care program ng ating Philippine Coast Guard, sir.
3: Yes, sir. Opo. Again, yung eye care po stands for Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement. So, lahat ng nabanggit po natin, including the three P's, ay naaayon at nakaangkla po dito sa ating eye care campaign plan. At yan po yung pinakapangunahing direktiba ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgavan, kung saan ang ating mga Coast Guardians ay dapat at patuloy na nakikita ugnayan sa coastal communities. Ano po? Ito po yung ginagawa natin, especially habang wala pa po yung bagyo, yung preparation po na tinatawag natin, no? Hinahanda po natin yung ating mga kababayan, particularly those who are living in coastal areas, coastal municipalities. Yung ating mga fisher folks, sir, no, na napaka-importante, sila po yung pangunahing maapektuhan nito because habang hindi pa po dumarating yung bagyo, may epekto na po yan sa ating karagatan. Yung ating sea state ay nagbabago. So, ina-advise po natin sila na hindi na pong pumalaot. Ngayon, hindi po sila ngayon makakakuha ng kanilang pangkabuhayan. Ano po ang ginagawa ng Coast Guard? True Eye Care Campaign Plan. Ano? Nakikipag-ugnayan din po tayo sa LGU kung ano naman po yung mga programang pwede nilang maitulong sa ating mga kababayan. Kasi in-advise po natin sila na hindi pumalaot. So, ito po yung mga bagay based po dun sa ating pinaka-core.
4: Global na tayo. Hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang buong Global na Tayo team mula po sa ating production side. Ang ating executive producer for today, Ms. Stephanie Vicente. Kasama rin na po si Ginoong Jay Arebolo. Sa Master Control, kasama naman natin si Ms. Susan Aison at sa Wirecast si JP. Kami po ay napapakinggan at napapanood nyo live sa pamamagitan nating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa ating YouTube channel, type nyo lamang po sa inyong mga browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, pwede nyo po kami mapakinggan ang mga programa dito sa ating himpilan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. At ngayong araw pong ito, muli po kami maghahatid sa inyo ng mga mahalagang kaganapan at mahalagang balita, mga mahalagang panayam, ano po, para makapagbigay po sa inyo ng impormasyon at gabay. Pero bago tayo dumako sa ating unang yugto ng ating programa, yung ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Region 1, bahagi ng Batanes, bahagi po ng Western Seaboard ng ating Pilipinas, pinaghahanda na po kayo ng Pangulo, lalo na yung mga local government units, yung mga government agencies na may concern pagdating po sa paniniguro ng kaligtasan ng ating mga kababayan tulad ng NDRRMC, ng Office of Civil Defense, ng DSWD, ng Department of Health at mga local government units na concerned dahil po sa super typhoon na si Bobby. Okay, nanalasa na po si Bobby sa Mariana sa